0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Lampa, share mo.
2: Ano sa Aris 30 Asia, Cebu, Abloa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagbabaganda ko baga. 8:31 in the morning.
4: Good morning!
2: At syempre, Star Nation, happy, happy Star Nation rin ho sa mga nakapasok on time. Sa kanin ka nilang mga trabaho, congratulations ha. Buti naman at hindi ka na na-late. O diba? Yung tipong bumawi-bawi ka. O ngayong araw na Friday. At syempre, ganyan din po sa mga Star Nation natin ha. Na talaga namang nakatutok sa atin habang bumabiyahe sa kanilang pupuntahan ngayong araw po ng Friday. O yung iba, papasok sa trabaho. Yung iba naman, may pupuntahan. O ingat-ingat po sa pagdadrive, ha? Ano na sila, manong driver, manong chopper, manong conductor. Hello! Ayan. O yung sa Star Nation natin, ha? Yung mga ngayon, Burmans, panigurado, marami ang ano na, marami na naghihintay ng kanilang 13-month pay. Ang bilis, no? 13-month pay agad yung inisip mo. Parang December pa yan. Pero sa mga ilang mga kumpanya, hinahati yan, Star Nation. O yung 13-month pay. Kumbaga, itong 13-month pay, Star Nation, iba naman po ito sa tinatawag na bonus, ha. Kumbaga, ang 13-month pay, ito'y mandato talaga, Star Nation. Kumbaga, hindi lang bonus na biglang dumarating kapag Burmans. Ito'y isang benepisyong itinakda sa batas sa ilalim po ng Presidential Decree number 851. At karaniwang katumbas ng at least 1/12 ng basic salary na kinita ng covered employee sa loob ng isang taon. Kaya kung regular ang kinita mo, parang may extra paycheck na dumarating sa holiday season. Pero Star Nation, wag agad magplano ha ng shopping spree. Oh, dahil ayon sa mga pag-aaral sa personal finance, mas makakabuti daw ang paggamit ng isang malaking lump sum na kita para sa priority expenses. Ganyan din ang pagbabayad ng utang, pag-iipon at paghahanda para sa mga pangangailangan sa hinaharap. Kaya bago sabihin na sa wakas, may pa-shopping na. Baka mas magandang sabihin, sa wakas, may pang-savings na. Eh mas masaya ang 13-month pay kapag hindi lang ito nauubos sa isang gabi ng online shopping. Gamitin ito para mas magaan ang buhay natin pagkatapos ng holiday season. Pero tandaan, ang 13-month pay, kadalasa karamihan sa mga private sector, ipinibigay po yan tuwing buwan ng Disyembre. O kung kailangan bago mag 13 o 13th month o December 13, makuha na natin yan. Right? Pero may mga ilang kasing kumpanya, hinahati yan eh. O, kunwari, like for example, may mga ibang kumpanya, nagbibigay na kalahati ng 13-month pay ng buwan ng June. O, di naman kaya ngayong buwan ng Setyembre, may mga ganyan. Tapos yung another kalahati naman, another half, sa buwan ng Disyembre. May mga ganyan. Pero may mga ilan naman na karamihan, isang baksakan sa buwan ng Disyembre. Soon, mag-uusapan natin yan. Ha? Lalo na po yung mga 13-month pay sa mga iba't ibang bansa. Paano ba nila nakukuha yan? Mag-uusapan natin yan. For now, Star Nation, i-enjoy muna natin matugtugan sa ating programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. 102.7
5: Star FM.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
6: Sang lang?
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
1: Basta loan?
3: Sa Cebuana?
5: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Bigla ang gastos?
3: Bagong plano?
9: Happy travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Buti na lang! May Cebuana Lumilier!
13: Sang lang?
14: Personal loan?
15: Jewelry?
16: Negosyo loan?
17: OFW?
18: At motor loan?
6: Basta loan?
3: Sa Cebuana?
5: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
20: Mmm! Holiday!
19: Almusalin ng nam!
20: Good morning!
19: Pagtanghalian,
20: uy, may birthday ba?
19: Tanghalian linam nam! At sa gabi,

isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay sa ating lahat this September. Padating na ang big discounts and special product deals and bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. And get a chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatagingting na cash. Sa year 2 nang nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan nyo din ang dala naming mga papremyo at saya sa first ever pure gold barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Dito lang yan sa pure gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon.

0: News Connect. Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating balitang nasyonal, ginawang press conference ni Senator Barcoleta sa Sandigan Bayan, may basbas ayon mismo sa BJMP. Sa Batala, Star Nation, Department of Foreign Affairs tumangging magbigay ng detalye sa kinaroroonan ni Saldico sa bansang France. Samantala, Representative Paulo Duterte hiniling ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa flood control projects ng asawa ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ating local news naman, panghihingi ng pera sa mga truck na dumaraan sa isang lugar dyan po sa Magdalena, Laguna, nahakpuan mismo ni Mayor Dario Lapada Jr. Samantala, sa ating international news, US President Donald Trump malapit na maglabas ng pasya laban sa Iran. Sa ating sports news naman, Pilipinas hindi pinaporma ang Hong Kong sa score na 2-0 sa 2026 Asian Games na ginaganap po sa Aichi, Nagoya, Japan. At sa ating entertainment news naman, Beanie nominado sa tatlong kategorya sa Breakthrough Awards 2026.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Biyernes, September 18, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalyadong mga balita sa loob at labas ng bansa.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, binigyan linaw ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng ginawang press conference ni Senator Rodante Barcoleta sa loob ng Sandigan Bayan ay legal. Ayon kay Jail Superintendent J-Rex Bustinera at tagapagsalita ng BJMP na kanilang sinunod lamang ang direktiba mula sa Sandigan Bayan. Bago kasi isagawa ang press conference ni Barcoleta, ay dumalo ang senador sa bail hearing nito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Naharap ang senador sa pasong plunder na may kinalaman sa umano'y 75 million pesos na campaign donations na kanyang natanggap nung ito ay party list representatives. Dagdag pa ni Bustinera na nagbigay sila ng seguridad nang matapos ang pagpapayag ng Sandigan Bayan sa hirit na press conference ni Senator Rodante Barcoleta.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, tumanggi naman ang Department of Foreign Affairs na magbigay ng detalye sa status ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na iniulat na nasa France

0: habang inaharap ang mga kasong kaugnay na umanay anomalya sa flood control projects. Sa deliberasyon sa panukalang budget ng DFA, tinanong ni Akbayan Partilist Representative Percy Sandanya kung ano ang kalagayan ni Ko sa France at kung may timeline para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso. Ayon kay Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Omanyal na sponsor ng DFA budget, hindi maaaring ibahagi ng ahensya ang detalye dahil mahigpit umanong confidential sa ilalim ng French law ang asylum applications. Ikinita man ni Sandanya na mahalaga ang papel ng DFA sa pagtulong na mapauwi sa Pilipinas ang mga taong nasa ibang bansa upang mapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso. Si Ko ay kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos na plunder case na isinampa ng ombudsman kaugnay na umano'y kickback scheme sa mga government infrastructure projects kabilang ang flood control. Umalis ng bansa si Ko noong July 2025 at hindi pa nakakabalik sa Pilipinas hanggang sa ngayon.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, hiniling naman ni Davao City Representative Paulo Duterte sa National Bureau of Investigation na isama sa investigasyon ang mga flood control project na iniugnay sa distrito ni Laguna Representative Ann Matibag na asawa ni NBI Director Melvin Matibag. Kasunod nito ng payag ng NBI na ipapatawag nito ang mga contractor na konektado sa mga red flag flood control projects sa unang distrito ng Davao City. Sinabi ni Duterte na nais niyang makita ang mga dokumento, video at mismong proyekto na sinasabing substandard o ghost projects. Ikinit ni Duterte na dapat pare-pareho ang pamantayan ng investigasyon sa lahat ng lugar at wala dapat piliin lamang nasisiya sa atin. Itinanong din ng Solon kung ipapatawag din ba ng NBI ang mga kontraktor na diskaya na umano'y sangkot din sa dalawang proyekto sa distrito ni Representative Matibag. Ayon kay Duterte, mayroon silang mga video at dokumentong may kaugnayan sa mga natura proyekto. Nananawagan si Duterte na gawing publiko ng NBI ang investigasyon kabilang ang mga ebidensya at resulta ng pagdinig upang makita umano ng publiko ang actual na ginagawa ng mga otoridad.
1: Star FM News Connect. Star FM Local News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating local news. Personal na nasaksihan ni Magdalena Laguna Mayor Dario Lapada Jr. ang umano'y pangihingi o paninikil ng pera sa mga truck na dumaraan sa harap ng bahay ng isang mag-asawa. Nakapila umano ang ilang truck habang isa-isang hinihingan umano ng pera ang mga driver na sinasabing nakadepende sa laki na sasakyan at sa karirugamento nito. Hindi kinatuwa ng alkalde na turang gawain at nagbabala na ang mga residenteng mapapatunayang nang hihingi ng pera bilang passway ay pinahuhuli at kakasuhan. Paalala ng lokal na pamahalaan, i-report sa mga kinaukulang otoridad ang anumang hinihinging bayad para sa pagdaan kung wala itong legal na batayan.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Star Nation, balita sa ibayong dagat. Ipinunyag ni US President Donald Trump na nasa malapit na ang kanyang krusyal na desisyon kung tuluyan ng sisirain ang mga kalaban sa Iran. Sinabi nito na pinag-iisipan niya ang desisyon kung tuluyan bang sirain ang Iran o hindi. Isaan niya itong malaking desisyon kung saan marami ang maaaring mangyari. Nagkakaroon din anya ang Iran ng direktang contact sa US dahil nais ng Tehran na magkaroon sila ng kasunduan ng Amerika. Mula kasi na nagpatupad ang US na pagharang sa Strait of Hormuz ay wala ng mga barko ang nakakarating pa sa Iran. Paglilinaw nito na naging protective ang US sa mga Gulf countries kung saan sa susunod na linggo ay makakapulong niya ang mga leader ng Gulf countries.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, balitang pampalakasan. Hindi pinaporma ng Philippine Women's National Football Team ang Hong Kong sa score na 2-0 sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Una nakapagtara ng goal si Sky Leach sa loob ng 12 minuto. Habang ay pasok naman ni Mally Ramirez ang ikalawang goal sa loob ng 63 minutes na laro. Pinilit ang Hong Kong na makapagtala ng goal subalit naging maigpit ang depensa ng Pilipinas. Mayroon ng 4 puntos ang Pilipinas kung saan sila na ang nasa pangalawang pwesto sa Group G. Dahil dito ay mas malakas pa ang tsansa nila na makapasok sa knockout stage. Susunod na makakarap ng Pilipinas ay ang 2022 Asian Games bronze medalist na China.
1: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Samantala, Star Nation, sa ating balitang entertainment, nakakuha ng 3 nominasyon ang Binay Girl Group na Bini sa Breakthrough Awards 2026. Kabilang na nominado sila sa International Women's Group, makakatangguling nila sa kategory ang Baby Monster, Blackpink, Flow, ITZY, Katsai at Twice. Aba, ang kanta nilang Sweet Note ay nominado naman sa International Music Video. Nakatunggali nila ang si Lisa ng Blackpink, Ariana Grande, Lady Gaga at si Katy Perry. Habang ang fans naman ng grupo na Blooms ay nominado rin sa International Fandom of the Year. Kasama ang 18 ng SB19, Armies ng BTS, Blinks ng Blackpink at marami pang iba, maging ang Swifties ni Taylor Swift. Nagsimula ang botohan mula September 17 hanggang October 17 kung saan gaganapin ang awarding ceremony sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil.
1: Star FM News Connect.
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impila ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio. Star Nation, huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At para sa iyo pang detalyado mga balita, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com. Oras Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, 20 star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga, 10:20 in the morning. Balik tayo Star Nation, dito pa rin sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM Manila. It's all for you. Like more. Share more.
1: Star FM News Connect. 102.7

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Point Seven Star FM. It's all for you. Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
1: Para sa Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas. Pitong star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 na umaga, 10:53 in the morning.
3: Good morning!
1: At syempre, Star Nation, kayo po nakikinig pa rin sa programa It's All For You in the Morning. Or sa mga Star Nation po natin, ito nga ho ay dire-diretso pa rin ang inyong pakikinig. At syempre, ganyan din po sa mga Star Nation natin na Friday na. So panigurado naman, karamihan sa atin ay mag-grocery na para sa buong araw na naman o buong linggo na naman na ating lalagyan ng stock ang ating mga ref. O din naman kaya ang ating mga Stockroom. Pero panigurado, Star Nation, sasakit ang inyong ulo, ha. Dahil nga ho, mapipilitan po ang mga grupo ng mga negosyante, ha, sa bansa na magtaas po ng kanilang presyo ng kanilang produkto, ha. Dahil nga ho, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan, aray ko po. Eh, yan po yung sinasabi ko sa inyo, ano yan, eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ano po ito? Damay-damay. Kapag tumaas po ang produkto na petrolyo, damay-damay na po ang mga taas singil. Ito nga ako, Star Nation, ayon kay Stephen Kua, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na marami po negosyante na rin ang umaaray dahil nga ako sa taas po ng transportasyon para sa kanilang mga produkto. Ilan nga ho sa mga nakikita nilang daylan ay ang patuloy nga ho na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan. Ganon din ang paghina ng peso kontra dolyar. E handa naman po sila makipagpulong sa Department of Trade and Industry ukol sa plano nilang pagtaas ng presyo ng kanilang mga paninda. Kumbaga, Star Nation, din naman natin sila pwede sisihin. Okay, dahil nga may mga daylan kung bakit sila nagtataas. At isa nga po sa factory na yung produktong petrolyo. Siyempre, sa transportasyon pa lamang, hindi milya-milya na po yung kanilang dinadaanan para mabenta yung kanilang mga produkto. Kung hindi naman sila magtataas, malulugi. So kumbaga, pag nagtaas ang isang bagay, damay-dami na po yan. Domino effects, kumbaga. Sana, Star Nation, magkaroon na ng kapayapaan doon sa kaguluhan. Dahil na po yung US at Iran. Dahil, syempre, yung Strait of Hormuz, Star Nation, binapakarikada pa rin po ng bansang Iran. So, let's hope and let's pray. Diba na matapos na yung hidwaan ng dalawang bansa at magkaroon na ng pag-uusap. Para sa ganun ay yung produkto ng petrolyo, mag-rollback naman. O hindi yung puro increase. Anyway, Star Nation, oras sumukap luwa ng Pilipinas. 4:00 na lang bago sumapit alas 11 na umaga. Hanggang dito na lang po ang ating It's All For You in the Morning. Pero huwag kayo mag-alala dahil makasama nyo pa rin po ang inyong lingkod hanggang alas 12 na katangalian sa ating susunod na programa, ang Star Hits Express. Kaya malatid na nakatutok, Star Nation, dito pa rin po sa inyong impilang pinapakinggan. Tayo po ang inyong pinapakinggan na impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Star FM.
5: Star FM.
1: And Star Nation, here's Britney Spears. Para sa awaiting, talaga namang iconic 2000 hit pop song, Oops, I Did It Again. Ito na!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Oh, ba't nakasimangot ang baby na yan?
7: Eh napanaginipan kita kagabi. May kasama kang babae.
6: Ay, hindi ako yan ha. Alam mo namang, ikaw lang ang mahal ko eh.
7: Ikaw yun eh. Ayoko na nga. Stop the car! Stop the car!
6: Stop the car? Tumutugtog ang paborito mong kanta sa 102.7 Star FM oh.
7: Sige na nga. Bati na nga tayo.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: The Philippines number one, Star FM.
8: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto na, makalipas sa alas 11 na umaga. Star Nation, welcome na sa Star Hits Express!
14: Star FM across the nation.
12: Antonio Lambada.
0: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
15: Star Hits Express
0: on Star.
12: Star
0: FM.
16: Game.

0: sa buong kabluhan ng Pilipinas. 13 minuto na, makalipas sa alas 11 ng umaga. 11:13 in the morning. Star Nation, kamusta naman yung mga napakiskis dyan? Kiskis! Mga napaseo din kayo, no? Huwag kayong mag-alala, kundi napaseo eh. Pwede na siyang isama sa mga ano, no? Sa mga Zumba playlist natin. Anyway, my way, Star Nation, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod sa programa Star Hits Express. Hanggang alas 12 tayo nakatanghalian. Kaya naman tutok-tutok lang dahil marami pa tayong pag-uusapan. Nadagdag ka naman at mga mega ganda tugtugan na pagkasama natin. Para kompleto serkado sa ating lunchtime. Kaya naman tutok-tutok lang. Dito pa rin sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Nakakataka ano? Ayos ka ba?
3: 102.7
4: Star FM.
3: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
1: Antonio, Antonio Lambada.
0: Kay Antonio Lambada.
2: Point 7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas sa alas 8 ng umaga. Gutom na ba ang lahat? Hindi ka nag-iisa. Hello po sa mga Star Nation at Star Hits Express pa rin ang inyong pinapakinggan. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Dahil nga, kumbaga eh, nagtitipid tayo. Pecho de peligro. Okay, hello po sa lahat ng mga kumakain ngayon ng delata. Hindi mismo yung delata, ha? Yung laman. At yung delata na yan ay sardinas. Huwag nyo ikahiya yan, ha? No, dahil marami po nakukuhang sustansya din dyan. Kaya sa mga Star Nation natin, kung kayo po naka-delatang sardinas, aba, wag nyo po agad itapon yung malambot na buto, ha, ng sardinas, ha, na nakikita po ninyo. Lalo na kapag canned sardines po yan. Dahil edible yan, Star Nation, at mayaman ito sa calcium. Yes, Star Nation, ha, ayon nga ho sa mga nutrition expert at health authorities, ang sardinas po na may malambot na buto ay isa pong magandang pinagkukunan ng calcium na mahalaga nga po para sa matibay na buto at ngipin natin. Alam ba na yung mga Star Nation, sa 3 ounces ng canned sardines na may buto, may humigit kumulang po dyan na 324 to 325 na milligrams na calcium. Mantakin nyo yan. Kaya kapag nakita mo yung buto na malambot at madaling nguyain, wag mo nang i-throw away. Isama mo na rin sa pagkain mo, ha? Basta maayos sa pagkakaproseso at edible ang buto ng produkto, aba, eat well and enjoy mo na yan. Nag-iiba na ba ang paningin mo sa buto ng sardinas? Parang gusto mo na lamutakin, ha? At huwag mo naman i-request. Na kapag meron ka dyang delatang sardinas, ang gusto mo lang kainin ay mga buto nila. Huwag naman. Isama mo rin pati yung sardinas mismo, ha? At syempre sa mga Star Nation natin, habang ine-enjoy nyo ang inyong sardinas at ang sa aking sardinas at ang sardinas ng lahat. Diretso lang po ang inyong paikinig. Hanggang alas 12 tayo nakatanghalian. Dito pa rin po sa inyong impilan na naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7 The Hits. You're on Star Hits Express.
5: Star Hits Express.
4: On Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM, it's all for you!
2: Lambo! Share
1: mo! Sa Star Nation, Cebu, Abluwa na Pilipinas. Apat na star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ating programang Star Hits Express. At muli tayo mag-ardiga mamayang alauna, alas 3 ng hapon sa programang It's All For You in the Afternoon. Pero bago yan, Star Nation, natabayan muna pagpatak na alas 12 ng katanghalian para kompleto serkado sa ating lunchtime. Iadit po sa ating mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bomba Network News Noontime Edition. Live sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pumisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan Star Nation na i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At manatili na nakatutok Star Nation ha, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station, Star FM.
4: Let me tell you.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 18 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating Christmas countdown, meron po tayong 98 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, ang Palasyo Malacanang nanawagan ng mapayapang protesta sa Setyembre 21. Ang interior and local government naman naglatag na ng mahigpit na seguridad.
3: Ang mga senator judge naman, pag-uusapan na ang magiging desisyon kaugnay sa usapin na threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court, kinumpirmang natanggap na ang mga kasagutan ni na Representative Terry Redon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa.
2: Prosecution witness, magagabomboy, binunyag naman na nanghingi umano itong si Senator Marcoleta ng campaign fans mula sa negosyanteng si Aristotle Viray.
3: Ang House of Representatives, sinaprobahan na ang mas mahigpit na anti-espionage law. Makabayan Block, binatikos naman ang pagpasaan ng nasabing batas.
2: Sa ating provincial report, abangan mamaya 7 barangay sa Kalinga na kinabibilangan ng sikat na Siapo Wanguod. Di siya nailalim sa temporary lockdown at travel restrictions dahil yan sa tribal conflict.
3: At din mamaya sa ating international news, binahang hydropower tunnel sa Nepal, napasok na 4 na recover ang Poland naman. Nagbabala sa posibleng Russian drone or rocket attack sa North Atlantic Treaty Organization territory.
2: At sa sports news, abangan din mamaya sa Salik Bay, pumirma na ng contract extension sa New Orleans Pelicans. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nanawagan ng Palasyo Malacanang sa mga grupong nagsasagawa o magsasagawa ng protesta sa Setyembre 21 na panatilihing mapayapa ang kanilang mga kilos protesta at iwasan ang anumang karahasan. Ayon sa Palasyo, hindi hinahadlangan ng pamalaan ang karapatan ng publiko sa pagtitipon at itong freedom of expression. Sa ngayon, naghahanda na rin ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police para sa posibleng mga haganapan sa mga rally na gaganapin bilang paggulitahuyan sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong 1972. Diniyak din ng Palasyo na paiirali ng mga otoridad ang maximum tolerance habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa panahon ng mga protesta. Umaasa naman ang Malacanang na hindi na maulit ang mga insidente ang naganap sa mga kilos protesta noong nakalipas na taon. Sa kaugnay pong development, iginiit ng Philippine National Police na hindi overkill ang deployment ng mga polis para sa nalalapit na paggulita sa anibersaryo ng batas militar. Isa sa ilalim ng Philippine National Police sa full alert status ang buong Metro Manila simula hating gabi bukas bilang bagay po yan ng pagpapatindi ng seguridad. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police, si Colonel Allen Reyco, higit sa 15,000 tauhan ng pulisya ang ipapakalat sa mga pangunahing kalsada at mga lugar na madalas na pagdarausan ng mga kilos protesta. Magpapadala rin ang pamunuan ng sapat na Civil Disturbance Management Team na nilagyan ng body-worn camera alinsunod dyan sa utos ni Philippine National Police Chief General Jose Melanchoner Tatis Jr. na magpapatupad ng maximum tolerance. Samantala, kinumpirma ng National Capital Region Police Office na wala pa silang namumonitor na namang banta sa seguridad, kaugnay pa rin po yan ng nakatakdang mga aktibidad.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, iginiit ng mga abogado ng mga biktima ng drug war sa International Criminal Court na pasok sa legal criteria ang fitness ni former President Rodrigo Roa Duterte para humarap sa paglilitis. Sa kanilang obserbasyon na isinampan noong Setyembre 17, sinabi ng Common Legal Representatives for Victims na unanimous itong naging findings ng panel ng medical experts sa kabila ng ilang kondisyong nakita sa pagsusuri taglay ng dating Pangulo, itong kakayahang kinakailangan upang lumahok sa trial. Ayon sa Council for Victims, wala ring nakitang bagong ebidensya sa isinasagawang medical evaluation noong Agosto 21. Dahil dito sinabi nilang mayroong sapat na batayan ng International Criminal Court Trial Chamber para formal na ideklarang fit to stand trial ang dating Pangulo. Gayunman, kinilala ng Council for Victims itong rekomendasyon ng mga medical experts para sa ilang reasonable accommodations upang mapadali itong pagdalo at partisipasyon ni former President Duterte sa proceedings basta't hindi ito makaapekto sa karapatan ng ibang participants at sa maayos na takbo na paglilitis. hiniling ng common legal representatives of victims sa trial chamber na pormal nang maglabas ng finding na fit to stand trial ang dating Pangulo.
2: Sa ibang mga balita ho tayo, kinumpirma ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa na naghain na siya ng kanyang kasagutan sa Senate Impeachment Court. Kasunod pa rin po ito ng show cause order na inilabas ng korte nitong nakalipas na linggo para yan sa o nakalipas na mga araw para sa dalawang miyembro ng House panel dahil sa umunoy paglabag sa sub-judicial rule. Maging si Representative Terry Redon ayon kay Attorney Tolosa ay nakapagsumite na rin ng kanyang kasagutan sa naturang korte. Ayon pa sa abogado, hihintay nila ang maging ruling ng impeachment court sa Lunes at nakahanda ang panel sa anumang magiging desisyon ng impeachment court. Samantala, kaugnay po niyan, kinumpirma rin ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na natanggap na ng korte mga kasagutan ni Attorney Tolosa at Representative Redon sa inilabas ng naturang korte na show cause order. Ayon kay Attorney Tungol, opisyal na natanggap ng korte ang kasagutan ng dalawa alas 5:30 at alas 6:30 ng gabi kahapon. Ang mga ito ay pasok pa rin anya sa 24 oras sa palugit na ibinigay ng korte sa dalawang prosecutor. Sa ngayon, tumanggi muna ang court spokesperson na magbigay ng komento doon sa kasagutan ni Attorney Redon at Attorney Tolosa at susuriin naman ng korte ang mga naturang kasagutan para sa posibleng pagbibigay ng desisyon sa susunod na linggo. Batay sa panuntunan ng Senate Impeachment Court, mga kabumbo, tanging reprimand pa lamang sa open court ang ibibigay muna bilang penalty sa sinumang lumabag sa sub-judicial rule. Kung hindi pa rin natoto ang isang lumabag, ang Attorney Tungol, papatawan na siya ng 30,000 pesos na penalty sa ikalawang paglabag. Kasama yan ang posibleng restriction. Mariring i-refer ng korte sa Supreme Court ang naturang infraction kung ang mga abogado o kung mga abogado ang nakagawa nito para sa posibilidad ng administrative sanction, kasama ho dyan ang posibilidad ng disbarment. Nanindigan naman si Attorney Tungol na hindi ito gag order kapwa sa defense at sa prosecution at sa halip ay pinipigilan lamang ng korte ang posibilidad ng pampublikong paglilitis o trial by publicity sa gumugulong na paglilitis.
3: Nainian, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team ang mga Senator Judge. Pag-uusapan pa itong magiging desisyon kaugnay sa usapin ng threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May balita dyan si Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, pag-uusapan pa umano ng mga Senator Judges ang mga magiging desisyon nila ukol sa usapin sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos ang naging apila ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment court na ripasuhin ang naunang ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na 16 na boto ang kinakailangan para sa conviction ni Duterte. Dahil dito, nag-imbita ang impeachment court ng mga amici curiae upang mas maliwanagan sa mga itinakdang panuntunan at batas sa konstitusyon kaugnay ng usapin sa threshold sa impeachment case. Matapos marinig ang mga ibinahaging pananaw ng mga dating maestrado ng Korte Suprema, nakatakda ang mga senator judges na magdesisyon kung babalik na rin ba ang naunang ruling ng presiding officer. Ayon kay Gatchalian, wala pang pinal na desisyon ng Senado at pag-uusapan pa umano nila kung ikukonsidera ang naging apila ni Tulfo. Pagnanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Sherwin Gatchalian.
5: Well, first, pag-uusapan pa namin yan. We have to talk about that. Pag-uusapan muna internally kung ano yung magiging

0: may sapat na ba na bilang ng boto ang mga majority block para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sakaling mababaan ang 16 na voting threshold, tumangging sumagot dito si Gatchalian sapagkat malayo pa niya ang usapin ng conviction. Sa halip, sinabi niyang pag-uusapan pa rin naman ito nilang mga Senator Judge. Sa muli, pakinggan natin si Senator Judge Sherwin Gatchalian.
1: Pag-uusapan muna namin, mahirap. Conviction, matagal pa yun eh.
0: Nauna pa rito, tumanggi na rin si Senator Judge J.V. Ercito na magbigay ng kanyang posisyon ukol sa usapin ng threshold. Aniya, pinag-aaralan pa umano niya ang kanyang magiging desisyon kung saan magiging malaking bagay aniya rito ang mga ibinahaging pananaw ng mga dating maestrado ng Supreme Court. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Judge J.V. Ercito.
2: Ito kasi doesn't violate the Constitution, sabi naman nila na wala namang ano, wala violation. At well, siguro siyempre pinag-iisipan man natin, no? Pero although napakalaking, I would admit, malaking bagay na narinig namin mula sa kanila, kung ano yung mga pwedeng i-consider at mga pwedeng hindi pwede. Kasi base lang yun sa ano, no? Base sa kanila, parang pag-aaralan ko pa. Pero sa ngayon, parang tatlo yung nagsabing pwede naman. Isa lang yung hindi. So, pero ano, pag-aaralan pa natin, ano talaga ang dapat.
0: Samantala, Bumbo Genesis, sa kasalukuyan ay wala pa namang pahayag ukol rito ang mga senador mula sa minority block. Ngunit matatandaan na nauna ng iginiit ng grupo na hindi dapat baguhin kung ano man ang itinakda ng konstitusyon at dapat manatili ang 16 na voting threshold.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Samantala, na-endorso na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chris Escudero sa plenaryo ng Senado ang request ni Senator Rodante Marcoleta na makibahagi sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naturang kahilingan ay sa kabila ng kanyang pagkakulong sa Quezon City dahil yan sa kinakarap na kasong plunder. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, sa Senate plenaryo na ng Senado dadalhin ang naturang issue upang pagdesisyonan ng lahat ng mga senador. Binalikan din ng abogado ang naunang ruling ni Senator Escudero kung saan sinabi niya ang posibleng pagpayag kay Marcoleta na makibahagi sa impeachment proceedings ay dapat pagdesisyonan ng Senado bilang isang legislative body. Sa ngayon, wala pa niyang malinaw na impormasyon kung kailan tatalakayin ang naturang issue.
5: Sa iba pang balita, iginiit naman ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ng Office of the Vice President, na lumalakas ang kanilang punto hinggil sa credibility ni Ramil Madriaga dahil hindi ito ipinesenta bilang witness habang iba umano ang naging assessment ng Prosecutor's Office ng Taguig. Ayon kay Attorney Panelo, kung maasahan at credible itong si Madriaga, sana ay ipinesenta ito bilang testigo. Sinabi ni Attorney Panelo na mismong Taguig City Prosecutor's Office ay nagpahayag umano na pagdududa sa kredibilidad at mga salaysay ni Madriaga itong self-confessed bagman na batay sa kanilang naging resolusyon. Gayun man, iginiit ni Panelo na sa kabila nito ay hindi umano umabot sa logical conclusion ang Prosecutor's Office na ayon sa kanya ay dapat sanang nagresulta sa pagsasampa ng perjury case laban dito kay Madriaga.
6: Kasi kung reliable or credible si Ramil Madriaga, edi sana prinisenta nila. Pero kahit pati yung Office of the City Prosecutor of Taguig ay duda sa credibility ni Ramil Madriaga. Doon sa resolution nila, inamin ng Prosecutor's Office ng Taguig na yung ebidensyang prinisent namin ay nag-raise ng serious issues on the credibility and the narratives of Ramil Madriaga. Kaya lang, for whatever reason, ang tingin namin political, hindi nila ito tinuloy in the logical conclusion, which is dapat kasuhan siya ng perjury.
5: Si Attorney Paulo Panelo ang spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
4: Samantala, sinabi naman ng isang government witness sa Sandigan Bayan na uno'y nang hingi itong si Senator Rodante Marcoleta ng campaign fans mula sa negosyanteng si Aristotel Viray, isa sa mga co-accused ng senador doon sa kanyang kasong plunder. Sa bail hearing, sinabi ng Office of the Ombudsman Field Investigation Bureau na si Viray mismo ang nagbanggit sa kanyang counter affidavit na si Marcoleta ang nanghingi ng halaga mula sa kanya. ayon sa witness,

0: kabilang sa sinasabing 75 million pesos na hindi dineklara ni Marcoleta sa kanyang wealth o kayamanan noong 2025, ang 20 million o 20 million pesos na muno'y nagmula kay Viray. Hindi naman nilinaw sa testimonya kung ito rin ang halagang sinasabing hiningi ng naturang senador. Sinabi rin ng Office of the Ombudsman ng co-accused na sina Viray, Joseph Espirito at dating Congressman Mike Defensor ay nagtungo sa isang notary public sa Pasig City para ipanotaryo ang kanilang deeds of donation noong Nobyembre ng taong 2025. Ayon sa witness, ang investigasyon ng kanilang team ay nagrekomenda ng pagsasampa ng plunder charges laban kina Marcoleta, Defensor, Espirito at Viray at itinanggi naman ng mga akusado ang mga alegasyon laban sa kanila. Kaugnay din po niyan, hindi rin umano hihiling si Senator Dante Marcoleta ng isang temporary release para lamang makadalo sa pagboto sa 16-vote threshold na yan po yung siyang papatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinakailangan na bumuto nga ng mga Senator Judge kung nais nilang panatilihin o baguhin ang 16-vote requirement kahit pa apat na senador ang wala kabilang na si Marcoleta sa nagpapatuloy ng impeachment trial. Sa naging payag, matapos ang bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ni Senator Marcoleta na hindi siya hihiling ng temporary release para lamang makabuto sa threshold. Sinabi rin niya na walang sinumaan ng maaaring magbago ng Saligang Batas. Samantalang kinwestiyon din ng senador si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment court at ayon pa kay Marcoleta na ang Senate President ang siyang marapat na mag-preside o mamuno sa trial. Naarap nga si Marcoleta sa 70 araw na suspension sa kasong blunder kaugnay ng pagkakasangkot sa umano'y pagtanggap sa 75 million pesos na campaign donation. Yan po'y noong siya'y kasalukuyan pa lamang na kinatawan ng isang party list.
1: Samantala ko naman tayo ng iba pang balita, tinutukan ng ating news team, ang House of Representatives, sinaprubahan ang mas mahigpit na anti-espionage law. Makabayan block naman tutol sa pagbasa ng nasabing batas. Yan ang ilan pang balita, tinutukan niya ni Bombo Analyst Subirano.
2: Inaprubahan na ng House of Representatives ang House Bill number 9642 o ang panukalang New Espionage Act sa ikatlo at huling pagbasa na magpapalakas sa proteksyon ng bansa laban sa espionage, cyber spying at pag-atake sa mahalagang infrastruktura. Kabilang sa mga paparusahan ang illegal na pagkuha o pagbunyag ng classified information, espiya at sabuatan para sa espionage, pati paggamit ng drones, kamera at iba pang kagamitan para sa ipinagbabawal na surveillance. Maaaring patawan ng habang buhay na pagkakakulong at multang 10 million hanggang 20 million pesos ang mga mapapatunayang sangkot sa espionage. Pinapayagan din ng panukala ang surveillance at pagharang sa komunikasyon at sa mga kasong may sapat na basehan basta may pahintulot ng Court of Appeals. Kapag naisabatas, magkakaroon ang Department of National Defense, Department of Justice at National Security Council ng 120 days para gumawa ng implementing rules and regulation. Pakinggan natin ang resulta ng botohan ng mga mababatas sa nasabing panukalang batas na pinangunahan ni Representative Chedeng Alvarez.
3: With 247 members voting in the affirmative, 10 in the negative and 0 abstentions, House Bill number 9642 is hereby approved on third reading. Majority Leader.
2: Mariin namang tinutulan ito ng Makabayan Black ang nasabing panukalang batas. Tumutol si Kabataan Party List Representative Veneco sa panukalang New Espionage Act na inaprubahan na nga ng Kamara. Ayon kay Representative Go, maaaring gamitin ang panukala para supilin ang mga mamamayan at magsampa ng mga kasong anyay gawa-gawa laban sa mga kritiko ng gobyerno. Inihalintulad pa ni Representative Go ang panukala sa Anti-Terrorism Law at Terrorism Financing Prevention and Suspension Act na ayon sa mga kritiko ay nagamit laban sa mga dissident. Pakinggan natin si Representative Rene Go.
4: Colleagues, this representation votes no to House Bill number 9642 or an act expanding the coverage of espionage law. Madam Speaker, balikan natin ang nilalaman ng House Bill 9642. Pinapalawak nito ang espionage law to cover any unauthorized quote-unquote dealing with a classified matter committed in time of war or peace through physical, electronic, cyber or any other means. It criminalizes accessing a sketch, map, or graphical or multimedia representation of a prohibited place or piece of critical infrastructure and makes unauthorized possession of surveillance or mapping equipment like cameras, drones, tracking devices. Conspiracy and even the mere proposal to commit espionage are separately punishable, with conspiracy carrying the same life sentence as the underlying offense.
2: Samantala, sa ibang balita, nagbabala naman si Representative Jing Berno sa maring lumala ang krisis sa higher education dahil sa malawakang bawas sa budget ng Commission on Higher Education at posibleng pagtanggal ng travel tax. Kasalukuyang patuloy na pinalagsasagawa ng pagdinig o budget briefing ang House of Representatives at ito ay ginagawa na ngayon sa plenaryo. Hiniling ni Berno sa Kongreso na ibalik ang 70 billion budget na original budget na hinihingi ng CHED para sa 2027. Ayon pa sa mambabatas, mahalagang sapat ang pondo para matiyak ang dekalidad na edukasyon at oportunidad para sa mga estudyante. Nagbabala rin siya na maring mawala ng malaking pondo para sa mga scholarship. Hinimok naman ni ABRA Representative ang mga lokal na pamahalaan na isama ang kanilang emergency response system sa Unified 911. Ayon kay Representative Bernos, mahalaga ang koordinasyon ng mga LGU para maiwasan ang pag-ulit ng serbisyo at kalituhan ng publiko sa oras ng emergency. Nananawagan din ang mambabatas ng sapat na pondo, karagdagang call takers at teknolohiya upang mapabilis ang pagtugon sa mga emergency.
5: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
6: Meron ako tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, magkakabombo. Paki-update ho tayo dito ho sa reaction po ng mga pamilya ho ng mga biktima ng extrajudicial killings, yung nakalipas na administrasyon kasunod po nitong ikatlong status conference nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso ho. Kinakarap yan sa mga International Criminal Court. Kasama ho natin ang kinatawan at legal counsel ng mga pamilya po ng mga biktima, si Attorney Nery Colmenares. Attorney, welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito, Attorney.
7: Hi, good morning. Good morning, Bombo Genesis at Bombo Jai at sa lahat po ng viewers at listeners ninyo.
6: Thank you so much for joining us, Attorney. Tayo po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide. Anong initial reaction po ng pamilya ho ng mga biktima nung ikatlong status conference ni former President Duterte? Ito yung una ho nating masilayan, si dating Pangulong Duterte, after ho ng mahigit isang taon, Attorney.
7: Una muna, yung pag-hold ng status conference, masaya kami dahil ang tinatangka naman ng status conference ay mapabilis yung trial. Matagal nang gusto ng mga kaanak ng biktima na magkaroon ng hustisya sa mga kaanak nila, 2016-2017 pa

0: appearance, yung latest appearance ng third status conference?
1: Well, wala namang problema ang maawa mo. Kung sino man, pwede namang maawa kasi kapwa mo rin yan eh. Ang hinihiling lang namin, sana naawa rin sila sa libo-libong mga kaanak ng biktima na pinatay noong panahon ng drug war. Lumuluhod na, nagmamakaawa na, nagsasabing wala akong kasalanan, pinatay at karamihan doon, pinatay sa harap ng pamilya. Mas grabing kawawa rin yun. Ano? So in any case, ganun talaga ang pakiramdam siyempre ng sumusuporta kay President Duterte na tingin nila kawawa. So hindi naman namin ipagkait sa kanila yon.

0: ang hinihingi lang naman namin, sana nag-express din sila ng pagkaawa sa libo-libong mga biktima na karumal-dumal at walang awa na pinatay nung drug war ni President Duterte.
1: Viewing party, tama ho ba? Diyan sa may part ng Quezon City yata noong
0: yes.
1: time na yon, attorney, ano? And then
0: yes.
1: yung reaction po nung mga yung lumabas na reaction po nung mga families ng victim, parang na they were rejoicing, tama ho ba yung term ko, na nakita
0: well,
1: si former president? Oo.
0: Alam mo, gusto na kasi nilang makita siya ng confirmation of charges. In fact, may nakapunta doon na mga kaanak ng biktima at nais nila siyang makita kasi tingin nila, gusto nilang makaharap yung tao na tingin nila responsable sa pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Eh, disappointed sila noon dahil hindi lumabas. So at least ngayon, lumabas. So on that point, masaya rin kasi sabi nga kung kanina, napakita naman namin, napakita doon na tama kami na fit for trial siya. Nakikinig siya sa korte. Alam mo, ang mga nandun sa Hague, ang sabi nila, tumayo siya, wala naman siyang alalay. Naglakad siya, nang umupo siya, wala namang alalay. Pagdating ng mga judges, tumayo naman siya. No? Ano yun sa mga abogado eh, yung pag may proceedings ang korte, you stand up pag dumating yung judge at pag umalis yung judge, no? So nakikinig siya, naintindihan niya. Yun naman ang importante sa fitness for trial qualification eh. Una, na-understand mo ang proceedings. At ipinakita ni President Duterte na naintindihan niya ang proceedings. Tumatayo pa nga siya pag dumating yung judge eh. Pangalawa, you understand the consequence of the proceedings. Ibig sabihin, naintindihan mo na ang proceeding na to, pag ma-guilty ka, ay makulong ka, sa malagay ka sa kulungan, pag ma-acquit ka, makalaya ka. So, yun naman ang importante at wala akong nakitang dahilan para pag-isipang hindi naintindihan ni President Duterte yun. Doon naman sa medical aspect, sabi ko nga, tumatayo siya, walang alalay. Alam mo, marami namang mga nakakulong dito sa Bilibid, mas matanda pa sa kanya, may sakit pa na mas madala, cancer. Natutuloy ang mga kaso dito, hindi naman yan sinasabing unfit for trial sa Pilipinas, parang wala nga akong narinig dito eh, na ganun. Tapos siya naman, dapat siguro ituloy na yung trial at hindi na siya paligtasin naman doon sa pag-trial man lang. Yung trial na to, hindi namin alam kung anong patunguhan nito, whether acquitted siya or guilty siya. Pero nagkaroon na lang ng forum na kung saan may lahat ng mga biktima ang karumal-dumal na nangyari sa anak nila, may lahat nilang kwento nila, ang kanilang ebidensya, yun lang naman. At sana naman hindi naiiwasan ito ni President Duterte na magkaroon ng trial hinggil sa accountability niya nung panahon ng drug war niya.
1: Bumujay?
2: Attorney, knowing na ito nga fit to stand trial ang dating Pangulo as per the medical experts, no? But the defense argued na hindi may concerns dito sa health, medical conditions. Also, niraise nila yung concern during the status conference na marami ding mga questions about the numbers of the exhibits, witnesses, evidences sa side of prosecution. Ano yung implication nito? Ano yung pinapahiwatig dito ng depensa, attorney?
0: Una muna, yung concern for health, lahat yan, siyempre, ikaw ang abogado ng depensa, i-raise mo yon. Dito sa Pilipinas, lahat na lang ng mayayaman na forakot eh. Palaging may health sila na hospital, arrest, yung ganon, di ba? Ang problema dito sa Pilipinas, pag mahirap ka, walang ganon. Hindi, may pag mahirap ka dyan, sabihin mo, punta mo na ako ng hospital, di ka papayagan dito ah. So ngayon, siya, ganon din dapat ang trato. Pag mag-raise kayo ng concern, ipakita nyo. Yun naman ang sabi ng korte eh. May medical experts tayo, tinignan na siya, maayos, fit for trial. Ngayon, pag sinasabi niyong mali yun, o di ipakita niyo kung bakit mali at kung ano man yung medical test na ginawa niyo, lahat niyo sa korte. Wala naman kami sa kaanak ng biktima, ayaw namin siyang ma-deprive ng due process rights niya. Dapat marespeto ang karapatan niya na humingi ng medical examination, di sige, wala namang problema diyan. We don't want to deprive him of his due process rights, katulad ng pag-deprive niya sa due process rights ng maraming namatay ng drug war niya, na wala talagang due process, walang korte-korte, walang abogado, walang medical-medical yun, patay agad nung panahon niya. So, sa amin, sige lang, pero patunayan naman nila, hindi naman pwedeng katulad mga nahuli dito, dadalhin lang sa ospital, ang hihingiin ng mga tao, ba, hindi ah. Patunayan niyang hindi siya pwedeng makulong, pero other than that, kulong naman siya, katulad ng ordinaryong mamamayan.
2: The presiding judge, Joanna Corner, also, sinabi niya doon sa opening niya, no, na attorney, sabi niya doon na parang nangangamba siya, worried siya dito sa numbers din na ipepresent ng prosecution kasi umabot ng 15,000 exhibits dito and may mga other pa, mga non-witness or exhibits dito. And then sinabi niya na yung term niya na ginamit, to resolve amicably between the prosecution and the defense, na hindi na maapektuhan dito yung trial chamber. Ano yung take niyo dito, attorney?
0: Una, tama naman yung korte. Kung maaring i-resolve nyo yan, ang dami ng ebidensya, kasi hindi naman gusto ng korte na humaba ang trial. Kami naman ayaw rin namin, kasi sabi ko nga, 2016 pa pinatay. Trial pa lang tayo. Pa, eh, kung kayang tapusin niya next year, di tapusin na natin, di ba? So, ang problema, hindi nag-agree ang depensa. Kung maalala nyo, doon sa hearing na yon, sinabi ng prosecution, nag-submit kami ng 52 facts for stipulation. Ano ibig sabihin nun? 52 facts na mag-stipulate na lang ang depensa, hindi na kailangan ng witness, hindi na kailangan i-prove sa korte. Pero ni isa daw doon sa 52, hindi nag-stipulate yung defense. So nagulat ako doon eh. Kasi ang sabi ng prosecution, pati ba paging mayor niya ng Davao, puprubahan pa namin? Magsasubmit pa kami ng official records, magsasubmit pa kami ng witness para sabihing mayor siya ng Davao o presidente siya ng Pilipinas. Hindi na sana, pwede nang stipulate yun eh. Pwede nang sabihin ng depensa na, oh, sige, huwag na kayo mag-present ng witness yan. Okay na yan sa amin, presidente siya ng Pilipinas, mayor siya ng Davao. Eh hindi daw nag-agree eh. So yun ang problema natin dito, pampahaba kasi yun pag hindi ka nag-stipulate. Ngayon, ang sabi ng prosecution sa hearing, kapalala ko to, kailangan na ng 193 hours para i-submit yung mga witnesses nila, mag-testify mga witnesses, etc., submit ng kanilang ebidensya. Alam nyo, Ajay, ang yung 193 hours, kung sabihin mo, 6, 5, 7 oras kada araw na trial, kasi tuloy-tuloy ang trial doon eh, everyday yun eh. Wala, mga 2 buwan lang yun. Sabihin mo pa 3 buwan. Sige, 3 buwan ang 193 hours. Mahaba ba yun? Eh, dito sa Pilipinas, 3 taon yun. Hindi pa tapos yung prosecution eh. So, ang 193 hours, of course, para sa amin, hindi yun ganong, hindi naman yun exaggerated na haba eh. Kaya mo bang i-present yung 15,000 documents in 190 in 2 months to 3 months? Hindi ang mahirap. Anyway, hindi naman lahat yon matatalakay. But in any case, agree naman ako sa judge na sabi niya kung kaya niyo pang mapaliit yon. So walang problema yon. Kami gusto namin mapaliit kasi gusto namin pabilis eh. So kung meron namang witness na corroborative lang naman, na sasabihin niya lang naman, nasabi niya ng una, pwede naman. At niresolve yun ng judge sa ending. Sabi ng judge, mag-submit kayo ng list ng mga ebidensya na tingin niyo non-negotiable. Tingin niyo, sasubmit niyo talaga dyan. Ngayon yung iba, pwedeng pag-usapan natin, baka pwedeng hindi na i-present yun. Walang problema doon. Ang sinasabi lang namin sa paanak ng biktima, sana naman hindi rin kami ma-deprive ng oportunidad na ma-present ang kwento ng mga kaanak ng biktima, ang ebidensya nila. Kasi didiado na talaga kami doon. talagang dahil lang sinasabi, haba nito eh. Kami ayaw naming tumagal ang trial. Ayaw naming matanda na si President Duterte. Ayaw naming may mangyari sa kanya. Pag may mangyari sa kanya, di-dismiss ang kaso. Siyempre, ayaw namin noon. Gusto namin umabot to sa dulo eh. So, walang problema na paiksiin yung trial at wala akong nakitang malaking problema na maiksi pa ito, of course, expected naman ang depensa, lahat na lang nasasabihin, pwede naman nilang sabihin, but we hope na ang korte ay i-grant yung reasonable naman na pagpaliit ng ebidensya at witnesses.
2: Yeah, nais naman talaga ng court na mapabilis even the prosecution. No? And na-check naman actually noon na sinabi ni senior trial lawyer Julian Nichols, di ba, na even the duplicates na-check na nila, maayos ito. And now, attorney, kasi kung makikita natin, baka kung mapatagal pa ito, no, yung trial, ano kayo yung mangyari dito sa mga pamilya? Kasi naghihiling din sila ng justice agad-agad. Mayroon bang immediate resolution dito without compromising the due process dito sa international court?
0: Well, wala tayong magawa kasi nandun yun, ano. Pero ang sa akin na 193 hours, hindi yan ganun. Eh, kaya nga tumagal ito dahil kadami nilang nang depend nila President Duterte ng motion. Eh, may motion to disqualify, may motion for interim release, may motion for unfit for trial, may motion sa jurisdiction, disqualification ng judge, lahat. So, dumaba ito eh. Pero anyway, nandyan na tayo, magta-trial na. Ang sa akin, yung sinabi ng prosekusyon, hindi naman yun sobra-sobra. Medyo sabi nga ng prosekusyon sa hearing, exaggerated naman yung sinabi, siyempre, nila President Duterte. Pero gayon pa man, wala namang problemang bawasan para mapabilis pa. Basta, hindi lang ma-compromise ang oportunidad ng mga biktima na mag-present din ng kanilang ebidensya. So, wala, ano lang yan. Kung haba siya ng, say, itong trial na to, isang taon o dalawang taon, maghintay naman yan kami. Wala naman kaming magawa eh. Pero huwag naman sanang, katulad dito sa Pilipinas, ng isang kaso, 10 taon na hindi pa tapos. So, kasi matagal nang naghihintay ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. At willing kaming sumuporta sa anumang moves para naman mapabilis ang trial na ito.
2: Okay. Thank you so much, Attorney Bombojen.
1: Okay. Again, Attorney, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod na kayo makausap po namin. Ingat po kayo, Attorney.
0: Walang problema. Maraming salamat, Jen, Jai, at sa lahat ng viewers ninyo.
1: Maraming salamat po. Ang nagsisilbing legal counsel po ng mga biktima o pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nery Colmenares. Mag-i-update doon tayo sa panukala kong ipagpaliban ito kong barangay at sanggunyang kabataan na elections sa pamagitan po ni Bombo Isa Cotoner.
3: Iginiit ni election lawyer Attorney Elenita Julia Capuyan na dapat matuloy ang barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKE. Ayon kay Attorney Capuyan, mahalagang mabigyan ng pagkakataon naman ng mga bagong kandidato na tumakbo at ang mga botante na makapili ng kanilang mga leader. Anya, bago ipagpaliban ang halalam, dapat may sapat at mahalagang dahilan at hindi dapat maapektuhan ang karapatan ng mga botante. Mahalaga rin anya na regular ang halalan at mabigyan ng pagkakataon ang mga bagong nais magsilbi sa barangay at sanggunyang kabataan, kabilang ang mga pasok sa itinakdang edad para tumakbo at bumoto. Kaugnay niyan, pakinggan natin. Anti-make ni election lawyer Attorney Elenita Julia Tabangin Capuyan.
4: Four parameters na dapat po masunod bago mag-postpone ng election. So number one is dapat po the postponement must be based on regular intervals and not unduly long. Tapos it must be based on yung bang compelling and substantial reasons. Hindi yung sa ano lang, yung COVID reasons, tulad noon, yung election fatigue, and then continuity of the programs. And then dapat po, yung nakalagay po sa Constitution, yun dapat po ang ma-follow na the people, ang gusto ng people ang masunod. At syempre, lastly, kailangan wag ma-deprive ang right of suffrage ng mga voters. So akin po, as an election lawyer, ang take ko po, sana po matuloy na lang po yung election. Kasi po, to give chance to the others naman na gustong tumakbo. At syaka, this is a democratic process na dapat matuloy naman. At yung bang mga bata, di ba, na overage na sila for SK. So they should be given a chance to be elected into office if they are willing.
3: Samantala, sinabi pa ni Capuyan na may mga safeguards sa panukalang pagpapahaba ng termino ng mga barangay at sanggunyang kabataan officials para maiwasan ang abuso. Kabilang dito ang pagsasagawa ng training at capacity building ng COMELEC at Department of Interior Local Government at iba pang ahensya para sa mga naturang opisyal. Binigyan din naman niya na kahit mapahaba ang kanilang termino, mananagot pa rin ang mga opisyal kung lalabag sa batas o sa kanilang tungkulin. Muli, ang tinig ni Attorney Elenita Julia Tabangin Capuyan.
4: Hindi naman po sila yung bang maging stale o kaya wala silang gawin o stagnant sila. Meron pong nakalagay dito sa batas na bago na ipapas nila na capacity building or training for ano to, for SKN barangay officials. So ano siya, yung mga COMELEC, BILG, TESDA, yung state universities, they are all tasked to conduct a training po para po sa mga itong officials na, di ba, naka-holdover. Para iti-training po sila sa, para po makita na tuloy-tuloy ang kanilang governance at saka they can maintain yung kanilang performance at saka syempre hindi sila aabuso. So yung
3: matatandaang inadapt na ng House of Representatives ang version ng Senado na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sa ilalim ng panukala, ililipat na sa 2 Lunes ng November 2028 ang nakatakda sa ng 2026 DSPE. Dahil sa Senate version ng inadapt ng Kamara, hindi na kailangan ng bicameral conference at maaari na itong isumite sa Pangulo para sa kaukulang aksyon.
5: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
2: Sa iba pang mga balita, tinutukan ng ating mga kasamahan, si Department of Justice Undersecretary Dato iginiit na confidential ang mga impormasyon patungkol sa asylum application ni Attorney Harry Roque. May balita dyan si Bombo Grant Hilario.
6: Binigyan din ng Department of Justice Undersecretary Ian Norman Dato na confidential ang mga impormasyong may kinalaman sa asylum application ng isang individual. Naniniwala ang naturang opisyal na ang usapin sa proseso ng aplikasyong asylum ay tiyak o absolutely confidential. Ayon kay Justice Undersecretary Dato, maging ang mga bansang kasapi sa European Union ay ipinatutupad ang pagiging confidential ng aplikasyon. Habang kasabay nito, aminado ang Department of Justice na sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon patungkol sa asylum application ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
7: The department is not in receipt of or in possession of any official information about his asylum application. And we have to note that the asylum application is absolutely confidential, and that has been the, I think, in my opinion, that has been the official stance of especially the European Union countries, that the asylum applications are absolutely confidential.
6: Kasunod ang payag, matapos kumpirmahin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na denied ang aplikasyong asylum ni Attorney Harry Roque. Subalit tugon ng Department of Justice, hindi sila maaaring makapagbahagi ng payag kaugnay sa kung saan nakuha ng kalihim ang naturang kumpirmasyon. Giit ni Justice Undersecretary Dato, ang kawalan ng opisyal na komunikasyon patungkol sa aplikasyon ang tanging makukumpirma pa lamang ng Department of Justice.
7: The Department of Justice cannot speak to where the information the good secretary got, but what I can only confirm is that the Department of Justice does not have any official communication regarding the asylum application of the former spokesperson.
6: Kaugnay pa rito, magugunitang maring pinabulaanan ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte, na denied ang kanyang aplikasyong asylum. Itinuring niya bilang fake news ang payag ni Secretary Remulla, nagsasabing nabasura ng aplikasyon matapos lumagpas na 5 buwan bago tuluyang maresolba o magkaroon ng desisyon. Si Harry Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking, may kinalaman sa umunoy operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Pampanga. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio,
1: Bombo! Meron na lamang ho tayong 15 minutes bago sumapit ang launa ho ng hapon. Sa ibang mga updates ho tayo, nanindigan si University of the Philippines College of Law Associate Dean Paulo Tamase na hindi na dapat pangisama ang mga senador na hindi nakikibahagi sa impeachment trial doon sa voting threshold. Giit ng batikang abogado, dapat ay tanging ang mga senador lamang na nakikibahagi sa paglilitis ang ibilang o bigyan ng pagkakataon na bumoto. Sa kabilang banda, kung bibigyan naman sila anya ng full access sa record, sa transcript at mga video ng proceedings, maaaring sapat na iyon para payagan o ibilang sila sa threshold o actual na bilang ng mga senador na maaaring bumoto sa trial. Basta't magawaan niya nilang basahin, kilatisin at suriin ang mga record, mga dokumento at mga ebidensya, ay maaarian niya silang ibilang o isama sa denominator. Gayunpaman, sa kaso ni na Senator Jinggo Estrada at Senator Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong, wala na anyang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at sa halip ay desisyon na ng Sandigan Bayan kung papayagan silang ma-access ang live stream ng Senado. Kung hindi sila papayagan ng Sandigan Bayan, naniniwala si Attorney Tamase na hindi na sila dapat ibilang pa sa voting threshold sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Bombo International News.
2: Na-recover ng mga rescuers sa Nepal ang 4 mula sa isang binahang hydropower channel sa Chilime. 3 matapos itong matinding flash flood na ikinasawi naman ng daan-daang katao at nag-iwan ng libu-libong missing. Hinihingi na ngayon ng mga pamilya ng mga biktima ang mas mabilis na aksyon mula sa pamahalaan habang patuloy na nakikipagbuno naman ang mga search team sa kapal ng putik at nasirang infrastruktura. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal, umabot na sa mahigit 1,400 ang kabuang bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa sakuna habang pumapalo pa sa higit 5,000 individual ang nanatiling nawawala. Nagsimula ang trahedya noong Agosto 26 nang magdulot ng malakas na agos ng tubig at putik ang pagbuho ng glacier sa kabundukan ng Treasury River. Nanatiling prioridad naman ng mga otoridad ang paghahanap sa mga nakulong na manggagawa sa higit 13 napinsalang hydropower plant sa kabila ng napakahirap na kondisyon sa loob ng mga pasilidad. Sa iba pang balita sa iba, yung dagat nagbabala naman si Polish Prime Minister Donald Tusk na posibleng pag-atake ng Russia gamit ang mga drone and rocket sa mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na sumusuporta sa Ukraine kabilang ang Poland. Ayon kay Prime Minister Tusk, maaaring palabasin ng Russia na aksidente ang naturang mga insidente upang mapahina o maparalisa itong mga desisyon ng NATO na tumugon sa kalingtamaan ang teritoryo ng isang miyembro nito. Sinabi rin ng Prime Minister na mas mahirap upang o umanong matukoy itong mga bagong uri ng jet-powered drones dahil mas mabilis at mas mataas ang kanilang lipad. Ayon sa kanya, nakatanggap ang Poland ng intelligence mula sa NATO, Ukraine at United States kaugnay na umano'y lumalaking banta. Binahagi rin ni Prime Minister Donald Tusk na nakatuon naman ang Russia sa pag-atake sa mga border crossings sa pagitan ng Ukraine at mga kalatid nitong European countries upang maantala ang supply lines papunta sa Ukraine. Inihayag niyang babiyahe siya patungong Kiev upang talakayin kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky itong depensa laban sa mga bagong uri ng drones at karagdagang sanctions laban sa Russia. Samantala, sinabi naman ni United States President Donald Trump na mayroong major progress sa planong pagtatayo ng permanenteng United States Army Base doon sa Poland. Matagal nang hinihiling ng Warsaw itong naturang base bilang dagdag na security guarantee laban yan sa lumalaking Russian threat.
8: Combo Sports News.
1: Sa ating sports news at para po sa mga NBA fans, mga kabumbo, pumirma na po ng contract extension ng batikang forward na si Sadiq Bey. Ang bagong kontrata ni Bey ay nagkakalaga ng $55.5 million at magtatagal ng 3 Yan po'y hanggang sa 2029-2030 season. Nakapalob din sa naturang kontrata ang isang trade kicker provision. Ito po isang special contract provision na nagbibigay garantiya sa isang manlalaro sa NBA na maaaring makakuha ng financial bonus kung nagdesisyon ang kanyang team na siya ay i-trade. Hindi nakapaglaro itong si Bey sa 2024-2025 season dahil po yan sa kanyang ACL injury habang siya ay naglaro noon sa Atlanta Hawks hanggang sa tuluyan po siyang lumipat sa New Orleans Pelicans. Sa pagbabalik niya sa hardcourt nitong nakalipas na season, nagawa niyang iangat ang kanyang performance at iposte ang career high na 77.7 points o 17.7 points per game. Hindi rin siya nalimitahan sa hardcourt sa kabila po ng kanyang injury at sa halip ay nakapaglaro siya ng 72 games sa buong season. At 64 dito ay pawang mga starter. Napanatili rin ng batikang forward ang average sa 5.6 rebounds at 2.5 assists per game. Taong 2020, noong pumasok si Bay sa pamagitan po ng Detroit Pistons sa NBA. Mula noon, hawak na niya ang career average na 14.8% o 14.8 points, 5.3 rebounds at 2 assists bawat laro.
2: Sa bahaging ito, mga kabawatster nation, dumako na tayo sa mga balita. Tinutukan ng ating provincial station si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, personal na bumisita sa Dagupan City upang talakayin itong matagal ng suliraning pagbaha doon sa may Pangasinan. Manakapanayam ang Bombo Radyo Dagupan.
9: Personal na nagtungo sa Dagupan City sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon upang talakayin ang matagal ng suliranin sa pagbaha sa lungsod at iba pang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Kasunod ng pakikipagpulong kay Archbishop Socrates Villegas sa mga opisyal ng Dagupan City at Pangasinan 4th District Congresswoman Gina De Venecia, inilatag nito ang tatlong antas ng mga hakbang upang tugunan ang malawak at matagal ng pagbaha sa lugar. Kabilang sa agarang hakbang ang dredging sa upstream na bahagi ng Sinukalan River kung saan madalas na nananatili ng ilang linggo ang tubig baha. Ayon kay Dizon, nakatakdang immobilize ng departamento sa mga susunod na araw ang mga dredging equipment mula sa rehiyon at iba pang lugar. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa pamahalang panlalawigan para sa karagdagang equipment. Maglalagay rin aniya ang departamento ng hindi bababa sa 4 na mobile pumping units sa Dagupan City na mananatili sa lungsod upang makatulong sa mga mas mabilis na pag-alis ng tubig sa mga binabahang barangay. Para naman sa medium term solution, plano ng departamento ang pagtatayo ng 2 detention basin kabilang ang isang lugar sa plaza at ang Hinarangan Lake. Bigyan din ni D-Zone na palalakihin din ang drainage system sa ilalim ng road improvement project sa Burgos upang madagdagan ang kapasidad nitong tumanggap at maglabas ng tubig. Target na simulan ang mga naturang proyekto sa taong 2027. Sa pangmatagalang plano naman, tinalakay ni D-Zone na bubuo ang DPWH ng malaking artificial lake o detention basin na tinatayang 47 hectares na lugar sa Kalasyawa sa labas ng boundary ng Dagupan City, kung saan magkakaroon din ng channel na maglilihis ng tubig mula Kalasyaw patungo naman sa naturang basin bago ito makarating sa lungsod, at pagkatapos ay ilalabas ang tubig patungong Pantal River. Tinatayang aabuti ng 2 hanggang 2 kalahating taon naman ang pagpaplano at pagsasagawa ng proyekto.
10: So, meron tayong napagdesisyonan ngayon na mga immediate, medium-term at long-term na solusyon. Kagaya nung ginagawa din natin sa iba't ibang lugar, mag-execute na tayo kasi nandiyan na naman yung mga plano na matagal na.
9: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, a number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa iba pang mga development, mga kabumbo, update po tayo dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Ito hong usapin ho ng halalan nitong nakalipas ho na linggo dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro Region. Ang interim chief ng Bangsamoro nagpasalamat doon sa mataas na voter turnout sa makasaysayang kaunanahan na parliamentary election sa may Bangsamoro. May update po dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
11: Nagpasalamat si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa mga Bangsamoro na lumahok sa kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon. Umabot sa higit 80% ang voter turnout na nagpapakita ng matinding interes ng mamamayan na makaahon sa kahirapan at makamit ang kaunlaran. Binigyang diin ni Macacua na ang mataas na partisipasyon ay patunay ng tiwala ng taong bayan sa bagong sistemas ng pamahalaan. Kilala si Macacua bilang presidente ng Bangsamoro Federalist Party na suportado ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang naturang partido ay nakakuha ng pinakamaraming boto sa halalan nitong nakaraang Lunes.
12: So we are very thankful for them, but that includes also the media people who over the conduct of the election in Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Thank you to all and thank you to the Bangsamoro people. who participated in the election. Yesterday's election. We are very, very happy because it's over 80%. So meaning to say, the people are really aware of what the Bangsamoro election is.
11: Payag ni Abdul Rauf Makakwa, ang BARM Interim Chief Minister. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: So naman sa bagay ng Western Visayas, ang Ombudsman naglabas ng order laban sa Governor, Vice Governor at iba pang opisyal ng Kapis kaugnay ng pag-hire ng 14 na abogado sa kabila ng may legal office ang Kapitolyo. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bomborajo Rojas.
13: Naglabas ng order ang Office of the Ombudsman Visayas na pinasasagot si Kapis Governor Ferdinand Otto Castro, Vice Governor Jaime Magbanua, Provincial Administrator Attorney Arthur John Binias, Provincial Legal Officer Attorney Maria Liubet Dislati Dilicana, at sangguniang panlalawigan Secretary Zoe Herrera, kaugnay na reklamong inihain ni Fernando Garcia. Sa kautusan ng Ombudsman, sinabi umanong may sapat na batayan upang isailalim sa preliminary investigation at administrative adjudication ang reklamo laban sa mga opisyal. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Fernando Garcia, complainant, sinabi nito na nag-ugat ang kanyang reklamo sa pagkuha ng 14 na pribadong abogado sa ilalim ng contract of service noong 2022 sa kabila umano ng pagkakaroon ng mga abogado sa Provincial Legal Office ng Kapitolyo. Question niya na turang hiring dahil mayroon ng 3 abogado sa Provincial Legal Office na ayon sa kanya ay may regular na tungkulin at kakayahang gampanan ang mga legal na responsibilidad ng probinsya. Batay naman sa mga dokumento sinasabing isinumiti ng complainant, tumanggap umano ang 14 na pribadong abogado ng buwan ng bayad na sa pagitan ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Sa kabuuan, tinatayang 1,885,000 pesos umano ang ginastos ng provincial government para sa serbisyo o bayad sa mga pribadong abogado na nagsilbi bilang consultants noong calendar year 2022.
14: So nung dumating sa akin, nung sinabihan ako, kasi po before po yung order na ito, itong official order ng Ombudsman, meron pong sulat na dumating sa akin po that na para lang po sa akin. Ibig sabihin, ako lang yung nakakaalam. Sinabihan ako na yung kaso na na-file ko sa ganitong date, meron ng docket. So waiting na lang po ako ng official order ng Office of the Ombudsman Visayas kung kailan po yung both parties magsa-start na ng preliminary investigation by ordering both parties na mag-file ng ilang kanilang counter affidavits at sa akin ng reply affidavit.
13: Mula rito, simpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
1: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsabay by charging 32 stations nationwide, mga kabumbukaster nation, at lahat po lang provincial station ng Bombo Radio Philippines. Pwede po nyo subaybayan sa tulong po ng ating mga social media pages. Lahat po ng provincial station natin, mga kabumbo, merong social media pages na pwede po nyo i-like, pwede kayong mag-subscribe, pwede nyo i-follow. And yan po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, and syempre sa ating po www.bomboradio.com. Sa Luzon area, dyan po sa may bahagi ng Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Sa may Pangasinan at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Benguet at buong Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may bahagi po ng Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon, narin ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombos sa nation, narito ang ating oratio, Imperata for Peace.
15: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation, It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
16: pray for us.
15: Saint Michael the Archangel,
16: pray for us.
15: Saint Joseph,
16: pray for us.
15: Saint Francis of Assisi,
16: pray for us.
15: Saint Lorenzo Ruiz,
16: pray for us.
15: Saint Pedro Calungsod,
16: pray for us.

0: Makakabaw with Carnation para sa ating Christmas countdown. We only have 98 days before Christmas Day.
1: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News. Mamayang gabi po yan para sa ating Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula alas 6 hanggang alas 7 ho ng gabi para sa mas maraming balita, mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boy, share, boy.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Red Star Nation, sa buong kabuuan ng Pilipinas. 33 star minuto na, makalipas sa kalauda ng hapon. 1:33 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na nakasiyas na mode na. Ngayong hapon na ito, ha? Anyway, ma-enjoy nyo pa ang inyong pagkasiyasta mode. Lalo yung mga Star Nation natin na mamaya pa yung kanilang break-in. Abay ba natin mga Star Nation na balik trabaho na? Kamusta, bitin? Kaya nga, break lang eh. Sandali lang yung break. Ay, nako. Hello po sa mga Star Nation natin. Wala talaga namang na-enjoy ang kanilang lunchtime. Dahil siyempre, kumbaga kanya-kanya dala ng mga baon. At syempre, kanya-kanya rin yung pag-share ng kanilang lunch sa kanilang mga trabaho. Pero ingat-ingat lang, Star Nation, ha? Baka mamaya, meron ka palang allergy sa isang pagkain. Dahil tapos, ang nagpakain pa sa'yo ay yung katrabaho mo. Ang mangyayari pa niyan, baka siya pa yung may pananagutan sa'yo. Yun yung pinakamasakit, no? Yung tipong nagmagandang loob kang makishare ng iyong pagkain. Tapos may allergy pala yung katrabaho mo. Ikaw pa ang dehado. Meron nga ba pananagutan, Star Nation? Eh, ang dami na po nangyaring ganyang kaso eh. Oo, na nagka-allergy yung katrabaho dahil kumain ng baon nung katrabaho niya. Ang problema, walang paalam. Ayun lang. Masyado kasing buraot. Kapag buraot kayo, Star Nation, kailangan siguro din yung wala kayong allergy, ha? Bawang mga professional lang naman po ang gumagawa niya. Pero ito, Star Nation, ayon sa isang abogado, ha? Siyempre raw, yung mangyayari po dyan, Star Nation, ayon daw sa isang abogado, kung may pananagutan ba o yung katrabaho niya na kapag nagkaroon ng allergy, yung kumuha ng pagkain niya. Ang ayon sa pag-apugado, syempre daw, yung kumain. As in the first place, hindi naman daw sa kanya yung baunan na yon, pero kinahin niya. Eh, maliban nung nag-prepare na may allergy pala siya. Oh! Diba? Eh, tama nga naman. Kinuha niya, walang paalam. Tapos nagkasakit siya. Eh, di kasalanan niya yun. Ibig sabihin, walang liability, Star Nation, yung may-ari ng baon doon. Sa isang insidente naman, Star Nation, kung saan nilagyan ng empleyado ng kaunting lason ang kanyang baon para malason ang sino mang kakain nung baon niya. Ang mangyayari dyan, Star Nation, ang nagnakaw pa rin daw ang may pananagutan. Kasi kinuha pa rin daw niya yung bagay na hindi sa kanya. Kumbaga, hindi sa kanya, ninakaw niya. So kung ano man ang mangyayari sa kanya, wala pa rin liability ang may-ari. Ngunit, magiging ibang usapan na raw kung may intensyon. May intensyon ng nasaktan o pumatay ng tao yung may-ari ng baunan. Ito raw, Star Nation, ay tinatawag na mitigating circumstance. Kumbaga, may liability ka, pero papababain nila ito yung liability mo. Dagdag pa ng abogado, Star Nation, kung pinangalanan daw ng empleyado sa social media ang kumuha ng kanyang pagkain, titingnan daw ng batas ang kanyang intent. Kung may intent ba siya na siraan ng tao, eh maaari daw siyang makasuhan ng online libel. Pwede daw maging defense daw kasi yun, Star Nation. Pero kapag meron talaga daw malicious intent, eh pwede daw medyo magkakatalo-talo na daw dyan. Eh para sigurado, Star Nation, na wala ng kasuhan at wala ng problema, huwag ka naman buraot ang pagkain ng iba. Humingi ka na lang. O di naman kaya yung ginagawa ni Star DJ Antonio Lambada. O kapag ayaw na nakatrabaho niya yung pagkain, sinasabi ko, ayaw mo na. Sa kanya yung bibigay sa'yo, eh di baluwag sa kalooban. Depende na lang kung may katrabaho kayong ano, na di maraming kumain. Pero yung katrabaho ninyo, eh katulad ko, na malakas kumain, talagang walang mamimigay sa inyo. Naalala ko tuloy yung isang bata. Oh. Sabi nung isang bata, sino hihingi? Sasapaking ko. Tapos yung bata, kasi Kasi ano ko pa? Kasi lusog ko pa. Ay, nako. Hello po sa lahat mga Star Nation natin na kumakain ngayon ha, ng matiwasay at walang nangihingi sa kanya. It will enjoy, ha? And of course, i-enjoy nyo rin po ang ating matugtugan. Talaga na-stress tayo ng hapon, ha? Dito pa rin, eh. Sa inyong himpilan naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Oras po sa Bukab Luwara, Pilipinas. 37 na star minuto na. Makalipas sa kalauna ng hapon, 1:39 in the afternoon.
1: 102.7

0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin ng nam!
1: Good morning!
0: Pagtanghalian,
1: uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
1: wow! Manoche buena!
0: Hapunan linam nam! Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday Corp.

0: Antonio Lambada.
1: Star FM, it's all for you. Like, was share, boom!
0: Mega Manila's best music station.
1: Oras na rin, Star Nation, sa buong kabuuan ng Pilipinas. 30 Star Minuto na, makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:30 in the afternoon. At kayo pa rin po nakikinig sa programang It's All For You. At syempre sa mga Star Nation natin na nai-enjoy ang ating mga tugtugan. Katulad na naman ang awitin ng Apo Hiking Society, no? Panalangin ko sa habang buhay.
2: Uy!
1: Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Yung bigla kang napapatigil at napapasabi na namimiss ko pa rin siya. Kahit alam mo, tapos na ang inyong relasyon. Alam nyo, Star Nation, ang tawag dyan ay post-breakup longing. Naku naman yan! Tapos umuulan pa, no? Ay, naku! Well, Star Nation, normal lang na mananapin mo ang presence ng iyong past boyfriend o past girlfriend. Oh, well, yung sinasabi ng ilan, ex. Eh, balikan yung ganun din yung mga Star Nation natin yung binabalikan. Yung kanilang mga old photos, di ba? Pinabasa yung mga dating messages. Yung message na, kumain ka na ba ng lunch? Good morning. Mas maganda ka pa sa umaga. Ay! O di na ba kayo mapapasirip ka sa social media niya? Dahil nasanay ka na rin sa taong dating naging parte ng araw-araw mong buhay. Pero Star Nation, ha, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang pag-check sa social media ng inyong ex ay pwedeng magpa-intensify ng tinatawag na longing at distress. Oh! At ganyan din yung mga kapagpabagal, Star Nation, sa tinatawag na emotional recovery. Kaya kapag napapatanong ka ng babalik pa ba ako? O namimiss ko lang siya? Oh! Star Nation, ang kailangan mong gawin, pahinga muna. Sabihin mo, ako na muna. Hindi, Star Nation. Subukan mong bawasan ang pag-stalk online. At the same time, mag-focus ka sa sarili mo. Gayun din, makipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo. At bigyan ng sarili mo ng panahon para makapag-adjust. Misa kasi ang problema, pag nagkikwentuhan kayo ng mga kaibigan mo, misa may mga kaibigan tayong pasaway eh. Marami pa nagsasabi niyo pagka yung kaibigan mo sabihin sa'yo na, pero alam mo, namimiss ko yung ex mo. So wala rin, bumabalik din. Ay, nako, Star Nation. Ngayon din, nabigyan ng iyong sarili ng panahon para makapag-adjust. At the same time, ang pag-miss sa isang ex o sa inyong past relationship, parang pag-grave lang yan ng fast food. Minsan, akala mo, kailangan mo, pero pag naibangon mo na ang sarili mo, masasabi mo rin, ay, okay lang pala ako na walang fast food. Yan. Dahil Star Nation ang pangungulila, ha? Ay hindi naman automatic sign yan na dapat kayong magkabalikan. Minsan, senyales lang ito na nag-heal ka mula sa isang bahaging naging malaga sa buhay mo. Kumbaga, mag-heal ka na talaga. Huwag mo nang balik-balikan yung mga memories na yun. Eh sa bagay, hindi mo rin talaga maiiwasan, lalo na kung yung past boyfriend or past girlfriend, meron kayong nagkaroon kayo ng masayang memories. Tapos naging matagal pa kayo, talaga namang mahirap naman. Pero kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Kasi kapag hindi mo natulungan ang iyong sarili, mapupunta ka lang doon sa isang lugar na umiikot lang yung mundo mo at yung mga mundong nakaraan ng iyong ex. Gusto mo ba yun? Labas-labas ka. Malay mo, meron kang makita dyan. Baka mamaya magkita ka tayo sa sa tabi-tabi. Baka malay mo, ako na yung nag-iisa mo. Diba? Kumbaga, malay mo naman, meron ka naman mahanap dyan. na para sa'yo. O baka sabi nga daw nila, di ba, ang isang tao minsan dumarating sa buhay natin, hindi para manatili lang sa'yo, kundi gumagawa lang siya ng journey na kasama ka. Pero hindi ka kasama sa patungo kung saan man siya papunta.
3: Aww.
1: You're just a journey, not a destination.
3: Oh!
1: Tama ba? 35 star minutes after 2 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy lang po ating matugtugan. Dito pa rin po sa ating programa, It's All For You in the Afternoon. Dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station.
1: Oh, Star Nation, marating na nakatutok dahil naka-standby na ang ating mga tugtugan mula sa Air Supply, Magnus Haven, Extreme, and Harem's Karem. Dito pa rin po sa inyong impilan, 102.7 Star FM.

0: 102.7
1: Star FM. It's

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Seven Star FM, it's all for you. Like Boss Shebang,
0: Mega Manila's best music station.
1: Para sa Aris Star Asia, sa buong kabluwa ng Pilipinas, 16 minuto na lang bago sumapit ang stress ng hapon. 2:54 in the afternoon. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ang programang It's All For You. At syempre, hanggang dito na lamang din po ang inyong lingkod. Shoutout mo na kayo yung Happy Man Every Day at yung partner sa Tawaran, ang DJ na Heart of sa Hagabal pa at Yummy pa. Muli tayo mag-artigan sa Nation, ha? Bukas ulit, alas 4 madaling araw hanggang alas 12 ng katanghalian naman. Araw na Sabado, araw na weekend. Yan, alam niyo na may mga programa natin bukas, ha? Ayan naman Star Nation, manatili na nakatutok dahil susunod na programang Afternoon Star Sweep. Natabayan na dahil makakasama niyo naman ang ating nag-iisang Sweetie Tweety Girl, si Star DJ Yvonne Adarna. Kaya naman Star Nation, manatili na nakatutok dito pa rin sa inyong pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Here's Maroon 5 para sa kanilang awiting, Won't Go Home Without You. Star DJ Antonio Labara is my name, and music is my game.
3: Star FM.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, I trust in you.
1: Star FM 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
2: 102.7 Star FM, it's all for you. Like po, share po, Star Nation. Breaking news po tayo kung saan ang banga MDRRMO sa South Cotabato kinumpirma nga po ang insidente na pamarili sa isang paaralan po sa kanilang lugar na nangyari nga po ang insidente kaninang alauna ng hapon. Samantala, Star Nation, ito nga ho'y isinugod po sa ospital ang mga biktima ng umano'y pamamaril dyan nga ho sa Banga National High School, dyan po sa Banga South Cotabato. Ngayong araw po yan, Star Nation, ng Biyernes. Ayon po sa Department of Education, patuloy nitong inaalam ang mga detalye at sirkumstansya ng insidente. Nakipag-ugnayan na rin po ang DepEd sa School Division at Regional Officers, lokal na pamahalaan at maging ang law enforcement agencies upang beripikahin ang pangyayari at makapagbigay po ng kinakailangang assistance. At inimok naman po ang ahensyang publiko na iwasan muna na ito'y yung naturang lugar dyan po sa naturang eskwelahan habang inaalam pa po ang buong pangyayari. Star Nation, para sa buong detalye po, ang tabayanan niyo po dahil hihingi po tayo ng ating buong detalye sa ating mga sister station. Partikular po nakakasakop po sa area na yan. Hihingi po tayo dyan po sa ating sister station sa Star FM Cotabato at maging sa Bombo Radio Coronadal. Ang tabayanan niyo po yan maya-maya lamang. Star Nation, para sa iyo pang managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang po sa ating website, www.bomboradio.com.
1: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: The best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
8: Basta Star.
9: Grabe talaga to si Boss. Deadline na? Tapos dami pang revisions?
10: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
9: Ha? Ano?
10: Eh di sa Star FM, nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan. Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
14: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
3: Star FM.
15: It's time to fiesta with Bet88.
16: Come dance with me.
15: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
17: Always a party at Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8-9568 for more details. Email responsible gaming at core.ph.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
19: 102.7.
3: The Philippines' number one Star FM.
1: You're on the Afternoon Star Sweep.

0: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share boss. Star Nation, oras sa buka bluwa na Pilipinas. 25 star minuto na makalipas sa alas 3 sa hapon. Star Nation, puputuloy muna natin ang ating programa dahil meron muna tayong breaking news kung saan ito nga po yung school shooting incident na naitala nga po sa Bangan National High School sa South Cotabato. Para bigyan pa po tayo ng iba pa mga detalye, makakasama po natin live and direct mula po dyan sa mismong pinangyarihan ng shooting incident, si Bombo Mira Servo. Bombo Mira, please come in.
0: Star FM Live Report.
1: Bombo Mira?
2: Yes, Star DJ Antonio, may binirect tayo ngayon sa South Cotabato Provincial Hospital kasi nahangati ngayon yung Bombo Radio News team natin, Star DJ Antonio. In line ito sa nangyaring pamamaril sa loob ng Bangan National High School, 15 kilometers away dito sa lungsod ng Coronadal. So, initially, Star DJ Antonio at mga ka-Star Nation, nasa 14 na po yung na-report na wounded sa naturang pamamaril at dalawa naman yung kumpirmadong patay, including itong shooter sa naturang pamamarila, Star DJ Antonio. And nandito po siya sa Cotabato Provincial Hospital kasi dito dinala yung apat sa estudyanteng nasugatan sa nasabing pamamaril. And Star DJ Antonio at mga ka-Star Nation, nasa stable na po sila na condition ngayon. At kanya-kanya nga punta dito pamilya nila, and ang iba naman naghahanap dito sa South Cotabato Provincial Hospital dahil hindi nila makita yung ibang mga kamag-anak nila na nadamay dito sa nangyaring pamamaril sa Bangan National High School. And currently, Star DJ Antonio, yung ating mga authorities, especially from the provincial government of South Cotabato, ang gobernador ng South Cotabato, mga kabomba at Star Nation, direktang pumunta mismo doon sa crime scene at upang mag-imbestiga at mag-coordinate sa mga ilang officials din ng naturang paaralan. And temporarily, mga kabomba at Star Nation, sinuspend na yung klase sa naturang paaralan at nagpapatuloy pa rin yung kasi may mga speculation na kumakalat din dito mga kabuhat ka Star Nation na itong suspect di umano matagal ng plinano itong nasabing pamamaril sa loob mismo ng Bangan National High School. So masalimuot yung mga natunghayan nating mga kaganapan na Star DJ Antonio dahil nakikita talaga natin na yung mga dugo nagkalat pasintabi lang sa mga kabombo nating nakikinig at nakatutok sa ating Facebook Live. May mga dugong nagkalat at at the same time yung ginamit rin na armas. Naturang pamamaril ay natagpuan din mismo sa crime scene. At wala pang confirmation kung anong caliber ng pistol ang ginamit ng naturang shooter. Pero katamihan sa mga biktima, mga kapomot Star Nation, mga grade 9 na student, if I'm not mistaken. So yun yung mga nakuha nating information. At itong mga injured dito sa South Cotabato Provincial Hospital, naka-acquired na mga tama sa kanilang paa, sa kanilang likuran, at sa kanilang daliri, Star DJ Antonio. And thank God naman na nasa mabuting sitwasyon na sila at nagpapatuloy sa kanilang pagpapagaling. How's that, Star DJ Antonio?
1: Yes, Bombo Mira, meron ka na bang kumpirmado kung sino yung shooter? Isa ba siyang estudyante o isa lang ba siyang tagalabas ng eskwelahan, Bombo Mira?
2: Yes, come again, Star DJ Antonio.
1: Yes, Bombo Mira, kumpirmahin lang natin kung meron ka na bang confirmation sa patungkol do sa shooter. Kung ito ba estudyante din ba ng nasabing paralan?
2: And actually, sa mga nakuha nating information, Star DJ Antonio, itong naturang estudyante ay naturang shooter ay isang estudyante rin sa nasabing eskwelahan na Star DJ Antonio. Actually, meron pa po tayong mga nakuhang information na mga kabombo at Star Nation, anim na yung mga confirmed na fatalities dito sa naturang pamamaril, Star DJ Antonio. So may isa pang unidentified na biktima at pending po yung confirmation at isang teacher ang umano itong nalakip sa fatalities. At ang numero naman ng wounded nagpapatuloy pa rin sa verification kasi posible pa itong tumaas na Star DJ Antonio. So currently, nasa 6 na po yung casualties sa naturang pamamaril, including itong isang teacher, Star DJ Antonio.
1: Uh-huh. So ibig sabihin, Bombomira, marami siyang inilabas na bala o marami siyang maraming putok ng baril ang inilabas itong shooter na to, Bombomira.
2: Yes, yes, affirmative, Star DJ Antonio. Ang madami-daming mga balang pinaulan itong naturang shooter. But kinukonfirm po natin kung anong mga exact or anong exact na armas ang ginamit niya sa naturang pamamaril sa loob mismo ng Banga National High School.
1: Uh-huh. At Bombomira, sige, babalik ka kita mamaya kasi kailangan rin natin malaman kung paano na ipasok na itong shooter, yung barrel sa loob ng paralan at the same time, paano niya ginawa itong madugong insidente dyan sa naturang lugar. Marami salamat Bombomira at hingi pa kami sa inyong update maya-maya at ingat kayo dyan.
2: Yes, mga kabomba.

0: official maraming salamat live updates mula rito sa lungsod ng Corona Dalmis. Ito si Bumira Salvo, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Master Nation, nakasama po natin si Bombo Mira Servo live and direct mula po dyan mismo sa naturang pangyayari sa lugar at nandun nga siya sa particular doon sa isang ospital dyan po sa South Cotabato kung saan po dinala yung apat na natamaan po ng baril ng shooter. So ito nga Master Nation ay kinukumpirma pa rin dahil ayon sa paunang investigasyon, yung shooter daw po ay isa pong estudyante din. So malamaya-maya po ingiputan na update kay Bombo Mira kung paano na ipasok yung baril. Ito na naman yung problema natin, Star Nation, kung paano na ipasok na naman yung baril at kung meron bang pagkukulang yung mga guard sa mga sa paaralan dyan po sa Bangan National High School o kung ano pang ginawa ng shooter para may pasok yung naturang baril. Star Nation, una nga pong pangunang investigasyon, nangyari po yung school shooting incident sa naturang paaralan kaninang alauna ng hapon. Ngayong araw po yun ng Biyernes, September 18, 2026. Star Nation, ang tabay-tabi lang po kayo dahil bibigyan po namin kayo ng update patungkol po sa nangyari sa balita na yan. Kaya manatila na po nakatutok at para sa iyo pa manigwabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lang po sa ating website, www.bomboradio.com.
2: 102.7 Star FM. Breaking news. Breaking news.

0: 102.7 Star FM's breaking news. Breaking news.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras po natin, Star Nation. Subukan po luwan ang Pilipinas. Top 43 star minuto na makalipas sa alas 3 ng hapon. 3:43 in the afternoon. Star Nation, breaking news po tayo kung saan inanunsyo po ngayong araw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na sinampahan ng reklamo sina Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, dating Senator Cynthia Villar at Manuel Villar sa Office of the Ombudsman. Ito nga, Star Nation, reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act anya ang kinakaharap ng mga Villar sa Tanod Bayan na may kaugnayan sa issue ng hindi maayos na patubig ng Prime Water Infrastructure Corporation. Star Nation, para sa iyo pa managbabagang balita sa loob, sa patungkol sa balita na yan. Antabi-antabi lamang po dahil bibigyan po namin kayo ng buong detalye ilang sandali lamang po. For the meantime, para sa iyo pa managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang po sa ating website www.bomboradio.com.
0: 102.7 Star FM's breaking news. Breaking news.
2: Star FM.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
4: Star FM.
5: Basta radyo sa FM.
4: Alos na. Star

0: hawakan mo na ang beat. Kasi sa'yo na yan. Oras na natin kasi radio show 16 Star Minutes. Makalipas ng alas 4 ng hapon. Maulan na Friday. Actually, kahit kahapon maulan din. Ito na naman. Anyway, ako po yung mga kasama. This afternoon, Star Sweep. Dito po yan sa yung Hipila. Wala pa kahinga, 102.7 Star FM Manila. Yes, kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Yan ang mga ka-stradition. Happy merienda time. Happy siesta time. Kung ikaw yung natutulog pa. O kaya naman, happy music time. Yan ang pinakamaganda para magkaroon ng sunshine ng iyong hapon today. Kaya naman ka-stradition, magbabalik tugtugin na tayo muli. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM! Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
2: Star FM.
3: Basta radio sa FM.
4: Ayos na.

0: Yvonne Aderna.
1: Awiting a do do do. Mula po yan sa Blackpink. Grabe, parang pag naririnig mo yung Blackpink, na naalala mo yung ano na, throwback na. Oh, anyway, good news. Ito kasi radiation para po sa mga nakakaranas ng mga patients of dialysis, ganyan, kung meron kang kakilala or family. Dahil merong isang or dalawang students, kasi radiation, no, dalawang graduates ng UP Diliman ang nakabuo ng tinatawag nila na Bida Kidney. So itong Bida Kidney, isa siyang low-cost semi-automated machine na ang goal nila ay gawing mas madali ang home peritoneal dialysis o yung tinatawag na PD. Diba? Malaking tulong din to, lalo na sa mga nagda-dialysis, lalo na rin sa mga may kasama sa bahay na, alam mo yon, yung burden din, yung hirap ng pagkakaroon ng ganitong sakit. So, ang mangyayari, ang device na gawa ni na Andrew Jacob Buensalido at ni Allison Cabrestante, gumagamit sila ng pumps at weight sensors para makatulong sa pag-deliver at pagsukat ng dialysis fluid. At ang maganda rito, Australian Nation, target umano nilang mapanatili yung presyo ng around 6,200 pesos, which is malayong mas mababa kumpara sa commercial automated dialysis machines. So yung ginawa rin nilang Bida Kidney, magaan din yung Bida Kidney kasi nasa 2.5 kilos lang. Kaya maaari din siyang dalhin o kaya gamitin sa bahay, sa school o kaya sa trabaho. At least, diba, may nakaisip nito. Lalo na sa panahon ngayon, pabata rin ang pabata yung nakakaranas sa mga sakit related sa kidney. So, bukod dyan, Kasi Nation, prototype pa lang naman ito at kailangan pa ng formal clinical testing. Pero nakakuha na ito ng pagkilala matapos manalo nila bilang Philippines title holder sa 2026 James Dyson Award. So talaga namang congratulations, at nakakatuwang makita na may mga kabataang Pilipino na gumagamit ng technology para makagawa ng mas abot kayang solusyon, lalo na sa pagdating sa healthcare. Kaysa naman sa puro AI, charis. At least may magandang dulot ang technology sa mga kabataan. So, kasi radiation, malay mo, maging, alam mo yun, magamit talaga siya. Magiging accessible, kumbaga, handle-friendly. Tapos, mas mura compare nga sa commercial dialysis na mga presyo. Ayun lang naman ang good news natin today. And I hope you have a good afternoon. Dahil malapit na mag-weekend, konting kemot na lang. Malapit na rin mag-alas 6. Time mo na yan. Time mo na magpasiklab. Oras natin, 14 star minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. 4:46 in the afternoon natin, Philippines Standard Time. Magbabalik dito tayo. Dito lamang yung RNS 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

Lifetime Reimagine. Yan ang awitin mula po sa Ben and Ben. Sarap talaga mag-senti no, pag malamig, maulan, tas hapon, tas weekend na. Ay, nako! Oras natin, 4 star minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. 4:56 sa ating Philippine Standard Time. Ako po yung nakakasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. And later, later alligator, magkasama pa rin tayo sa ating Twilight Zone. Kaway-kaway sa mga nakatune in sa atin this afternoon. Sa mga nagugutom na dyan. Naghihintay na ng uwian. Ito ang awitin na kailangan, I believe, kailangan mo to every day. Awitin nga. Himala. Mula po yan sa River Maya. Again, dito lamang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

para magising ka sa mga delusyon mo. Magising ka sa mga overthinking mo. Day, ito ang katotohanan, Day. Okay, go back to the real you. Wow. Oras natin, 17 star minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:17 in the afternoon at the Philippine Standard Time. And welcome sa ating programa on Twilight Zone. Well, Kasri Nation, bonjour. Sa mga natatraffic na ngayon, nag-start na, no? Parang, ay, grabe ito na naman. Wala eh, ganyan talaga. Kaya naman, ang kailangan mong gawin ay mag-enjoy sa ating mga tugtugan. Next edition with your sweetie, sweetie girl, Yvonne Adzarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Yvonne.
1: Look out!
0: Aderna.
2: Mr. Nation, mahilig ka ba sa hotdog? May kilala ka bang mahilig sa hotdog? Alam mo ba? baka gusto mo lang bawasan ang pagkain mo nitong processed food na to matapos ang isang pag-aaral na nagsasabing ang isang serving ng processed beef o pork hotdog ay maaaring katumbas ng tinatayang 36 minutes na bawas sa iyong healthy life. Wow! Really? What do I mean, Kasari Nation? Ito pagkain din kasi ng hotdog, sinuri ng mga researcher ang mahigit 5,800 uri ng pagkain at nakita nilang kabilang ang processed meats sa mga pagkaing may mataas na health at environmental impact. So pero ayon doon sa study, hindi ibig sabihin na isang hotdog lang ay literal na agad na magbabawas ng 36 minutes ng buhay mo. Tinatayang health impact lamang, kumbaga, health impact lamang sa atin batay sa nakita nilang nutritional analysis. Well, kung ikaw naman, syempre, minsan, di naman natin maiwasan dahil mas mura, o kaya naman readily available. Yeah! Kaya minsan, kapag kumakain ka ng street food, parang nakakatakam yung color red, di ba? yung color red na hotdog. Kung minsan, parang ayaw mo na ng fishball, ayaw mo na ng fishbolenins, ng squidbolenins, ng hotdog. Nakaka-temp minsan, kain-kain ng ganyan. Pero ano lang, nire-recommend ng mga researcher, no, yung small and practical na pagbabago sa pagkain. Gaya ng yung pagpapalit ng hotdog o iba pang processed meat, pwede mong kainin mani, gulay, o iba pang plant-based foods. Kaso parang pag sinabi yung plant-based food, parang ay, pang mayaman lang yan. O hindi ah, pwede ka ng mga tokwa, tofu, ganyan. Kaya naman, yung lumpiang toge. yung toge na piniprito kasi medyo oily eh. Kung gusto mo, yung togeng gulay, tawag nga nila dun lumpiang buhay. Lumpiang buhay yard. Meron pa yun, mani, o kaya yung mga gulay-gulay, apple, you know. Meron namang nabibiling mga prutas sa gilid, di ba? Kung gusto mo talagang baguhay ng iyong lifestyle, ang iyong food. Well, ayon din sa studies, maaaring makatulong yung mga simpleng food swaps para sa mas mahabang buhay, mas mahabang healthy life. And also, habang nababawasan din yung pressure sa kalikasan kasi nga meron ding environmental impact itong pagkain ng mga processed foods. So, mababawasan din yung pressure, environment at yung mga paggamit ng mga resources para gawin itong mga processed meat na yan. Kaya kung mahilig ka sa hotdog, baka magandang paalala lang ito na moderation is key. At mas damihan din, prutas, gulay, nuts, legumes, yung mga pagkaing alam mong tama, di ba? yung alam mong tama sa sistema mo. You know, kailangan natin maging malakas. Kailangan mong kumain ng masasarap. Ay hindi, kailangan mong kumain ng mga masusustansya para labanan yung mga pagdurusa mo ngayon. mga ganap sa buhay mo. Oras natin, 35 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:35 in the afternoon at the Philippines third time. O ano, kakain ka pa ba ng hotdog? Kakain ka pa ba ng mga process? Siguro kung may pera ka naman, bili ka na lang ng ano, yung itlog, yun na lang ilutuin mo. Ganyan. Pwede naman na, bakit mas masarap naman yun? Tuloy-tuloy po ating tugtugan sa ating programang Twilight Zone. Eh, kaya naman, magbabalik tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
3: Star FM.
0: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
1: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Epi travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
1: Sang lang?
7: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
11: At motor loan.
1: Basta loan?
12: Sa Cebuana,
6: goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Epi travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
1: Sang lang?
9: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
11: At motor loan.
1: Basta loan?
12: Sa Cebuana,
6: goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
13: Mmm! Holiday!
0: Almusalin ng nam.
13: Good morning!
0: Pagtanghalian.
13: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
13: Wow! Manood sa Buwana!
0: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
13: At holiday beef loaf! Malinam-nam holiday!
14: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
15: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
14: Orokan Icebox?
15: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
14: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
15: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
14: Ayos ah.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
17: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
18: Twilight Zone.
19: Star FM.

0: langit.
1: Awiting, ituloy mo lang mula po yan sa Siakol. Oras natin sa mga pulang ng Pilipinas, 5 star minuto bago mag alas 6 ng gabi. Kasi radio at 5:55 in the afternoon at the Philippines on our time. Anyway, thank you so much. Alam po ng mga bumiyahe with us sa mga naki-join this Friday. Ako po yung nakasama yung sweetie girl, Yvonne Atom. Kasi day siya, susunod naman na mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bombo na Ricky News Evening Edition na live po yan sa Mobo News Center Mekari at sa Mekasi Nationwide. Para po sa ating audio-video streaming, maaaring pumunta sa Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa ating YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Ingat po sa lahat. Happy weekend. And here's a song. Wala naman yan. It's Boston. Boston. Awiting. Amanda.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Biyernes, Setyembre 18, 2026. At sa ating Christmas Countdown, 98 days bago po ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, ilang estudyante kabilang umano ang o doon sa mga naitalang nasawi sa nangyaring pamamaril, may ilan ding sugatan dyan sa Bangan National High School sa South Cotabato. Ang Department of Education naman nagpahayag ng matinding pangamba. Pamilya Bilyar sinampahan ang reklamong kriminal at administratibo dyan sa Ombudsman kaugnay ng prime water infrastructure na sinasabing pumalpak ang kanilang serbisyo. Pero ang pamilya Bilyar ay ginagalang umano ang legal process kaugnay ng naturang reklamo. Samantala, mga kaso laban sa 8 binansagang contractors o mga mambabatas na contractor din ay patuloy na gumugulong ay mismo sa Ombudsman. Si Representative Barber sa Tamprosecusyon sinabing dapat na pantay ang pagpapatupad ng sub-judice rule. Si Representative Abante iginit naman na walang tangkang impluwensyahan ang mga senator judge. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang Italia ay magpapadala ng warship dyan sa may bahagi po ng Bab al-Mandeb Strait upang protektahan ang mga commercial vessel. At sa ating balitang palakasan, Golden State official ay official na hong ipinakilala itong si Frank Vogel bilang associate head coach ng Kupunan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maring nagpaabot ng matinding pangamba ang Department of Education para sa panibagong insidente na naman ng shooting incident sa loob mismo ng isang paaralan dyan sa South Cotabato. Nangyari nga ang incidente nitong araw lamang ng Biyernes. Nagdulot ito ng takot at alarma sa mga estudyante at pati na sa mga magulang doon sa naturang lugar. Mabilis naman ay sinugod sa South Cotabato Provincial Hospital ang ilan sa mga naitalang nasugatan kaugnay ng naturang pangyayari. At kaugnay ho niyan, mga kabombo at mga kastarnation, nating alamin ang mga latest information dyan sa South Cotabato maya-maya lamang kaugnay pa rin sa pag-uulat ng atin pong team sa bahagi ng South Cotabato. Pati na ho yung ating mga follow-up pa maya-maya ho yan, mga kabombo at mga kastarnation. Samantala, sa ibang balita, si Senator Erwin Tulfo ay kinwestiyon yung Department of Transportation kung may pag-asa pa raw ba na gumanda ang transport system ng Pilipinas sa harap ng kabi-kabilang mga reklamo. May balita si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, diretsahang kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Transportation kung may pag-asa pa bang gumanda ang transportation system ng bansa sa kabila ng matagal ng problema sa trapiko at pampublikong transportasyon. Sa budget hearing kaninang hapon, tinanong ni Tulfo si Transportation Secretary Giovanni Lopez kung sa panahon nilang dalawa ay makakita pa ba nila ang isang maayos na transport system sa bansa. Ayon kay Tulfo, isa ang Pilipinas sa mayroong pangit na transport system sa mga bansa sa Southeast Asia. Samantalang magagandaan niya ang transportasyon sa Thailand, Vietnam, Malaysia at Singapore na halos kapantay lang naman umano ng Pilipinas ang ekonomiya. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Erwin Tulfo.
4: Pag-asa pa ba nagaganda ang transportation system natin? I mean, in the whole of ASEAN, isa po tayo sa pangit ang transport. I'm sorry to say this, pangit po. Ka-level po natin ang Laos, Myanmar, Cambodia. Pero halos lahat sila, puro magaganda no. Thailand, nakakaingit po eh. And Vietnam, kagagaling lang po sa giyera ng mga yan. Malaysia, Singapore, Hong Kong, etc. Kailan po kaya? Is it may pagkakataon pa kaya in this lifetime na habang buhay ka pa at buhay pa ako na you think magaganda pa itong transportation system natin?
3: Tinugunan naman ito ni Lopez at sinabing naniniwala siyang gaganda pa ang transportation system ng bansa, partikular na ang public transport system sa railways na ani ay isa sa mga pangunahing solusyon para mabawasan ang traffic. Binigyan din ng kalihim na mahalaga ang sapat at tuloy-tuloy na pondo para sa malalaking railway projects dahil ang pagkakantalan ng pondo ay maaaring magdulot aniya ng mas matagal na delay sa proyekto kasama ang dagdag na gastos sa right-of-way, contractors, interest at iba pang construction costs. Sa kabila nito, sinabi ni Lopez na nagpapatuloy naman umano ang pangunahing railway project ng bansa. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Secretary Giovanni Banoy Lopez.
5: Ito naman po ay talagang naniniwala po, nagaganda pa rin ang ating transportation system. No? Ito mass public transport system natin pagdating sa mga riles, yan po ay talagang kailangan. I think that's one key solution para maalis ang traffic. At ang aking paniniwala po, Mr. Chairman, eh kasi meron po tayong Senado that can protect our funds. Ang dami na pong naging problema dito, ayaw po natin manisi kung saan napunta yung pondo, pero kami nabibigyan ng pag-asa, no? Kasi nakikita namin na merong Senado at Kongreso na kahit papaano hindi pumapayag ho na galawin ang pondo para sa mga ganitong malalaking proyekto. Kasi kapag the moment po i-remove the funds po, sabihin hindi ka nabigyan ng isang taon, dalawang taon. Ang problema, ang delay po dito, ang naantalang proyekto, hindi lang po isang taon, dalawang taon. Hindi po ganun. Hindi po ito apple to apple po. Kapag hindi mo yan binigyan ng pondo, nilagay nyo sa iba yung pondo, ay po yung isang taon na po, that's equivalent I think for another 4 years na nantala. Kasi yung right of way, yung contractor hindi mababayaran, yung interest, lahat-lahat.
3: Samantala, sa presentasyon ng DOTR, ang 237 billion peso ng kanilang budget ay para sa infrastructure projects. 232 billion peso dito ay para sa foreign assisted projects, 5 billion peso para sa locally funded projects at 1.7 billion peso naman para sa pagpapagawa ng headquarters ng Philippine Coast Guard. Sa Kabuuan, Bumbu Dennis, mayroong panukalang 300.96 billion peso ang ahensya para sa kanilang 2027 budget. Mas mataas ng 52% kumpara sa 197.3 billion na budget ngayong taon. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng naprubahang panukalang pondo, lumabas sa pagdinig na halos 179 proposed projects ng ahensya. Tanging 30 projects lamang ang naprubahan na pasok sa kanilang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Lumabas din na walang pondo ang Department of Transportation para sa ayuda sa transport sector para sa susunod na taon matapos na hindi pagbigyan umano ng Department of Budget and Management ang 5 bilyon na hinihingi ng ahensya. Dahil dito, nawagan si Secretary Lopez sa mga senador na bigyan sila ng karampatang pondo para sa ayuda sa sektor ng transportasyon na aniyay kailangan ng ahensya para tugunan ang mga hindi inaasahang krisis katulad ng biglaang pagsirit ng presyo ng petrolyo ngayong taon. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Secretary Giovanni Banoy Lopez ng Department of Transportation.
5: Tama rin ulit kayo, Mr. Senator, Your Honor, kasi nga napapanahon po itong mga fuel subsidy. Itong mga nakaraang buwan, simula nung nagkagulo po tayo sa gitnang silangan, at I think that was like last week of February, March, nagtaasan na po yung presyo ng langis. Ang una po nating tugon at ang una natin naging solusyon para sa ating mga transport group, transport drivers, transport operators, itong fuel subsidy. At so, makikiusap ulit po kami sa inyo, sa Committee on Finance, sa Senado at Kongreso, na sana mabigyan po kami ng budget para sa fuel subsidy para sa taong 2027, Mr. Chair.
6: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 9 minuto na makalipas ang 6 ng gabi at kagaya ho ng ating binabanggit kanina, may panibagong insidente ng pamamaril ang naitala, pero ito ay dyan sa South Cotabato naman at sa loob mismo ng isang paaralan. Alamin po natin ang mga karagdagang report sapagkat kanina ay may initial ng bilang ng mga naitalang casualties. Meron din hong mga sugatan dyan sa naturang pangyayari. May balita ang Bombo Radio Coronadal.
7: Yes, Bombo Dennis at mga kabombo, kasalukuyang nagpapatuloy ang investigasyon at clearing operations sa Baga National High School matapos ang pamamaril na naganap ngayong hapon, particular sa grade 9 area ng paaralan kung saan isa ang binawian or tatlo ang binawian ng buhay at 11 estudyante naman ang sugatan. Batay naman sa paunang impormasyon mula sa mga otoridad na halos mga estudyante ang naiulat na sugatan na Bombo Dennis sa naturang insidente habang ang suspect mismo ay binawian di umano ng buhay. Ayon sa paunang salaysay ng mga saksi, Bombo Dennis at mga kabombo, nagsimula ang kaguluhan nang magkaroon umano ng komprontasyon ang dalawang individual na sinasabing may naunang alitan. Pareho manong may dalang armas ang mga ito at isa sa mga itunuturong sangkot ay kabilang din sa mga sugatan na Bombo Dennis. Agad namang isinugod ang ilan sa mga biktima sa South Cotabato Provincial Hospital sa lungsod ng Coronadal para sa agarang pagpapagamot. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang clearing operations ng mga tauhan ng Banga Municipal Police Station sa loob ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at personnel. Gayon din upang matukoy ang ensaktong bilang ng mga nasugatan at makalap ang iba pang detalye kaugnay ng insidente. Patuloy ding inaalam na mga otoridad ang motibo sa pamamaril at ang buong pangyayari bago at habang naganap ang insidente. Sa karagdagan, agad namang sinuspindi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang klase sa lahat ng antas sa buong munisipalidad ng mga kasunod ng insidente. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Department of Education kung saan magpitsilang

0: sa mga National High School. Ngayon po, meron na tayong confirmed na tatlo ang patay. Dalawang mga 14 years old ng mga kabataan. Dalawang lalaki at isang babae na ang reported na namatay. At kasama na po dito yung gunman. As of now, meron rin tayong 6 na injured.
1: Yes, sa Bombo Dennis, si South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. As of 6:13 in the evening, Bombo Dennis, when it comes naman sa mga latest na kondisyon ng ilang mga sugatan sa nangyaring pamamaril sa Bangan National High School, nasa stable naman ito na kondisyon at ang iba naman ay nag-undergo pa ng operation dahil sa na-acquire nilang injury dahil sa nasabing pamamaril. And actually dito sa South Cotabato Provincial Hospital naman dinala ang wala ng buhay na katawan ng sinasabing shooter sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng Bangat National High School. How's that, Bombo Dennis?
2: Okay, yeah, just to clear yung sapagkat may iba-ibang figures and here comes yung official statement from the governor na tatlo yung casualties. Doon ba sa tatlong casualties kasama na yung gunman at anong background nitong particular person na ito, Bombo Mira?
1: Yes, actually, Bombo Dennis, isa sa tatlo na namatay, itong naturang gunman. At base rin sa mga nakuha natin na information, kasi earlier sa pagpunta natin sa South Cotabato Provincial Hospital, may ilang mga schoolmate, yung mga sugatan, at even yung gunman from Bangat National High School na personal na pumunta doon sa emergency room ng South Cotabato Provincial Hospital. According to them, Bombo Dennis, yung naturang gunman, isang grade 9 student at nakikita nila ito sa loob ng campus ng naturang paaralan na loner and very reserved and actually sa pag-describe rin ng ibang mga saksi, hindi nila akalain na magagawa ito ng naturang gunman. And sa mga nakuha rin natin ng mga information, itong parents pala ng gunman is connected sa Department of Education and i-verify po natin kung itong nanay or tatay niya nag-undergo rin ng mga shooting drills last time sa Department of Education. So that's why na nagulat ang lahat and even ang mga schoolmates na naturang shooter and nakuha rin natin yung information na honor roll student pala itong naturang gunman na Bombo Dennis.
2: Okay, Bombo Mira, one just last point, ano? Yung eskwelahan ay sa bagay ngayon ay Biyernes at weekend naman yung kasunod, commonly walang pasok, ano? But anong order dyan ng local government na nakakasakop dahil nga dito sa pangyari na ito, may magkakaroon ba ng epekto doon sa kanilang schedule ng klase o paano yung magiging setup nito? Dahil usually may mga ongoing investigations, may mga parte nakakordon at hindi ma-access. So paano magiging setup dyan sa school?
1: For now, Bongo Dennis, nag-suspend ng klase sa Banga National High School. And actually, sa buong municipality ng Banga is nag-implement na ng suspension of classes. And pati na rin yung Karatig na bayan, yung bayan ng Surala, yung kanilang alkalde doon na Bongo Dennis, kasi itong Banga and Surala, magkakalapit lang na lugar. So nag-suspend na rin sila doon in order na parang parte ito ng kanilang safety precautionary prevention. And for Banga, South Cotabato naman, upang mabigyang daan ang investigation ng ating mga authority kasi nagpapatuloy pa rin yung mga ilang mga verification kasi Bombo Dennis, hindi pa final yung numero ng mga wounded kasi patuloy pa rin bine-verify ng ating mga authorities itong mga kalagayan ng iba't ibang mga biktima. Kasi yung dito sa South Cotabato Provincial Hospital, apat lamang yung isinugod dito. And ang iba naman,

0: ay idinala naman sa iba't ibang parte or iba't ibang bahay paggamutan dito sa lalawigan ng South Cotabato. Bombo Dennis.
1: Okay, with that, maraming salamat Bombo Mira. Kung may iba pang mga development, tingi kami maya-maya kung may mga follow-up pa, lalo na kung may lilitaw na pagbabago sa figures. Bombo Mira, thank you so much.
0: Yes, sa Bombo Dennis at mga kabombo. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Mira Servo. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Bombo, mga ka-Star Nation, oras na po natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. At kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon at pag-usapan natin ang ilang mahalagang punto rin, mga ka-Bombo at mga ka-Star Nation. Si Representative Rene Luisco ng Kabataan Party List at bahagi po ng hanay ng prosekusyon dyan sa ongoing na impeachment trial against Vice President Sara Duterte. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito at tayo po ay napapakinggan at napapanood sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines nationwide and worldwide. Pagbati muna po sa ating mga taga-subaybay, representative ko, and welcome to the program.
2: Magandang gabi, Sir Dennis, at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sumusubaybay sa Bombo Radio at ating mga ka-Star Radio nga po. Mukhang may Christmas decorations na po ang Bombo Radio. Advance Merry Christmas po. Nasa gitna po ngayon ng budget deliberations, House of Representatives, at iniintay natin yung susunod na plenaryo na ahensyang sumalang habang nag-i-interview po.
1: Okay, representative ko, sabi nga niya na ipampa-good vibes. At least may good vibes man lang, ika nga. No? Dahil sunod-sunod po itong kabi-kabilang problema po natin. And of course, yung usapin ng korupsyon ay palaging nariyan. Hindi pa po ito humuhupa. Representative ko, ito muna, no? May tanong ko po yung sa hanay ng prosekusyon. May pagbabago ho ba sa inyong diskarte, ika nga, no, sa setup ng panigpunong prosekusyon after na ma-issuehan ang show cause order, yung dalawa po sa inyong mga kasamahan dyan sa panigpunong prosekusyon?
2: Wala naman pong pagbabago. Tuloy-tuloy lang po tayo sa gawain, ako po bilang tagapagsalita, sa paghahayag ng impormasyon, ng mga argumento na nasa Articles of Impeachment. Noon at hanggang ngayon ay nirerespeto din natin yung naging ruling ng Senado kung saan yung mga parties na kasama dito sa impeachment case, that's the prosecution, the defense, and even yung ating senator judges ay dapat ay ino-observe yung sub judice rule. So, yeah, we are in observance of it, pero hindi naman po tumitigil yung mga tagapagsalita sa pagbigay ng impormasyon sa mamamayang Pilipino, sa kabataan, whether that be sa mga pagharap po sa media, pero sa baba din po, sa grounds, sa schools, sa communities, at iba pa. Ang hinaharap naman po natin, no, ay nasa gitna na tayo sa discussion ng Article 2 on Explained Wealth, at maasahan natin sa susunod na linggo meron pong sasalang ng mga bagong testigo para po makapagdetalye doon sa mga tal-in entries and business interests ni VP Sara Duterte.
1: Okay, so ito ho, ano, may kumbaga nasa mahigit 20 mga trial days, ang impeachment trial. At sa hanay po ng mga testigong na isa lang, meron tayong tinatawag na hostile witness. Ano? Kumusta na ho ang status ng sabi ay kinukonsulta din yung inyo pong panig at ang iba pang miyembro ng prosekusyon kung may mga personalidad na idaragdag pa na ipapatawag, lalo na yung tinatawag na hostile witness. And considering yung mga personalities, mukhang kabilang si Vice President Sara Duterte doon siya kinukonsider, ano, sa initial na mga pag-uusap. How about po ngayon, mayroon pa bang mga idaragdag? Sabi nga niya na surprise yung iba, ano, but kumbaga patikim ng pahiwatig mula sa inyong panig. Meron bang mga karagdagan pa doon sa mga naunang nasa listahan, representative ko?
2: Oh, sa ngayon, ayaw din natin pangunahan ang prosecution dahil bahagi din naman po ng kanilang estratehiya yung paano po hawakan at ibukas ang mga pagtatanong sa mga testigo na magbabago kapag hostile witness na po yung label ng isang testigo. Siguro na lang po, may mga inaasahan tayong magiging hostile witnesses talaga. So, hanggang ngayon ay hindi pa tayo sigurado sa feedback kung si VP Sara Duterte ay tatawagin bilang testigo, binukas na may posibilidad, pero kung siya po ay sasalang at syempre i-waive niya yung
1: Okay. I see. Sige, hintay natin yung signal ni representative ko sapagkat maiging mabuo yung mismong sentimiento na nais po niyang itawid mula doon sa ating katanungan. Ano? Itinatanong kasi natin kanina mga kabombo yung pagsalang ng mga hostile witness. Alam natin sa mga nakalipas, nabawasan ho yung kanilang mga testigong isinasalang at meron ding usap-usapan tungkol ho doon sa artikulo na posibleng tapyasin. But as to latest na ho, sa panig ng prosecution ay natalakay nga ito pero mukhang itutuloy naman yung paghimay doon po sa usapin ng ikatlong artikulo. O, nasa pangalawang bahagi na ho tayo mga kabombo at patuloy naman itong pag-usad ng impeachment trial. So i-check natin maya-maya muli mga kabombo at mga Costar Nation yung communication line ni Representative Rene Luisco ng Kabataan Party List. At yan. Okay. So, balikan lamang ho natin ng konti. Ano, medyo dun sa dulong parte, representative ko, yung tungkol sa pagsalang ho ng mga hostile witness and kung may changes, ano po uli yung ilang bahagi po ng mga karagdagan doon po sa inyong naging tugon?
3: Wala naman pong pagbabago. Ang inaasahan lang natin, ang ating VP si Sara Duterte, ang mayor ng Davao si Mayor Basite ay maaaring platong bilang hostile witness kung tuloy-tuloy po sa course ng kanilang interpellation ay hindi po maging cooperative yung way of answering. Inaasahan naman po natin yan at nagkaroon na nga po ng preliminary discussion yung kay VP Sara kung i-waive nga niya po yung right against self-incrimination at syempre sagutin yung mga tanong ng prosecution pag sumalang siya bilang testigo kung siya po ay kung pipiliin niya pong sumalang at syempre hindi rin natin masabi kung magiging hostile witness siya or not. Inaasahan lang natin na yung pag sasagot niya ay maaaring ganun po yung estilo, pero sa ngayon po hindi pa tayo makapagbigay ng definite na answer dahil po dali rin po ito ng strategiya ng prosecution.
1: Okay, jumping into another issue, no? Napaka-importante rin yung pinag-uusapan yung tungkol sa 2027 national budget. And alam po namin, isa po kayo sa mga aktibong dumadalo kapag may mga budget hearings. But then, mukhang pagsapit ho ng Oktubre ay magiging hanggang gabi na ho itong pagkakaroon ng impeachment trial. So, papaano natin i-divide among members ng prosecution team yung magiging handling dito ho sa parehong importanteng bagay na inyong inaasikaso, representative ko?
3: Tuloy-tuloy naman pong undivided yung attention ng mga prosecutors natin sa impeachment trial. Kung may mga tanong po ang ating mga butihing mga kinatawan tungkol po sa mga budget ng mga ahensya, meron silang mga kapartido o mga kasama sa party list o mga kabloke gaya po ng minority na nagtatanong po ng mga concerns at nadadala po hanggang makuha yung mga sagot na yon sa mga ahensyang nakasalam po through the sponsor, of course, na binubukas yung budget na ito. So, kaya naman po ng House of Representatives na hawakan yung kanyang mga duties na yung unang salang ng General Appropriations Bill ay itignan at syempre maglagay ng mga institutional amendments as necessary na dahil kailangan ng pondo sa ilang mga na polisiya at tuloy-tuloy yung proseso ng pananagutan sa pagkuha ng katotohanan at kustisya through the impeachment trial at syempre sa lahat ng mga proseso involved at gusto nating usugpo ang corruption.
1: I see. Okay. So, siguro finally, representative ko, yung mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan, lalo na yung medyo, sabi nila, nagkakaroon na ng impeachment fatigue. Pero nitong mga nakalipas na araw naman, marami pa rin yung mga nagre-react after ho ng pagsalang, lalo na ng mga hostile witness. And here comes yung tatlo na Amici Curay na nagbahagi din po ng kanilang mga saloobin. Siguro, mensahe na lamang ho para sa publiko na patuloy pa rin na tutukan itong mga development po na ito. Go ahead po.
3: Yeah, papunta na tayo sa exciting part kung saan pag-uusapan yung essentially, baka pagkadulo ng bakit po ba may grave threats na inisyo si Vicky Sara Duterte laban sa ibang opisyales. Bakit po ba may misuse and abuse of confidential intelligence fund? Saan po ba ito napunta? Ito po ba ang makakapagbigay paliwanag kung bakit may paglaki ng yaman si GP Sara Duterte? Yun yung gusto nating mga malaman at gusto nating matrace yan through not only sa pagbutbot ng Sal and ni GP Sara Duterte pero kasama din dyan yung pagdetalye ng business interest yung trail po ng sana punta yung mga nalugi kung na kapital kung meron man at iba pa. And paparating po yan next week kasabay po ng declaration of commemoration na or commemoration ng declaration of martial law ng September 21. So araw ng paniningil talaga no ang September 21 ang mga susunod na mga araw para po i-ensure na yung mga naging sanhi ng kahirapan sa bayan, yung hindi tamang paggasta ng pera, hindi na yan maulit. At maalala natin no, na yung mga tinitindigan natin noon, tinitindigan pa rin natin hanggang ngayon, ayon sa corruption. Lahat ng sangkot dapat managot.
1: With that, maraming salamat po, representative ko, and mag-ingat po kayo.
3: Maraming salamat po, ingat po tayo.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga kinatawan mula sa mababang kapulungan ng Kongreso at isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Rene Luis Co. Baba tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Si dating Representative Barbers ay sinabing dapat na pantay yung pagpapatupad ng subjudice rule. At ito naman si Representative Abante, ginit na walang tangka na pag-impluensya ang kanilang panig doon sa mga senator dyan sa mga nilalabas na pahayag dyan, lalo na sa mga press conference. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Annalie Soberano.
4: Bombo Dennis, dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng sub-judice rule matapos mabigyan ang show cause order ng Senate Impeachment Court sina Prosecutor Representative Terry Ridong at legal spokesperson Attorney Benjamin Colosa kaugnay ng kanilang mga pahayag. Ayon kay prosecution spokesperson Robert Ace Barbers, hindi lamang mga prosecutor ang dapat saklawin ng naturang patakaran kundi maging ang mga abogado ng depensa, senator judges at ang respondent. Naniniwala rin si Barbers na posibleng may ilang pahayag ang dalawang prosecutor na sumobra habang tinatangkang gawing mas malinaw at relatable sa publiko ang mga issue. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
5: Gaya ng pananaw ng maraming kasamahan natin dito sa prosecution panel, if the two prosecutors were asked to explain because they were issued the show cause order, eh siguro dapat pantay-pantay ang pag-treat nitong sinasabing sub judice rule or yung rule 18. No? This does not only apply to the prosecutors. Dapat kasama dyan ang abogado ng depensa, kasama dyan ang senator judges, kasama rin dapat dyan ang respondent. And dapat fair, no? Pantay-pantay. Yun lang ang what I can comment on. Ako personally, I believe no, it was perhaps there were some expressions, no, in the desire, no, to make the issue understandable and relatable to the Filipino people, eh, baka merong sumobra, no? But if these are all expressions at hindi naman discussion of a merit, at saka hindi naman to influence, no, the senator judges on this issue, sa tingin ko, ito ay ano lang eh, ito ay kumbaga parang expressions lamang, no, ng kanilang pagkakaintindi at pag the attempt to explain to the people.
4: Nagbigay na rin ang kanilang sagot sina Representative Bidon at Attorney Tolosa sa impeachment court. Hiniling ni Attorney Tolosa sa Senate Impeachment Court na ibasura ang Shoko's orders o Shoko's proceedings laban sa kanya. Iginiit niyang hindi niya nilabag ang sub judice rule. Sa kanyang sagot, sinabi ni Tolosa na procedural lamang ang kanyang mga komento, ginawa ng may mabuting hangarin at batay sa mga pampublikong record ng korte. Anya, hindi niya layuning impluensyahan ang paglilitis. Sa panig naman ni Representative Bidon, itinanggi niya ang anumang paglabag sa sub-judice rule. Sa kanyang tugon, iginiit ni Bidon na ang kanyang mga pahayag ay naglalayong gawing mas madaling maunawaan ng publiko ang progreso at mga proseso ng prosecution. Dagdag pa ng mambabatas, ang kanyang mga pahayag ay ginawa ng may mabuting hangarin at walang anumang intensyong mong humasok, mang impluensya o mang husga nung maaga sa mga paglilitis. Sa kabilang dako, itinanggi naman ng House Committee on Human Rights Chairman, Manila Representative Bienvenido Abante, na layunin ng mga prosecutor na impluwensyahan ang mga senator judge sa kanilang pahayag na naging dahilan ng Shoko's order. Pakinggan natin si Representative Bienvenido Abante.
6: Na binigyan ng Shoko's order, ang kanilang intention is to pressure the senator judges or to influence them. I don't think the senator judges can be influenced by that kind of a statement. Sa akin lang, eh, tama ang sinabi ni Kong Ace na this is just an expression to tell the Filipino people the truth about the matter. Totoo to eh. Totoo yung pinag-usapan ito. Totoo ba ang sinabi ng dalawang prosecutor na yan? O nambobola lamang sila? Totoo yan eh. You see that? That is an expression of truth actually, na sinabi ng dalawang prosecutor.
4: Nanindigan din si spokesperson Bobers na dapat lamang isama sa bilang ng kinakailangang boto ang mga senator judge na regular na dumadalo sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Barbers, mahalagang nakikinig at nakikita mismo ng mga senador ang mga testigo at ebidensyang inilahad bago pa sila bumoto sa kaso. Muli, si dating Representative Robert Ace Barbers.
5: Diba, yung plunder na yan, eh talagang non-bailable yan, no? At saka that, automatic may suspension na kaakibat yan. Suspended ka sa paggawa ng iyong trabaho bilang isang senador. So all these things are not fabricated, no? Itong sinasabing kaso, parang bang sinisisi pa yung gobyerno, no? Na kung bakit na sila may kaso, eh alam naman ninyo kung na sino may gawa against you. So again, no, kapag bumaba ang maging decision ng impeachment court sa mga legal na mga issues kagaya nitong kinakaharap ng ibang may dahil maaari nagtatago o hindi kaya ay umiiwas sa pag-aresto. Pangatlo ay yung mga may sakit at wala dito sa bansa. Ito para sa akin, at I'm sure ganun din kay Kong Benny, valid rin, bababa man lang yung threshold.
4: Inakusahan naman ni Representative Abante ang mga abogado ni VP Sara ng paggamit ng delay tactic sa impeachment trial dahil sa kanilang mga legal na hakbang paugnay ng usapin bila sa bilang ng boto para sa conviction. Kwinesyon ni Abante ang umunay pagkaantala sa proseso sa kabila ng naunang panawagan ng depensa na nais nilang pabilisin ito. Pakinggan natin muli si Representative Bienvenido Abante.
6: Akala ko ba gusto nang tapusin ng defense ang impeachment proceeding? Eh bakit parang sila pa nagdi-delay? Yung pong sinabi ni Attorney Panelo, ano bang ibig sabihin yan? Sinabi rin po ng defense lawyers that they will go to the Supreme Court to question it. Ibig sabihin, they're delaying. the proceeding. Dapat malaman ng taong bayan, sino ba ang nagdi-delay ng proceeding? Eh, sa amin, gusto

0: namin na makita ang Vice President na mag-appear sapagka siya ang impeachable officer eh, upang sagutin niya talaga. Sagutin niya. Huwag natin bilang, huwag natin ano yun po yung threshold. Ang ating pag-usapan dito, ang tungkulin po ng Vice President, sagutin niya lahat ng mga allegasyon laban sa kanya. Ngayon, kung masasagot niya ng mahusay yan at may katinuan at talaga naman makikita ng taong bayan na wala siyang kasalanan, eh bakit naman i-convict ng impeachment court, di ba?
1: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, ang pamilya Villar ay sinampahan ng reklamong kriminal at administratibo yan sa ombudsman kaugnay doon sa kontrobersiya na dala ng kanilang Prime Water Infrastructure Corporation. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
3: Inanunsyo ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano ang pagkakasampa ng reklamong kriminal at administratibo laban kina Senador Mark Villar, Senador Camille Villar, Cynthia Villar at Manny Villar. Partikular na kinakarap nila ang dalawang bilang ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon kay Assistant Ombudsman Clavano, may kinalaman ito sa issue ng madumi o hindi maayos na supply ng patubig ng Prime Water Infrastructure Corporation. Natuklasan kasi ng ombudsman ang itinuring grossly disadvantageous na joint venture agreement ng Prime Water sa ilang local water districts. Ating pakinggan si Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
4: The Office of the Ombudsman has found that the agreements of the PWIC with the local water districts grossly disadvantageous with the local water districts. Records from the Commission on Audit, local government audit sector shows that adverse findings resulted in the issuance of notices of charge or NCs. The initial list of LWDs with corresponding NCs are as follows. Quezon Metro Water District, Trece Martires City Water District, San Pedro Laguna Water District. The COA has already flagged PWIC's non-payment for the utilization or consumption of materials and supplies inventory of the local water districts. Considering the three areas, the total unpaid obligation of PWIC have reached 65,650,708 pesos and 7 centavos.
3: Bukod sa pamilya Villar, kabilang din sa mga sinampa na reklamo ay ang presidente, vice-presidente ng Prime Water at ilan pang opisyal ng mga local water districts. Ayon kay Ombudsman Spokesperson Attorney Clavano, papasok na sa preliminary investigation stage ang reklamo matapos tuluyang maihain sa Tanod Bayan ngayong araw. Habang ipinaliwanag pa ng tagapagsalita kung bakit kabilang sa mga sinampa ng reklamong kriminal at administratibo ang pamilya Villar. Muli si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
4: They were all part of the corporation, no? So we are piercing the corporate veil and holding the individuals behind the corporation liable for the non-fulfillment, non-compliance of certain obligations that they owe to the public. And ito yung mga ano po eh, yung nakakuha nating mga complaints galing sa ating mga kababayan na hindi malinis at may interruption sa tubig na nakukuha nila. The preliminary investigation, the complaint was filed today. No? So the fact-finding investigation report as well as the complaint were signed and it has entered into preliminary investigation today.
3: Bombo Dennis, maliban sa isyo ng pamilya Villara, nagbahagi din ng ulat ang Office of the Ombudsman patungkol sa iba pang mga kasong hinahawakan. Tiniyak ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patuloy gumugulong ang mga kaso laban silang kongresista na may conflict of interest o yung tinatawag din na contractors. Muli natin balikan ang tinanig ni Attorney Mico Clavano, ang tagapagsalita ng Office of the Ombudsman.
4: There are 8 contractors that I will be giving updates on. The first is Representative Noel Rivera. His case is now ongoing trial in the Sandigan Bayan. The second is Representative James Jojo Ang. His case is also ongoing trial at the Sindigan Bayan. There is Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. His case is here under preliminary investigation and has been submitted for resolution for conflict of interest, primarily. Representatives Eric and Edvic Yap, their case is submitted for resolution at the PI level for conflict of interest.
5: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: At kaugnay niyan mga kabombo, iginagalang ng Pamilya Villar ang legal na proseso matapos umano na sampahan ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman. Sa naging pahayag na inilabas nitong araw ay sinabi ng Pamilya Villar na nalaman lamang nila sa pamamagitan ng media reports ang tungkol doon sa mga reklamong umano'y inihain laban sa kanila at wala pa itong natatanggap na kopya ng nasabing complaint. Dahil dito, sinabi ng Villar family na hindi pa sila makapagbibigay ng detalyado na komento partikular sa mga aligasyon. Anya sa pamilya ay tutugon sila sa mga reklamo sa tamang panahon at narapat na forum. Sinabi rin nila na kumpiyansa sila na may pagtatanggol ang kanilang mga karapatan at matutugunan ang mga aligasyon kapag nabigyan sila ng pagkakataon na masuri ang mga reklamo at ebidensya na nakapaloob dito. Hiniling naman ang Villar family na hayaang umusad ang legal na proseso at huwag muna na bumuo ng mga konklusyon hanggat hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na marinig ang panig ng parehong partido. Papatay mga kabombo ng karagdagan report, yung anti-political dynasty law dapat daw maging malinaw bagpaman ang filing ng certificate of candidacy para sa halalan. May balita si Bombo Isa Cotoner.
6: Bombo Dennis, iginiit ng Commission on Elections ang suporta dito sa pagpasa ng batas laban sa political dynasty. Kasunod niya yan ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso. Matatandaan noong August 26 sa desisyon ng Supreme Court na may mandatory constitutional duty ang Kongreso na magpasa ng batas na nagbabawal sa political dynasties. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, dapat tiyakin ng Estado ang pantay na pagkakataon sa public service at ipagbawal ang political dynasties na dapat tukuyin sa pamamagitan ng batas. Ayon sa Korte Suprema, 39 years na ang walang komprehensibong anti-political dynasty law, kaya itinuturing itong grave abuse of discretion ang matagal ng pagkabigo ng Kongreso na tumupad sa tungkulin nito. Inata Kongreso na kumilos at ipasa na turang batas sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na consistent ang suporta ng komisyon sa anti-political dynasty law. Panawagan niya sa Kongreso, dapat madaliin ang pagpasa ng batas dahil malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 20 hanggang 26. Yan para sa 2028. Ayon kay Garcia, kailangan ding malinaw at tiyak ang magiging provision upang maiwasan ang malawak na interpretasyon ng COMELEC sa pagpapatupad nito. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
7: COMELEC ay consistent na sumusuporta sa pagpapasa ng anti-political dynasty law sapagkat yan mismo yung mandato ng Korte Suprema, walang ifs, walang buts, wala namang qualification ang sinabi ng Article 2, Section 26 ng Constitution na ang purpose talaga ng anti-political dynasty ay equal opportunity for all. Kung kaya nga lamang ang aming naging panawagan sa Kongreso, baka pwedeng kung may maipapasang batas, yung mabilisan din. O yung talagang kagad. Kasi nga po, next year, filing na ng candidacy. Ang plano natin, September 20 to 26, ang filing. Eh, syempre po, yung ganyang klaseng bagong batas na napaka-revolutionary, napaka-earth-shaking, igana, na batas. Kasi syempre, ang dami maapektuhan at ang dami talagang mababago dahil dito, eh hindi po namin basta-basta yung maipapatupad ng ganun lang. Kinakailangan makagawa kami ng tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulations.
6: Na sa batas na yun, kailangan pa niyang gumawa nga ang COMELEC ng Implementing Rules and Regulations. Sinabi ni Garcia na handang ipatupad ng toll body ang batas. Kabilang na kung magiging epektibo ito sa 2028 national and local elections.
8: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
2: Samantala, yung National Electrification Administration ay maglalaan ng nasa 7 bilyong piso para sa panukalang 2027 budget upang tuluyan na humaalis yung pag-iral ng system loss charges. May balita si Bombo Cindy Grida.
9: Humihingi ng kabuuang 10 bilyong pisong panukalang pondo para sa taong 2027 ang National Electrification Administration kung saan ang 3 bilyon dito ay ilalaan para sa line enhancement at ang 7 bilyon ay para sa karagdagang pondo sa loan equity fund ng ahensya. Bilang paglilinaw ni National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda sa naging katanungan ni Senator Irwin Tulfo ukol sa paglalaanan ng 7 bilyong piso, sinabi ni Almeda na ang pondong ito ay ipapautang sa mga electric cooperatives bilang panggastos sa mga kinakailangang kagamitan nito. Pangunahing layunin ng hakbang na maalis sa buwan ng kuryente ng mga consumer ang nawawalang kuryente o system loss na dulot ng pagnanakaw. Nang sa gayon ay bumaba na ang gastusin na matagal ng reklamo ng mga ito. Dahil dito, malaki ang inaasahang magagamit na pera ng mga kooperatiba para sa metering requirements. Kaya kailangang masukat ng maayos ang pondong kakailanganin upang maiayos o mapalitan ang mga lumang metro. Bilang bahagi ng mahigpit na aksyon dito, lahat ng walang metro o may nakaw na koneksyon ay puputulan habang aayusin at lalagyan ng bagong metro ang lahat ng consumer kabilang na ang mga nahuling naka-jumper.
10: Mr. Administrator Almeda, yung pong 7 billion, ano ho ito? Is this ikang subsidy? Is it a grant that you're asking? Or ito po ba ipapautang sa mga cooperative natin? Para saan po ito? Pakipaliwanag nga.
11: Your Honors, the 7 billion is a fund in addition to the loan equity fund of the National Electrification Administration to loan to the electric cooperatives to cushion the effect of the elimination of the non-technical systems laws. The elimination of the non-technical systems laws would entail a lot of expenditures. Case in point, the electric cooperatives will have to do a lot of metering requirements. May metrohan po yung lahat ng walang metro. Lahat po ng nagnanakaw ay puputulan at lalagyan po ng panibagong metro.
9: Upang masigurong epektibo ito, nahati sa apat na phase ang programa. Sa phase 1 ay magbabawas ng 25% non-technical loss na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso sa capital expenditure habang sa phase 2 naman ay magbabawas ng nasa 50% na may 1 bilyong piso. Samantala sa phase 3 ay aabot ng 75% na tinatay ang nasa 1 bilyon at sa huling phase ay ang 100% o total elimination na nagkakahalaga naman ng 1 bilyong piso.
11: Yun po ang aming na-disenyong plano that will be involved in 4 stages and the implementation will be in phaseology. Quantify po namin ang funding requirement para makakope up ang mga electric cooperatives on phase 1 which will be the reduction of the non-technical systems loss to 25%, it will entail more or less about 4 billion. 4 billion in capital expenditure. Phase 2, pagdating po ng phase 2, ang projection po namin ay pwede nang bawasan ng 50% ang non-technical systems loss. It will again entail about 1 billion of capital expenditure. And phase 3, pag dumating na po sa phase 3, pwede na po natin tanggalin ang 75% ng non-technical systems loss, another 1 billion. And at the last phase, where there will be a total elimination of the non-technical systems loss, meaning 100% na po ang tatanggalin natin, it will entail another 1.5 billion, a total of 7.5 billion, sir.
9: Matatandaan nitong Setyembre 14 ay inalis na rin ng Bureau of Internal Revenue ang 12% value added tax sa allowable system loss charge sa ilalim ng Revenue Memorandum Circle number 97 series of 2026.
1: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Samantala, kuha muna tayo ng mga ulat ng atin po mga himpilan. Tatlong individual na italang binawian ng buhay matapos umanong masuffocate sa loob ng bahay dyan sa Palo, Leyte. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Tacloban.
12: Patay na na matagpuan sa isang bahay sa barangay Kampikit, Palo, Leyte ang tatlong individual.
13: Kinilala mga biktima na si alias Pami, 23 taong gulang, residente ng Dagami, Leyte, si alias Arm, 28 taong gulang, residente ng Tunga, Leyte, at si alias In, 26 na taong gulang at residente ng Santa Elena, Tacloban City. Ayon pa kay Palo Municipal Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Fernando Relente, nakatanggap sila ng report mula sa katrabaho ng biktima na nakadiskubri sa bangkay ng mga biktima sa loob ng isang bahay sa naturang lugar. Base sa nagawang investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon ng power interruption sa nasabing barangay kung kaya't nagpaandar ng generator ang mga biktima noong bandang alas 8 ng gabi. Ayon sa resulta ng investigasyon, nasupakit umano sa carbon monoxide mula sa aso ng generator ang mga biktima na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Ayon pa kay Relente, naroon mismo sa loob ng bahay nakalagay ang generator kung saan halos kalapit lamang nito ang kwartong tinutulugan ng mga biktima. Dahil sarado ang pintuan ng bahay, hindi rin makalabas ang usok kung kaya't naipon ito sa loob hanggang umabot sa mga biktima. Sinubukan pa namang makalabas ng isang biktima sa kanilang kwarto, subalit hindi na ito umabot sa may pinto kung kaya't hindi na ito nabuksan ang pintuan upang makahingi sana ng tulong. Samantala, bagaman walang nakikitang foul play sa nangyaring insidente, nag-request pa rin ng autopsy examination ang kapulisan pero depende na lang daw ito sa pamilya ng mga biktima kung ipapapotopsy pa nila ang mga bangkay ng mga ito.
14: Ang kinamatay po nito, yung carbon monoxide suffocation poisoning sa isang genset po. So yung genset po nasa loob mismo ng building po, mga estimate ko mga 60 square meter na building. So balik okay. To story po ito.
15: Uh-huh.
14: So doon sa baba nakalagay yung genset.
15: Mm-hmm.
14: Kaya nasupukit yung tatlong katawan na patay na tao.
13: At mula dito sa impilan ng Bombo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your source and source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Update naman tayo mga kabombo doon sa tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis dito sa Metro Manila. Ilang ospital ho kasi ay full capacity na. May balita ang Star FM Manila.
16: Umabot na sa 1,365 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ayon sa naitalang datos simula sa unang araw ng taong 2026 hanggang sa kasalukuyan. Matatanda ang nagdeklara ng leptospirosis epidemic ang Manila Health Department noong September 7, 2026 dahil sa pagtaas ng kaso ng sakit na ito sa lungsod dala ng mga pagbaha na dulot ng naranasang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Samantala, sa eksklusibong panayam naman ng 102.7 Star FM Manila, kay Dr. Johan Christine Santos ng Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital matapos na magkaroon ng dagsa sa mga pasyente noong mga nakaraang linggo ay bumaba naman na ang kanilang naitalang kaso ng leptospirosis ayon sa kanilang monitoring sa kasalukuyan.
17: Compared sa mga previous na weeks, bumaba na po yung cases namin ng leptospirosis. Before, nag-average kami ng 40 admissions per day. Ngayon po bumaba na siya to 10 to 20 per day.
16: Ngayon pa man, nagpapaalala at panawagan pa rin ng pamahalaan ng ospital ang maigting na pag-iingat lalo na kung may baha.
17: Once na may nararamdaman, magpakonsulta ka agad because wag na nating hintayin na lumala pa yung kondisyon bago pa mag-seek ng consultation. In terms of leptospirosis, time is gold. So the earlier that you seek consultation, the earlier na maaagapan natin ang sakit. Huwag na nating hintayin na humantong pa sa kailanganin na nilang mag-dialysis. Huwag na rin nating hintayin na meron ng mga signs of organ failure like naninilaw na bago pa pumunta sa ospital.
16: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
15: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kanina. Ang resumption naman ay sa pagpasok na ng susunod na linggo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang katumbas ng isang US dollar ay naitala ang halagang 62 pesos and 75 centavos para sa isang US dollar. Hong Kong dollar ay 8 pesos ang katumbas, Singaporean dollar 49 pesos and 24 centavos, at ang Saudi Arabian rial ay 16 pesos and 72 centavos. Ang euro naman ay 72 pesos and 9 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas man o Mindanao, pati na sa ibayong dagat. Maaari itong matunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin sa Davao Region ay masusubaybayan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Carrigal Region, Bombo Radio Butuan, Sok Sargen, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Sa area naman, mga kabombo ng Malaybalay, nariyan ang ating Bombo Radio Malaybalay sa area ng Bukidnon. At doon sa Zamboanga Peninsula, masusubaybayan natin ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog, at dyan sa bahagi ng Bangsamoro Region ay ang Star FM Cotabato. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito ang ating Horacio Imperata for Peace.
18: God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
19: pray for us.
18: Saint Michael the Archangel,
19: pray for us.
18: Saint Joseph,
19: pray for us.
18: Saint Francis of Assisi,
19: Pray for us.
18: Saint Lorenzo Ruiz.
19: Pray for us.
18: Saint Pedro Calungsod.
19: Pray for us.

At sa ating pong Christmas countdown, 98 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas huyan, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

0: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
0: Kwelang-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
5: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
0: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.
10: It's time to fiesta with Bet88.
11: Come dance with me.
10: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
12: Always a party at Bet88.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

naman ng mga ngiti ng mga kabataang Pinoy na yan. Mga kabataang Pinoy na yan. Na ngayon ay mga working adults na. Young adult yarn. Diba? Work is life, work balance. Nasaan? Paras natin, 19 Star Minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:19 in the evening at the Philippines. Third time, ako muli. Yung kasama, talagang palagi mo ng kasama. Ang iyo, sweetie, sweetie girl, Ivana Darna. Sa mga nakatunin kanina pang hapon, no? Ano tayo? Overtime tayo hanggang 12 a.m. Wow! Alam mo talaga overtime. Eh, gusto ko lang gamitin yung term. Bakit? Anyway, sana ikaw ay ngayon na safely, nakasakay na. Kaya naman, habang nakapila, kaya mo yan. Wala ka namang hindi kaya, di ba? Lahat naman nalalagpasan mo na pagtatagumpayan mo. By the way, ang awitin yung napakinggan kanina ay awiting Itchy Worms na ang pamagat kabataang Pinoy. Halata naman, di ba? Kaya naman, tomorrow music. Eh, meron pa tayong mga naka-line up. Ang dami mga original Pinoy music. Happy weekend! Advance, Kastray Nation. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
1: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Basta radyo sa FM!
6: Ayos na!

0: Like more, share more.
1: Yvonne, look out! Aderna.
2: Gusto mo ba ng someone na mysterious? Masyadong misteryoso. O someone na very welcoming, friendly, and open book. Alam mo, mas okay syempre yung friendly. Pero kapag ang tao mas inclined siyang ma-attract sa isang mysterious na person. Diba? Yung mga parang gusto mong alamin ano yung buhay niya. Gusto mong imbestigahan. Bakit? And what's with her? What's with him? Ikaw ba, Kasray Nation? Mahilig kang gumamit ng mga parable. No, o kaya naman mga metaphor. Yung tipong kapag may sinasabi ka, lagi kang may ginagamit na para mga simbolo. Mga symbolic item. Pero ito, Kasray Nation, ha? Bibigyan kita ng mga idioms. Kung naalala mo, ang idioms, ito'y part of speech. Diba merong... Bayan, nalimutan ko tuloy. Basta merong personification, merong hyperbole, merong metaphor. Meron naman tinatawag na idioms. Halimbawa, sasabihin na there's the elephant in the room. Ang ibig sabihin nun, obviously, an obvious issue na walang sino man ang gustong mag-discuss. Ala, naiintindihan mo ba yun? Pag may taong nagsabi, the elephant in the room, ito yung isang issue na walang kahit sino sa inyo ang gustong pag-usapan. Meron naman, isa pa, mga sikat na idioms, hold your horses. Kalma ka dyan. Hold your horses, ibig sabihin, wait lang, slow down, calm down. Kalma ka lang. Okay, stop, wait, ganyan. Hold your horses. Kapag naman sinabing, let the cat out of the bag, ibig sabihin, i-reveal mo na yung sikreto mo. You know, let the cat out of the bag. Kapag naman sinabing, kill two birds with one stone. Ito yung kapag meron kang inaccomplish, accomplish na dalawang bagay na iisang action lang ang ginawa mo. Diba? Parang hitting birds with one stone. A fish out of water, ang ibig sabihin niyan, feel uncomfortable in an unfamiliar situation. Diba? Fish out of water. Parang kapag ikaw, nawala ka na dun sa bagay na lagi mong ginagawa, nawala ka na dun sa tao na lagi mong kausap, it feels uncomfortable. Para kang, you're like a fish out of water. Ganun sabihin mo sa mga friends mo, guys, I feel like I'm a fish out of water. Ito naman, sinabing, when pigs fly, it's just something that will probably happen when pigs fly. Ito ba, isa sa mga sikat din, yung a copycat. Siyempre, yan yung gaya-gaya. A copycat! Kapag naman sinabi na busy as a bee, ibig sabihin, busy yung tao. Pero pag tinawag ka namang a dark horse, ito yung isang unexpected, underestimated na isang tao na biglang nanalo. Biglang nag-succeed. Kaya, kung malala mo sa mga pageants, ginagamit nila yung term na yan, na, uy, si Miss, kunwari, taga ano, si Miss ganito, isa siyang dark horse. Ibig sabihin, hindi nila ine-expect na siya mismo yung mananalo kasi nga siya yung laging ina-underestimate. So, ganun siya. Ito naman, kapag sinabing, the lion's share. Mayong lion, did the lion's share. Ibig sabihin, siya yung may pinakamalaking portion nung isang bagay. Ganon, kung meron kang kasama, halimbawa sa work mo, ang mga boss mo, mga Amerikano, mga Australiano, diba? Gumagamit sila ng mga ganyang salita. At least alam mo na ang mga ibig sabihin na hindi ka na mag-chat GPT dyan. Kamusta ka naman ngayong gabi? Talaga naman, ang dami nangyari, no? Parang magwi-weekend na nga lang eh. Ito pa yung, ay! Ang mahalaga dyan, ikaw ay naikinig. Dito pa rin po yan sa ating programang Evening Star Sweep. And oras natin, 8:39 ng gabi. Still with your sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Kaya naman, dyan ka lang. At pang babalik tutugan tayo, dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo! Share mo!
3: Star FM. And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Oras natin sa buhay ng Pilipinas at 12 star minutes bago mag 11 ng gabi at 10:48 in the evening at the Philippines Standard Time. And Kasray Nation, good evening. Tayo po ay naka-live sa ating Facebook page 102.7 Star FM Manila. At eto na naman ang oras para magkwentuhan, but just for a while. Ayan, just for a while, Kasray Nation, we're just having a little technical difficulty ng buhay na ito. But anyway, happy Friday! Nako, sa mga bumabiyahe ngayon, sa mga sinasama kami, kahit saan man sila mapunta, dahil nga Friday ngayon, maulan kanina, pero at least weekend na. At sa mga pagkakataong to, ito yung mga oras na parang, saan kaya magandang pumunta bukas? Saan kaya magandang mamasyal o kaya naman i-spend yung time with your friends or spend your time alone or with just someone na gusto mong makasama during the weekend? At isa pa no, lalo na kung ikaw medyo wala ka masyadong day off. No, may mga tao na one day off lang. Imagine, kung ikaw, kung ang normal, ikaw ay nag-work ka 5 times a week, meron mga tao 6 times a week. Diba? Parang may isip mo, ano naman, isang araw lang naman yung nadagdag. Pero girl, kapag ikaw ay nasa ganong sitwasyon, medyo ano lang siya, challenging. That's the term, challenging. So kapag may day off ka na, o kaya weekend, halimbawa, parang ang sayang gawin lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ang sarap kainin ng mga cravings mo, lalo na kung ikaw ay mababa yung mood mo, kaya tawag doon, itipong stress ka. Parang ang saya-saya kapag weekend, malaya ka. Gusto ko yung term na malaya. Di ba? Tulad nito, malaya na to. Ayan, nandyan yan eh. Para sa mga kasuination natin, na-excited ngayong weekend at talagang favorite itong Saturday, Sunday, pwede ka na mag-comment. Again, dito po sa ating live Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Pindot-pindot ka lang dyan. Dahil, ang ating katanungan for tonight, kung may libre! Eto na naman tayo sa libre. Kung may libreng weekend getaway. Weekend getaway ka. Saan mo gustong pumunta? Oh no! Alam mo, I'm excited. Ah! Ang arte, no? Inaka-excite lang kasi sa fantasy ko. Fantasy ko makapunta ng ano, travel abroad. Maiba lang. Kasi parang ang mahal-mahal pumunta ng Palawan, Boracay, La Union, yung mga tourist spots sa atin. Yung presyo papunta sa mga yon at sa mga itinerary, whatever, is parang katumbas lang din kung pupunta ka ng Thailand, Vietnam, and somewhere, you know. Siyempre, pag pupunta ka na ng Amerika, parang ibang usapan na yan. Hello. Pero ang sarap mag-travel. Travel na. Tapos my day, no? My day mo, nasa airport ka. Kahit ikaw lang mag-isa, okay na yun. Tapos nakalabas. Kasi papakita mo yun sa mga taong iniwan ka. Ganyan. Diba? Imagine mo ako nandun. Kung mayroong mga tao na iniwan ka ngayon, ipakita mo, mag-story ka, mag-my day ka na, alright, I'm traveling and goodbye. Yeah. Anyway, masarap din kasi mag-release muna ng stress at kung ano-ano pa ngayong weekend. Kaya naman, eto na, basahin na natin ang mga unang sagot. Sabi ni Madam, oh my goodness, I miss you! Ayan, sabi ni Bombo Kim. Batanes! Batanes sana kahit 1 month. Hindi. Ano mo na yan? Kahit isang taon, go. Kaso lang, alam mo nung sinabi mo yan, bata na sana kahit 1 month, sabi nung isa dito, ay malabo. Wala pa nga eh, malabo daw yan. Pero hopefully, no, mali mo someday, hindi man ngayon. Pag may pera na, doon ka unang pumunta. Doon mo igagastos yung lahat ng mga inipon mong galit sa buhay. Doon mo iwaldas. Ganyan. At ito naman ang sunod. Sabi niya, sa Baguio, maganda doon. Yes! Lalo na kung mainitin yung ulo ninyo, mainitin ang ulo mo, pumunta kang Baguio para malamigan. Kumain ka doon ng samgyupsal. Strawberry. Oh no. Diba? Yung cold weather. Sunod naman, ito sabi niya, sa Baguio City. Baba, namin gusto muna ng Baguio ha. Sa Baguio City ang pupunta doon. Sunod naman, saan naman siya? Japan! Parang naalala ko kanina, sabi ni DJ Antonio. Sabi ni DJ Alambada, nag-iipon ako eh, pupunta ako ng Japan. Really? Japan yarn! Wow, yes! Kung libre lang naman ang weekend getaway. Alam mo, may kakilala akong tao, libre talaga yung mga gala niya around the world. Dahil din kasi sa trabaho niya, napaka-in-demand niya kasi. In-demand, no? Nakakapunta siya ng ibang bansa ng libre. Ano tawag doon? Hold ng care ng ano nung nagpapadala sa kanya outside everywhere. Share ko lang. Ito naman ang sunod. Sabi niya, oh my goodness, ano ba naman yan? Oh, may nag-comment dito. Sabi niya, Sakading Island. Nag-notif nga sa akin yun eh, sa ano, merong Sakading, meow. Meron ba ganyan? Ang alam ko lang, ano eh, yung Epstein Island. Agoy! Ito naman ang sunod, sabi niya, just kidding, no budget. Bakit? Ano ba sinabi mo? Saan mo ba gustong pumunta? Alam ko, ano nga to eh, pag-uusapan natin yung mga delusyon, mga fantasy natin. Kaya kahit walang budget, sige lang, mangarap lang tayo. Sunod, sabi niya, good evening DJ Bon and Bloom, saan ko gustong pumunta? Sa mga barrio piyesta. Barrio piyesta sa Upland, dito sa amin. Kaya nga, it's time to... Ah, okay. Ikaw ah. It's time to piyesta with Beth 80. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good PM po sa maganda namin DJ Bon. Para sa akin siguro sa mga relatives. Okay. Sa mga relatives ko sa province. Ooh. Alam mo, pwede ka nang pumunta sa mga relatives mo. Alam mo yan. Yes, masarap din pumunta sa probinsya kasi kung may bahay kayo sa province, kahit minsan makakain ka ng mga halaman, ng mga gulay. Kain ka ng mga healthy, tapos hindi ka lagi nagpe-Facebook, hindi ka lagi nagsiselfone, ano ba? Tapos sariwa yung hangin, tapos lalangoy sa dagat. Fantasy ko rin yan. O sunod, sabi niya naman, hi, ganang gabi DJ ko, na-miss kita. Baka magalit ang BF niyo. Kailan ako naka-BF, mga me? O siguro sa Limasawa Island. Saan yung Limasawa, no? Parang narinig ko na yan eh. O di kaya sa Kalangaman, hindi ko pa kasi yun narating. Dito lang yun sa amin, pero hindi ko pa siya napupuntahan. At gusto ko sana kasama ka, DJ ko. Para mabonding din natin ang ating weekend. At yung pamilya na miss ko na din. Miss ko din sila makasama sa ganito pagkakataon. Palagi kasing kapo sa budget. Kasi may mga binabayaran pa. At mga busy din sila sa kanilang mga pamilya. Siguro kung mangyari man to, kahit isa lang siguro ako na ang magiging masayang tao sa buong mundo. Lalo pa kung makasama ka, DJ ko. Kaso wish lang. Yun lang po, thanks to Ricardas. God bless. Ingat palagi. Thank you so much. Thank you sa pamamahagi na yung fantasy. At nadamay pa ako dyan. Pero, di ba? ang tawag dito, yung island hopping, yung magkakape ka dun sa may... yung maraming fog. Dun sa may Bohol, nakita ko yun eh. Yung parang puro clouds, tapos andun ka, kakape-kape ka lang. Girl! Ang pinakamaganda doon, after mo magbakasyon, pag uwi mo, may pera ka pa rin. Diba? May pera ka pa rin. Why not? Sunod naman, sabi niya, good evening DJ Idol, dito sa aming probinsya. Madaming mapupuntahan, ang dami kang pwedeng magpag-swimmingan, kahit saan dito, libre ka sa akin, wala kang babayaran. Yon! Yan ang gusto ko. Yung magbibigay ka ng ano ng lugar tapos sagot mo na. Yeah. Ganyan dapat. Ganyan dapat mga amin. Well, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, pwede ka rin mag-comment dito sa live mismo nang mabasa natin agad-agad. Again, ang katanungan is kung libre ang iyong weekend getaway, saan mo gustong pumunta, saan mo dadalhin ang sarili mo. Sa mo dadalhin yung puso mong sugatan. Charis. At ito naman sunod, sabi niya, libre na getaway, pero mas pipiliin ko pa rin sa bahay lang. Dito kasi ako pinakapayapa. Wow! O, sa bahay, walang arte, pwede kang maging ikaw lang. Hindi mo kailangan mag-ayos, hindi mo kailangan makisama, hindi mo kailangan gumastos. Kaya para sa akin, hindi ko kailangan lumayo para magpahinga. Bahay lang, sapat na. Dito ko nararamdaman na safe ako. Hindi dito ako humihinga ng maluwag. At sa panahon, mas pipiliin ko talagang manatili kung saan ako payapa. Hoy, ang ganda mo dyan. Diba? Na-amaze, nabibilib ako sa mga ganitong tao, yung kaya nila mag-stay sa bahay. Na kahit, di ko kaya yan! Kaya clap, clap me. And I wouldn't, wala no, paano ba? Ba't pa nahihirapan ng magsalita? I won't judge you din. Kasi kapag lumalabas, di ba, mag-aayos, kakausap ka na ibang tao, very introvert vibe yan. Yung gusto mo, pang introvert, talagang mag-historic, para ka mag-hibernate sa bahay. Dahil! Nood-ood ng movies, luto-luto ng something, diba? Ang sunod naman, sabi niya, kahit saan, basta kasama ko sila, ang aking anak, asawa, at ang BCBP family ko every weekend, ayos na ako. Iba rin kasi yung saya kapag kasama mo yung mga taong mahal mo at mga taong kahit nga hindi ka mahal eh, basta mahal mo sila. Diba? At ito naman ang sunod, sabi niya, bahay na lang, mas importante. May recharge ang katawan mo mula sa pang-araw-araw na hamon sa buhay. Kumain ng nutritious food, tulog ng sapat na oras with background music ng Star FM, sapat na. Thank you! Ang bait mo naman. Diba? Thank you so much. Sunod, sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne, kung may libreng getaway, kung sakali sa Batanes. Wow! Uy, parehas kayo ni ano ah. Ba't hindi mo na siyang isabay? Sabay na kayo. Para getting to know each other na yarn. Next naman natin, ito sabi niya, sa DRT, taga Bulacan ako. Uy, alam mo, maganda sa DRT Bulacan. Pero, taga Bulacan ako, pero hindi ko pa nalilibot ito. Ang daming magagandang pasyalan dito. Thank you, DJ Yvonne. Taga Bulacan ka pala, me. Oo, maganda rin sa Bulacan eh. Pero wala akong masyadong alam sa Bulacan. Alam ko lang maganda. Yung DRT, sikat kasi yan eh. Oh, anyway, ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, Star Yvonne. Sa bahay lang pahinga. Pahinga at makinig sa loyal ko radio station, Star FM. Bata pa ako. Hanggang ngayon, 47 years old na ako ngayon. Ganda! Grabe na yung hashtag loyal. Very loyalty award ka dyan. And I know marami din mga listener natin, kahit hindi nagko-comment, talagang, naku, 24/7 din sa 24/7, 47 years old. 67. Charot. Anyway, ito naman. Sino ang sabi niya sa Okada, Manila? Anong gagawin mo dun, Mi? Magsusugal? Charot. And hindi pa ako nakapunta ng Okada, pero sabi nila, pagpasok mo raw doon, amoy usok. Diba? Pagpasok mo, usok agad. Actually, yung place kung saan nandun yung mga yon, yung sila-sila doon. Kasi, diba, marami. Nakakatakot nga doon eh. pag gabi. Tapos, very fresco kasi maluwag. Spacious yung place kung nasaan nakatayo yung Okada. Ayan, ito naman sunod. Sabi niya, sa Manila po kung saan nakatira yung idol ko para makita siya at magpa-signature sa kanya. Sige, be, punta ka na dito ng Manila para malaman mo ang buhay. Isa pa tong Manila sa daming usok eh. Pero masaya din naman dito, di ba? Next naman natin, sabi niya, hello DJ Yvonne, good evening. Ako always go to church. I am very... Pag sa church ako, maglalaan ako ng time. Katulad bukas, meron kami assembly. Tapos pag uwi ko, mag-aasikaso naman ako ng dalawa kong alagang doggy. Okay na ako noon. Ingat ka lagi. God bless you. Thank you so much. Minsan may mga... In these small things natin, makikita yung satisfaction. Dito natin masasabi na I'm happy, I'm fulfilled. Lalo na, no, kapag, ano ba, spending time with the Lord any time of the day, very fulfilling na siya. Especially kapag weekend, di ba? Mas kasama mo pa yung mga alaga mo. Wow! Sunod naman, sabi niya, good evening, happy Friday night! Mga Star Nation, DJ Yvonne, ang say ni Kuya Chap Mojana, ipupunta ako sa Pinamalayan, Coron, Palawan! At babalik at gusto ko magbakasyon ng ilang araw at hahanap ako ng magandang mapag-stayan sa hotel ng Taguig at saka magja-jogging sa umaga. Paano? Palawan tapos Taguig? Or may Taguig sa Palawan? Hindi ko alam. Thank you. Ito naman ang sunod sa... Oh, okay, thank you so much. Yeah, sa lahat ating mga sumagot, talagang weekend yarn. Weekend na? Weekend yarn! So, sunod, tingnan natin ating mga live comments. Magandang gabi, Star Yvonne. Pupunta kami sa Batangas. Sana all. Yahoo! DJ Yvonne, gusto ko pumunta ni Kuya Chop mo sa New York at Los Angeles, California. Yan ang mga fantasy natin. Yahoo! Good evening, DJ. I miss you. I miss you too. Sweet November. DJ Yvonne, masarap pumunta at parang gusto ko na lang tumira sa ibang bansa. At indefinitely, doon na lang ako. Tiyos lang. Tanggal yung pagod at lungkot ko. Wow, thank you so much. Sagot ni Victor, pupunta ako sa puso mo. Parang ikaw, Miss Yvonne, wala na ako ibang lugar na pupuntahan ko di sa buhay mo lang. Comment ka na, Victor. Miss ka na ni DJ Yvonne. Diba? Minsan nakakamiss din yung mga nangungulit. Ang super sarap umalis na ng tuluyan sa Pinas at sa ibang bansa na manirahan. Calm down! Kalmahan! DJ Yvonne, may nag-hate sa'yo sa comment. Dinilit niya agad. Si ano yan? Si ano ba yan? Oh, hindi. Never mind. My favorite getaway is going to Amanpulo for sightseeing. Hope that will be unforgettable experience. Wow, Amanpulo. DJ ko, maganda yung Kalangaman Island. Hindi ba yan calamares? Ano ba? Listening po from San Diego, California, USA. Hello! How are you there, my boy? Okay lang po, one day lang naman ako sa Manila, sa Idol Miss Isha, tapos uwi na agad ako sa mahal kong Tacloban. My unforgettable experience is going to Amanpulo for sightseeing, for pleasure and enjoyment. Yahoo! Thank you so much. Alam mo ba kahapon, di ba day off ko? Sabi ko sa nanay ko, parang masarap mag-swimming, no? Umuulan kahapon. Tsaka wala naman din mapuntahan na swimming. Sana nga may ganun eh. Yung parang kung gusto mo lang mag-swimming, pupunta ka doon. Walang gano'n sa Metro Manila. Lahat nandun. Punta ka Antipolo, pupunta ka pa ng bla bla bla, ang layo. Tapos parang kailangan pa marami kang kasama para may package. E di, wala na. Gusto mo lang naman mag-relax. Ano ba mga pwedeng puntahan dito sa Metro Manila? Pwede mong puntahan o kaya gawin. Kung may pera ka, punta ka ng mall. Punta ka ng mall. Kung ayaw mo naman ng mall, punta ka Intramuros. Diba? Doon sa mga historical, punta ka ng museum. Maglakad-lakad ka sa malapit ka sa BGC, punta ka doon. Matutuwa ka rin sa mga buildings doon. At nakita ko ha, may ilaw na ulit yung ano. Doon ba doon sa may Makati, doon sa may Rockwell, may ilaw na. Yung mga buildings nila, baka naman din matuwa ka. Saan pa ba? Marami eh. Wait, tingin tayo kasi Ray Nation. Pero, pwede ka rin pumunta doon sa mga kainan, di ba? Yung mga sikat na kainan sa Manila. O kaya punta ka sa Chinatown. Kain ka doon ng sholang bao. Kaya naman magpaligaw ka, iligaw mo lang yung sarili mo, di ba? Yun talagang adventure. Basta meron kang internet at may pera ka, kung saan ka man mapunta, at least magbubuk ka ng pauwi sa inyo. Pero kung halimbawa wala kang budget, bahay-bahay muna, pwede yung bahay, magluto ka ng paborito mong pagkain, minsan lang naman. Diba? Halimbawa, gusto mong kumain ng spicy noodles. No? Kung gusto mo naman mag-samgyupsal, pwede rin, labas ka. Kahit nga ikaw lang mag-isa, why not? Kasi minsan, may kanya-kanya talagang buhay, may kanya-kanyang schedule ang mga kaibigan natin. Not everything is, not always available. So kung feeling mo ikaw lang mag-isa ang mag-get away this weekend, it's alright! Okay lang yun, di ba? I hope you'll have a great weekend, Kusri Nation. Kasi deserve mo yan, and deserve mo rin magpahinga. Yung pahinga na hindi ka magigilty. Meron pa ba ang humabol ni comments sa atin? Bye po, DJ Von. Bumisita lang para mag-heart and share ng live mo. Thank you so much! Anyway, 10 star minutes na pala. Makalipos pong 11 ng gabi. Gandang gabi sa lahat ng mga nasa bahay, nasa biyahe, o kaya naman nasa bahay ng iba. Umuwi ka na. Hindi ka pa umuwi. Tayo po yung pata 12 in the midnight. Again, have a happy weekend. Kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Star FM.
3: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: like more? Share more!
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo? Share mo.
0: Aras aras Star Asia sa buong Blue 1 Pilipinas, our Philippine Standard Time. Apat na po, star minuto na makalipas sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:40 in the morning. Starvation ngayon ay araw po ng Sabad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Abad, Hello po sa lahat ng mga Starnation natin na buhay na buhay at gising na gising sa mga oras na ito ha. Magandang magandang star morning po ha. At ganyan din o sa mga Starnation natin na talaga namang kahit walang pasok ngayon, aba gising na gising pa rin. Kaya naman yung maganda, di ba? Ganyan din o sa mga Starnation natin na talaga namang kahit na walang pasok, eh maagang gumising para lang maraming magawa. Ngayong araw ng Sabado. Pero ang problema niyan, kung kayo'y nakatulala lang na mahabang oras. Ay, no. Hello rin po sa mga Starnation natin na may mga gala ngayon ha. O, siguraduhin niyo po na kapag kayo po'y gagala ngayon, i-check niyo muna yung mga bagay-bagay. O, bago kayo bumiyahe ha. O, katulad na lamang... i-check nyo po ang inyong sarili. Kung ready na ba kayo sa mga maraming gastusin. Di ba? Oo, kapag ganyan eh. Oo, kapag may gala, kailangan ready rin yung ating mga wallet. Siyempre sa mga Starnation natin ha. Kapag buhay-biyahe Starnation, ang isa rin po sa mga dapat nating isipin. Wag lang yung sarili lang ang binabantayan natin. Ha? Oh, pati mga valuables natin, Star Nation. Kasi minsan, mas nakatutok pa tayo. Aminin yan, ha? Kapag bumabiyahe, mas nakatutok pa tayo sa cellphone kaysa sa mga bagaheng nasa tabi natin. Kaya narito yung mga star tips ni Star DJ Antonio Lombada. Ha? Tip number one, maging alert sa crowded places at itago sa secure na lugar ang iyong wallet, cellphone at importanteng dokumento. Yan, yan ang unang tip natin, Star Nation. Ha. Samantala.
2: Tip number two.
0: Ay, kailangan maganda yata ito.
2: Tip number two.
0: May tip number two daw. Bago balis ng bahay, mag-check ng wallet, Star Nation. Ha. Ang inyong cellphone. Ang inyong susi, di ba? Para walang ano, walang maiwan. Pwede rin maglagay Star Nation ng reminder sa cellphone mo ha. Para sa mga importanteng gamit. Yan, isa sa mga pwedeng gawin mo yan ha, para at least okay ang iyong biyahe at wala kang makakalimutan. At syempre Star Nation, bago bumiyahe, check muna ha. Kumbaga may checklist ka. Phone, check. Diba? Wallet, check. Susi, check. Tapos ano pa? Sarili, check. Ganyan. Sasabihin mong complete na. Pero baka pati kasama mong si X, nakalimutan mo sa terminal. Nakalimutan mo. Ay, may X pala ako sasama. Ang problema nyo, no, Star Nation. Nung nagplano kayo, kayo pa. Lalo na yung mga flight-flight na yan, no? Tapos, nung araw na yon na papunta na kayo, eh naghiwalay kayo. Pero no choice kasi syempre na-book nyo na, nagbayad na kayo. Tapos kayo lang dalawa magkasama, no? Meron kaya yung pagkakataon na, no, na magka-ex na kayo, tapos nagkabalika kayo dahil tinuloy ninyo ang inyong mga booking papunta sa isang lugar. Tapos kayo lang dalawa, no?
3: Naka naman yan!
0: Anyway, my Star Nation, kasama nyo na yung lingkod. Chain on the radio all the way until 7 in the morning. Sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na, gising na at Morning Star Sweep! Mamayang alas 5 ng umaga, Star Nation, Morning Star Ship na tayo, ha? Pero sa ngayon, Pinoy Morning na, i-enjoy natin yung ating programang Pinoy Morning na, gising na. Kaya mo natin ang nakatutok, ha? Kasama ka, Pinigan, yung Happy Man Every Day, yung kapartner sa tawaran, and DJ na heart up sa Hagabal pa at Yummy pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Dito pa rin po yan sa inyong impina nag-ahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
0: Oras, subukan buluan na Pilipinas. Labindimang star minuto na lang bago sumapin ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:45 in the morning.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Umabot sa tatlo ang iniulat na nasawi sa isang school shooting incident na naganap sa Bangar National High School sa Bangar, South Cotabato nitong September 18, 2026. Batay sa paunang impormasyon mula sa pulisya na nakalap ng Bombo Radio Coronadal, nangyari pa ang Maril dakong alauna imedya ng hapon sa loob mismo ng nasabing paralan. Kabilang sa mga biktima, nauksan ay agad na responde ang mga tauhan ng pulisya at iba pang kinaukulang otoridad upang tiyakin ang seguridad sa lugar at simula ng investigasyon hinggil sa posibleng motibo at identity ng shooter. Samantala, wala pang beripikadong impormasyon ukol sa bilang ng mga sugatan habang patuloy pa ang validation ng mga otoridad para sa ikalilinaw ng buong insidente.
1: Star FM, top of the hour news.

0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita. Sinabi ng isang government witness sa Sandigat Bayan o Manoy ng Hingi, si Senator Rodante Marcoleta ng campaign fans mula sa negosyanteng si Aristotel Viray, isa sa mga co-accused niya sa plunder case. Samantala, Star Nation. Sa bail hearing nitong Webes, sinabi ng Office of the Ombudsman Field Investigation Bureau na si Viray mismo ang nagbanggit sa kanyang counter-affidavit na si Marcoleta ang nanghingi ng halaga mula sa kanya. Ay sa witness, kabilang sa sinasabing 75 million pesos na hindi dideklara ni Marcoleta sa kanyang wealth noong 2025, ang 20 million pesos na Manoy nagmula kay Viray. Hindi naman malinaw sa testimonya kung ito rin ang halagang sinabi na hiningi ng senador. Sinabi rin ng Office of the Ombudsman na ang co-accused na sina Viray Joseph Espiritu at dati Congressman Mike Defensor ay nagtungo sa isang notary public sa Pasig City para ipanotuaryo ang kanilang deeds of donation noong November 2025. Ayon sa witness, ang investigasyon ng kanilang team ay nagre-rekomenda ng pagsasampa ng plunder charges laban kinang Marcoleta, Mike Defensor, Espiritu at Viray. Itinanggit naman ang mga akusado ang mga aligasyon laban sa kanila. Star Nation, para sa iyo pa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pupunta naman sa ating website www.bomboradio.com.
1: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: 102.7.
9: The Philippines number one Star FM.
10: Antonio Lambada.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na!
13: Sa Morning Stars Week.
14: Morning Stars Week.

Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras-aras Star Nation sa buong Abluwan ng Pilipinas. 37 Star Minuto na, makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:37 in the morning. Hello po, sa mga Star Nation natin. Na talaga namang ine-enjoy ang kanilang weekend. Lalo na kapag kasama nila ang kanilang mga alaga. Lalo na ang kanilang mga ming-ming. Ang kanilang mga pusa. Meow-meow. Anong para niyo mga Star Nation? Isang bagong species ng pusa ang natuklasan po sa Bolivia. Matapos ang mahigit 100 taon, na binigyan ng scientific name na Leopardus ticayo. Oh! Ito nga, Star Nation, sinabing dati itong binansagang weird cat. Nagmula nga po ang ticayo cat sa Yungas ecoregion na unang nakita noong 2016 sa tabi ng isang gubat at iniabilin noong 2019 sa wildlife sanctuary dahil sa pagiging weird o kakaiba nito. Oh! Pinag-aralan nga ho na isang biologist at explorer mula sa National Geographic ang pusa at matapos nga na ikumpara sa genome ng 38 pusa, natuklasan na isa itong bagong species. Iba nga ang anyo ng tikayo cat na maliit kumpara sa pusa na pambahay. May mahabang whiskers at may spots na parang leopard. Patuloy nga akong pag-aaral sa biology ng tikayo cat at ang paraan ng kanyang pamumuhay. Pero kung titinan nyo, Star Nation, medyo nakakatakot. Tingin pa lang. Hindi ko alam kung gusto ninyong alagaan o kung gusto ninyong ipalit kay Bantay. Yan, Star Nation, ang ating makabuluhan na pinag-usapan ang weird cat na nakita nga ako sa Bolivia, isang bagong cat species na natuklasan makaraan ng 100 taon na tinawag nga sa scientific name na Leopardus ticayo. Aras, donation sa buong kapluwa ng Pilipinas, 37 na star minuto na. Nakalipas sa alas 5 na nagmamaganda, madaling araw, 5:39 in the morning. Balik dito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: 102.7

Kasama nga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
1: Antonio Lambada.
0: Kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
3: Water 2.7 Star FM, it's all for you!
4: Like mo! Share mo!
3: Aras-aras Star Nation sa buka kabluwan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:30 in the morning!
5: Good morning!
3: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
3: Star Nation, napapansin mo ba na kapag nag-iisip ka ng malalim o may gusto kang maalala na isang bagay, you tend to close your eyes. Patingin niya. Di ba napapapikit ka, Star Nation? O di naman kaya parang excuse mo na lang yan siguro para makatulog ka. Pero pwede rin totoo, ha? Kasi ayon sa science, Star Nation, pag nakapikit ka daw, ang mga mata natin, Star Nation, ha? Nakakatulong ito, ha, na maalala ang mga bagay-bagay na gusto mong alalahanin. Kasi kapag nakapikit daw ang ating mga mata, binablock daw nito yung kahit anong external distractions. So nakakatulong ito, Star Nation, yung ating utak to concentrate sa mga tasks na nakolekta ng ating memorya. So ibig sabihin, Star Nation, kapag gusto mo lalahanin ng isang bagay, pumikit ka lang. Panigurado, maaalala mo yan. Ayan naman sa mga Star Nation natin, ha? Sige, pikit ka na. Alalahanin mo yung katotohanan na walang kayo. Hindi, katotohanan na kailangan mo maalala.
2: Star Trivia Number 2.
3: Star Nation, na-experience nyo na ba yung after mong matutunan ng isang bagay? O di naman kaya after mong marinig ang isang word, isang salita o isang pangalan ng isang tao, parang nag-start na rin na makita mo ito kahit saan. Kumbaga, parang kapag meron ka isang word na naalala o word na bago mo natutunan, parang kahit saan ka magpunta, makikita mo yung word na yun. Parang biglang lumutang. Pero alam nyo, meron tawag dyan, Star Nation, ha? Ang tawag dyan ay Bader-Meinhof Phenomenon. Example, Star Nation, nung nalaman mo ang pangalan ng crush mo, nagsisimula na ito mag-pop out kahit saan ka magpunta. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Baka meant to be kayo. Di ba yung mga ganyan, eh? Parang ano, kapag nalaman mo yung pangalan ng crush mo, tapos hihingi ka ng sign kung magiging kayo ba. Tapos biglang lumalabas na yung mga pangalan ng crush mo kahit saan ka magpunta. Kaya sabihin mo, ay, it's a sign. Pero sa totoo lang, talagang meron ng ganun, di ba? Meron ng mga ganung pangalan. O di ba kayo yung salita? O, dahil nga, bago mo lang siya nalaman, minsan, di, yung mga ibang nakikita mo na hindi mo na-appreciate kasi parang sa'yo, hindi importante. Pero kapag nalaman mo yung word na yon, parang yung mga hindi mo napapansin, napapansin mo na. Galing, no? Bader-Meinhof Phenomenon. Yan, Star Nation. Ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Dami natin natutunan ngayon, ha? Ang ating dalawang Star Trivia. At syempre, Star Nation, yan, dagdag kalaman na yan atin sa inyo. Nang inyong hipilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
4: Like mo! Share mo!
3: Para sa buong kabluhan ng Pilipinas, 34 na star minuto na. Makalipas alas 6 na nagmamaganda umaga. 6:34 in the morning!
5: Good morning!
2: Star Trivia! Para sa iyong star kaalaman.
0: 102.7

0: Gusto ko ng saging! Mas gulado, Star Nation. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Dati ang gusto ko lang, jumbo hotdog. Ngayon gusto ko na saging.
2: Weather Balita!

0: Carnation, meron tayong dalawang minomonitor na weather disturbance. Kung saan nga ho, yung pinapatayang po nating may international name na Typhoon Duan na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 2,000 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon na meron nga po lakas sa hangin na nasa 120 kilometers per hour. Malapit po sa gitna at ay pagbugso na hanggang 150 kilometers per hour. Ito po yung kumikilos pa-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala naman to, Star Nation, na epekto sa ating mararanasan na panahon ngayong araw po ng Sabado, September 19, 2026. At Star Nation, yung kahapon na minomonitor natin low pressure area, yan sa may bandang Palawan, tuluyan na po siya nalusaw. Pero meron pa tayong baribagong low pressure area na minomonitor. Ito po ay nasa layong 140 kilometers sa south ng Pag-asa Island. O Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Pero ito nga, Star Nation, ay wala rin po magiging epekto sa ating panahon ngayong araw ng Sabado. Pero ito, Star Nation, ang mga kapekto po sa atin ay ang southwest monsoon o hanging habagat na mag-aapekto po sa nation dyan po sa Western Visayas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. So asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kasamang mapagulan, pagkulog at pagkitlan. Kayo din ho, dyan po sa Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Aba dito po sa Metro Manila at natitirang bagay na ating bansa, may higing maaliwala sa mga po ang ating panahon. Liban na lamang po ulit sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi na nararanasan po nating ilang araw na. Dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Samantalang Star Nation, sa ating may ilagay na temperatura ngayong araw po ng Sabado dito po sa Metro Manila, Star Nation, ay aabot ang temperatura ng 32 degrees Celsius. Habang dyan naman po, Star Nation, sa Baguio ay 25 degrees Celsius. Habang sa Visayas naman po, Star Nation, particular ho sa Metro Cebu, nasa 32 degrees Celsius sa kanila mararanasan na temperatura. Habang sa Mindanao naman po, particular sa Metro Davao, Zamboanga at Cagayan de Oro, ay 32 degrees Celsius. Star Nation, sumikat na si Haring Araw kanina 45 star minutes after 5 in the morning. Nasa lulubog naman po ito mamayang 55 star minutes ng alas 5 ng hapon. Lagi paalala ni Star DJ Antonio Lambada, huwag kalimutan pa rin magbaho ng payong, tubig, iwas dehydration at mahabang-mahabang pasensya. Mula rito sa ating Star Farm Weather Center, ang ating ulat panahon, hatid sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Your goal, isang advanced happy panalong anniversary ang naghihintay sa ating lahat this September. Padating na ang big discounts and special product deals and bundles mula sa ating mga favorite brands for 3-day and weekend sale. And get a chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatakinting na cash. Sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan nyo din ang dala naming mga papremyo at saya sa first ever pure gold barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Dito lang yan sa pure gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Hello, 102.7 Star FM. It's all for you. Aras sa Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas, 3 minuto na lang bago sumabi na ng 7 ng umaga. Agad dito na lang po ating programang Morning Star Stream. Susunod na po managabagang balita ha, sa loob at labas sa bansa. Ihalit po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live rin sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila at Bombo Radio Philippines.
2: R-FM.
1: Here's David Gata with Bama Russia. I'm good. Star Nation, muli tayo magkaraniyam sa programang It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong impilan, 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Bombo Network News Morning Edition, susunod na.

0: sa radyo. Bumbo!
1: Tuhanan, 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Sabado, ikalabing siyam sa buwan ng Setyembre, taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 97 days before Christmas Day.
3: At sa ating mga headlines, ang otoridad sinisiyasat na kung paano nakuha ng South Cotabato gunman ang baril na ginamit doon sa insidente kung saan tatlo ang naitalang binawian ng buhay at sampo ang sugatan dyan sa Banga National High School.
4: Ang ombudsman naman nagsagawa ng fact-finding investigation ukol sa nadiskubring ghost internet scheme. Bilyon-bilyong pisong halaga naman ang mga IT systems project sa bansa, sisilipin.
3: Ang China Coast Guard sinisisi pa ang Pilipinas doon sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea, collision o banggaan ng barko dyan sa naturang lugar. Pero ang Department of Foreign Affairs kinundi na ang China Coast Guard sa pagbangga doon sa sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
4: Mga din mamaya sa ating international news, ang mga mamamayan ng Iran, todo suporta naman sa kanilang militar sa anumang planong pag-atake ng United States.
3: Sa ating balitang palakasan, ang Japan, particular na dyan sa area ng Nagoya, sa kanilang mga paghahanda sa pagbubukas ng Asian Games sa kabila ng ilang naitalang aberya, all set na. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Education, Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na gadiulat ang mga hakbang na kanilang ipinatutupad para naman palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril dyan sa Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlo katao kabilang ng 16 anyos na suspect, habang walo naman ang naitalang sugatan at may mga unofficial accounts pa na posibleng idagdag. At yan ay kung magkakaroon ng verifikasyon at may kukunekta ang ilan sa mga nasugatan. Iniutos din ng Pangulo ang masusing investigasyon, particular na kung paano nakuha ng suspect yung baril, lalo't ito'y minor de edad pa lamang at kung paano ito naipasok sa loob mismo ng paralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ay nakuha umano ng naturang suspect ang 9mm pistol ng kanyang ama mula sa isang secured vault. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi dapat na maging normal na bahagi ng buhay ng mga estudyante ang school shootings. Tiniyak din niya na makakatanggap ng kinakailangang medical assistance ang mga nasugatan hinggil sa naturang pangyayari, habang naghahanda naman ang Department of Education ng psychological first aid at mental health support para doon sa mga iba pang naapektuhan. Ang insidente, mga kabombo, dyan sa Banga, ang ikatlong fatal school shooting dito sa ating bansa sa loob lamang ng tatlong buwan. Matapos naman ang mga insidente ng pamamaril sa Tacloban City noong Hunyo at Ateneo de Zamboanga University noong namang buwan ng Agosto.
4: Kaunay pa niyan, mga kabombot Star Nation, na nawagan ng House leadership sa publiko na huwag magbahagi o mag-repost ng graphic photos, videos at hindi beripikadong impormasyon kaugnay ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay House Speaker Faustino Bojdi III, dapat maging responsable ang publiko habang hinihintay ang kumpleto at beripikadong impormasyon tungkol sa nangyaring insidente. Aniya, ang hindi pagpapakalat ng sensitibong content ay paraan din ng paggalang sa mga biktima at kanilang pamilya. Kaugnay nito, hinimok din ni House Basic Education and Culture Committee Chair Roman Romulo itong pagpapalakas ng Good Manners and Right Conduct o GMRRC at ang mental health support sa mga estudyante kabilang pagtuturo ng respeto sa buhay at mapayapang pagresolban ng mga problema. Samantala, naghain si na House Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos ng House Bill Number 11387 o itong Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act na naglalayong higpitan ng safeguards upang maiwasan ang access ng mga minor de edad at unauthorized persons sa mga mayroong barila. Ang insidente sa mga National High School ang ikatlong fatal school shooting sa ating bansa sa loob yan ng wala pang apat na buwan.
3: Kaya pa rin mga kabombo, nang naturang pangyayari, maki-update tayo dyan sa ating himpilan sapagkat patuloy pa rin ho na nilalapatan ng lunas ang nasa 10 individual. Maliban ho dito ay tatlo yung naitalang binawian ng buhay. Alamin natin ang iba pang update mula sa Bombo Radio Coronadal.
5: Tatlo na ang kumpirmadong nasawi habang 10 ang iba pang nasugatan sa naganap na pamamaril sa mga National High School sa mga South Cotabato pasado alauna 30 ng hapon nitong Biyernes, Setyembre 18 sa kasalukuyang taon. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, kabilang sa mga nasugatan ang isang kritikal ang kondisyon na kasalukuyang ginagamot sa Sac Sargent General Hospital. Ang iba pang mga sugatan ay dinala sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City. Kabilang sa tatlong nasawi ang suspect na isang grade 9 student. Sa pinakalatest na casualty tally, tatlo ang patay, 10 ang sugatan, habang isa naman ang critical na ginagamot sa Sac Sargent General Hospital. Samantala, sa hiwalay na panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay mga Mayor Boyet Palencia, sinabi nitong lumabas umano sa paunang investigasyon ng pulisya na sa pinitang kinuha ng suspect ang 9mm na baril ng kanyang magulang mula sa vault ng kanilang bahay bago ito dinala sa paaralan. Binanggit din ng alkalde na umano'y sangkot ang suspect sa isang online true crime community, ngunit sinabi niyang patuloy pa itong biniberipikaan ng mga otoridad. Ayon pa kay Mayor Palencia, isa rin sa mga tinitingnang posibleng dahilan sa insidente ang pagkadismaya umano ng suspect sa mababang grado na nakuha nito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang posibleng motibo sa pamamaril. Samantala, agad ay dineklara ang suspension of classes sa lahat ng paaralan, pribado at pampubliko sa bayan ng mga dahil sa nasabing pangyayari.
6: As of 4 o'clock, 4:10 in the afternoon, with regards sa shooting incident sa mga National High School, ngayon po meron na tayong confirmed na tatlo ang patay, dalawang mga 14 years old ng mga kabataan, dalawang lalaki at isang babae na ang reported na namatay. At kasama na po dito yung gunman. As of now, meron rin tayong 6 na injured.
5: At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Lutang, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa mga kaugnay pangusapin, kinundinahan ng ilang senador ang panibagong school shootings sa mga National High School sa South Cotabato kung saan tatlong estudyante, kabilang itong suspect ang nasawi at hindi bababa sa 10 naman ang naiulat na sugatan. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi dapat maging normal ang mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Anya, kailangang tugunan ang iba't ibang salik gaya ng mental health, parental supervision, access sa mga baril, school security at epekto ng online platforms sa mga kabataan. Nanawagan din si Senator Bam Aquino at Senator Loren Ligarda para sa mas maigpit na seguridad sa mga paralan at pagsusuri kung paano nakakuha ng baril ang minor de edad at kung may mga warning signs na hindi agad napansin. Iginiit ni Senator Ligarda na dapat suriin ang Department of Education, Philippine National Police at Department of Interior and Local Government at mga lokal na otoridad ang firearm safekeeping, school security protocols, reporting mechanisms at access ng mga estudyante sa mental health at psychosocial support. Samantala, nanawagan naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng pagtutulungan ng pamilya, paaralan, simbahan at komunidad at pamahalaan upang mas maunawaan ang ugat ng sunod-sunod na insidente at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
3: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Oras natin sa buong kapuluan, 9 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Wala tayo ng pag-uulat mula sa ating news team. Diyan sa Office of the Ombudsman, meron akong ikinasang fact-finding investigation ukol doon sa nadiskubre na ghost internet scheme. Bilyon-bilyong pisong halaga na mga IT systems project kaya dito sa ating bansa ay kanila nang sisilipin. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario.
7: Nagkasana ng investigasyon ng Office of the Ombudsman ukol sa natuklasang panloloko sa mga information technology system projects sa bansa. Isinawalat mismo ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavero ang tinagureang Ghost Internet Scheme na nadiskubre ng Tanunbayan. Ito anya yung mga proyektong pinundohan ng bilyon-bilyong piso halaga para sa IT systems na kinakailangan ng mga ahensya ng gobyerno. Bagamat dumadaan sa pagsusuri ang mga hardwares tulad ng routers at makina, hindi umano kabilang dito ang pag-inspeksyon sa kalakip nitong softwares. Dito na anya pumapasok ang loophole kung saan may pagkakataon na ang mga kontraktor na gumamit na lamang ng mas mura, outdated at peking softwares o softwares na sinisingil pa rin ng buo ang gobyerno. Gayunpaman, iniimbestigahan na ito ng ombudsman lalo pat nakakalusot umano ang overpricing na softwares sa kadahilanang hindi nababantayan. Ating pakinggan si Ombudsman Spokesperson Attorney Mico Clavino.
8: We have uncovered a scheme that we are calling Ghost Internet. And here is how it works. Government pays billions of pesos for IT systems with very specific technical requirements. The exact software that the agency needs. But once the hardware, the machines, the routers are delivered and passes inspection, everyone assumes the software that's supposed to run on it is there as well. Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software after the hardware is approved, the overpricing goes undetected. It only comes out when the systems break down or when somebody finally digs deep enough to catch it, which is what our investigation is doing now.
7: Ayon kay Ombudsman Spokesperson Mico Clavino, ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang siyang magiging sentro ng kanilang investigasyon. Layon anya dito masagot ang ilang katanungan katulad ng kung gumagana ba ang ininstall ng mga koneksyon alinsunod sa kontrata. Katanggap-tanggap o reasonable ba ang presyo na ginamit na softwares at hardwares sa mga proyekto at hindi sobrang mahal o overpriced? Panguli, nais din malaman ng Office of the Ombudsman kung sino ang nag-aproba, nag-sertipika at nagpahintulot na mabayaran ang mga proyekto gayong hindi naman na-deliver o naipatupad. At muling pakinggan si Attorney Mico Clavino, Assistant Ombudsman.
8: The investigation will center around the DICT and it will seek to answer 4 basic questions. Number 1, were the contracted sites actually installed and are they working? Was the government billed for connectivity and services that were never delivered? Were the prices of hardware, software, and services reasonable or were they inflated? Who approved, certified, or released payment for projects that were not delivered? So that has entered into fact-finding.
7: Sa kasalukuyan, no comment muna ang Department of Information and Communications Technology o DICT patungkol sa kinasasungkutang issue. Habang hindi na idinetalyo pa ni Assistant Ombudsman Clavino ang partikular na mga proyekto sapagkat anyay nasa ilalim na ito ng fact-finding stage.
9: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Dako pa tayo sa ilan pang malalaking balita. Isinisisi naman ang China Coast Guard at Chinese Embassy sa Pilipinas ang Philippine vessel sa nangyaring banggaan sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy, nagsagawa umano ng unprofessional maneuver ang Philippine vessel number 3015 at sadyang tumawid sa daraanan ng Chinese Coast Guard vessel San Juao na naging sanhi umano ng kolisyon. Iginit naman ang China Coast Guard na paulit-ulit na binalaan ang Philippine vessel bago ito umano biglang nagpalit ng direksyon at bumilis. Sinabi ng Beijing na nasa panig ng Pilipinas ang buong pananagutan doon sa nangyaring insidente at hinimok ang Manila na itigil ang umano'y provocative acts. Baligtaran naman ito ng pahayag ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, binangga ng Chinese vessel ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel BRP Datum Magat Salamat habang nagsasagawa ito ng maritime patrol at fuel subsidy mission para sa ating mga mangingisdang Pilipino. Nasa 54 nautical miles mula yan sa Palawan. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nagsagawa umano ng delikadong maniobra itong Chinese vessel bago itong nangyaring banggaan na nagdulot ng pinsala sa railings at deck structures ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel. Wala namang naiulat na nasugatan sa nasabing insidente.
3: Oras natin sa buong kapuluan ay nasa 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga at sa kaugnay pa rin balita mga kabombo. Maring kinundi na ng Department of Foreign Affairs ang China Coast Guard matapos samahan ang pagbangga ng kanilang vessel na may number na 21585. Yan ay dyan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel na BRP Datum Magat Salamat sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Ay nga sa ulat ng Department of Foreign Affairs, nagdulot ng pinsala sa barko at panganib sa civilian crew ang naturang insidente. Iginit pa ng ahensya na walang sapat na dahilan para magsagawa ng Chinese vessel ng ganong aksyon laban sa Philippine civilian na law enforcement vessel. Sinabi pa ng Department of Foreign Affairs na nagsasagawa na lamang ng kaukulang legal at routine humanitarian activities ang BRP Magat Salamat nang ito ay mangyari. Yan ay para suportahan umano yung mga Filipino fisherfolk dyan sa West Philippine Sea. Inilarawan naman ng Department of Foreign Affairs ang ginawa ng China Coast Guard bilang illegal, coercive, aggressive at dangerous at sinabing hindi ito naaayon sa international law kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea 2016 Arbitral Award at yung 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at pati na ho yung 1974 Safety of Life at Sea Convention na itala po nung mga nakalipas na panahon ay umiiral pa rin ang kaparehong mga patakaran. Nanawagan naman ang Pilipinas sa China na igalang ang soberanya at sovereign rights ng ating bansa sa loob ng exclusive economic zone nito. Magpakita rin dapat ng restraint at iwasan ang mga hakbang na maaaring magpalala sa tensyon sa bahaging yan ng rehiyon.
4: Buha pa tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections Certificate of Candidacy filing ititigil ng Commission on Elections kapag nais na batas itong term extension. Nasa 8 billion pesos naman ang naggastos sa paghahanda nito. Yan at ilan pang balita tinutukan ni Bongbo Isa Cotoner.
10: Hindi na magbubukas ang Commission on Elections ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kung magiging batas ang panukalang nagpapaliban sa halalan bago ang September 28. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, nakatakda ang COC filing mula September 28 hanggang October 5 para yan sa November 2 BSKE elections. Pero kapag naisabatas ang panukalang ilipat sa 2028 ang naturang halalan at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, hindi na itutuloy ng COMELEC ang proseso ng paghahain ng kandidatura. Kung magiging batas naman ito, matapos magsimula ang COC filing, agad din sususpindihin ng COMELEC ang proseso. Aminado si Garcia na nasa alanganing sitwasyon ng Paul Body sa paghahanda sa halalan dahil kahit maging batas ang postponement, maaari pa rin itong kwestiyonin sa Korte Suprema. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
11: Matatandaan po natin dahil hindi ganun na batas na ay pwede kasi may pumunta sa Korte Suprema, questioning niya at hihingi ng restraining order. Pagka nagkataon, kung sakali mag-issue ng restraining order ng Korte Suprema, then tuloy ang November 2 election. So medyo in quandary yung comment, napakalaking

0: piso na ang nagastos ng COMELEC para sa BSKE preparations. Ayon kay Garcia, nasa Kongreso ang magiging desisyon kung itutuloy o ipagpapaliban ang halalan habang tungkulin naman ang COMELEC na ipatupad ang magiging batas. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
1: Kaya po sa amin, ituloy nila, handa po dapat kami. Hindi po dapat ituloy, dapat pasigurado namin na yung mga gamit hindi masasayang kung kailan man ito ay ipagpapaliban. Kasi nga, siyempre may nagastos na po tayo na 8 bilyon piso. Wala naman po masasayang dahil yung 8 bilyon, ginastos namin yun sa paghahanda at yung mga paghahanda ng mga gamit yun, pwede namin gamitin kung maririsit ang halalan.
0: Hinimok din ng poll chief ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat online na kanselado na ang November 2 BSKE. Anya, hanggat wala pang batas na nagpapaliban sa halalan, mananatiling ang election day para sa BSKE ay November 2, 2026. Kapag naisa batas ang panukala, ililipat sa susunod na taon o sa November 2028 ang naturang halalan para sa barangay at sangguniang kabataan officials. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
2: Nagatid na yan sa atin sa oras na 21 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Walang anumang update na inilalabas pa ang Department of Foreign Affairs sa hirit na political asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na base sa embahada dyan sa Vienna na wala silang impormasyon kung ito ay na-denied nga ba. Taliwas yan sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vicrimulla na na-deny ang hirit ni Roque na asylum sa naturang bansa. Gitpa ni Lazaro na nasa batas ng Vienna na hindi magbibigay.

0: Sila ngayon na naman ito ni Attorney Tolosa at tinawag na pag-atake sa integridad ng impeachment court. Nauna na ang pinagsumite ng impeachment court ng paliwanag si Naridon at Tolosa kaugnay ng kanilang mga pahayag tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis. Sa kanilang tugon, giniit nilang hindi nila tinalakay ang merito ng kaso at nakatoon lamang sa mga usaping pamamaraan at mga bagay na naitala na sa proceedings. Sinabi ni Attorney Tolosa na wala sa kanilang mga pahayag ang pagsusuri sa credibility ng mga testigo, bigat o sufficiency ng ebidensya, legal na mga bisa ng impeachment article o kung dapat bang mahatula ng Vice Presidente. Samantala, iginiit naman ng Representative Ridon na ginawa niya ang kanyang mga pahayag bilang bahagi ng tungkulin bilang miyembro ng House Prosecution Panel at upang ipaalam sa publiko itong progreso ng impeachment trial nang walang layuning paunahan ang desisyon ng mga Senator Judge.
1: Samantala, mga kabombo, nanindigan naman ang Commission on Elections na tuloy pa rin ang 2026 barangay at sanggunian kabataan elections sa darating na 2 ng Nobyembre batay sa kanilang kalendaryo. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hanggang wala pang malinaw na batas na nagsasabi na dapat ay pagpaliban ng halalan ay dapat nilang gampanan ang kanilang tungkulin dahil ito ang kanilang mandatong tinanggap para naman sa taong bayan. Nangangailangan sila ngayon ng mas malinaw umano na desisyon hanggang sa pagsapit ng 28 ng Setyembre at yan ay parte ng kanilang kinakailangan upang maisakatuparan ng iba pang trabaho ng full body kung matutuloy nga ba o may pagpapaliban ng ilang proseso lalo't marami din pinagkakaabalahan ang full body ngayong sunod-sunod ang aktibidad sa ilalim ng komisyon. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang ating panayam kaugnay ng anti-political dynasty issues at mga related topics. Mamaya huyan sa ating panayam sa isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso at kung posible nga ba na umiral ito sa ating bansa knowing na marami sa mga local politicians at even sa national na magkakamag-anak mga kabombo at mga ka-Star Nation. Samantala, sa ibang balita.

0: Bombo International News.
1: Nagsagawa ng pagparada ang mga mamamayan ng Iran para ipakita ang kanilang suporta sa kanilang gobyerno. Sa kanilang isinagawang parade ay pinakita ng Iranian military ang ilan nilang armas na pandigma. Ayon sa mga lumahok na mga mamamayan ay handa silang ipagtanggol ang kanilang bansa anumang posibleng mga pag-atake. Pinaunahan ni Iranian President Masoud Pezeshkian na itong nasabing parada kasama ang kanyang mga sundalo, mga kapulisan at ang Islamic Revolutionary Guard Corps Commanders. Isinagawa ang pagpaparada sa Tehran kung saan layo nito ang kanilang kahandaan sa posibleng pag-atake ng Estados Unidos. Matatanda ang inanunsyo ni United States President Donald Trump na sa mga susunod na araw ay kanyang pagdedesisyonan kung ano ang gagawin nilang hakbang doon sa bansang Iran. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, ikinabahalan naman ng United Nations ang hamon na kinakaharap ngayon ng mga mamamayan ng Yemen dahil sa patuloy ng mga labanan. Ayon sa United Nations na mayroong mahigit 112,000 mga katao ang nawala ng tirahan dahil sa sigalota. Dahil dito ay maraming mga mamamayan ang nagkakasakit, lalo na mga kabataan, kung saan dinapuan na sila ng dengue, cholera at malnutrition. Nakaharap din ng kakulangan ng pondo ang United Nations agencies at limitado ang kanilang supply na pantulong sa mga mamamayan ng Yemen. Magugunitang nagkaroon ng labanan ang mga sundalo ng Yemen at ang Houthi rebels na nagtangkang kontrolin ang gobyerno.
2: Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, 27 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sa tuloy-tuloy nating balitaan sa Bombo Network News, inihayag ng Department of Foreign Affairs na limitadong nakukuhang impormasyon ang Pilipinas tungkol sa mga asylum issues o cases ni na dating at Bicol Party List Representative Bilisal Dico at dating Presidential Spokesman Harry Roque dahil naman sa mahigpit na privacy rules sa European Union. Ay nga kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, kabilang ang France sa mga bansa na may mahigpit na batas sa privacy kaya hindi umano nagbibigay ng impormasyon ang mga otoridad nito kahit na humihingi ng detalye ang Philippine Embassy. Sinabi pa ni Lazaro na kapareho rin ang sitwasyon sa Austria. Kaugnay naman ang asylum application ni Roque at batay umano sa Philippine Embassy sa Vienna, wala pang malinaw na kumpirmasyon doon sa nasabing personalidad at ang status ng kanyang asylum request. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na hindi ito mag-i-issue ng bagong pasaporte sa mga individual na may arrest warrant at kinansila na rin ang mga pasaporte ni Nako at Roque bilang bahagi ng mga kinakailangang proseso. Kung sakali man na maibalik sa Pilipinas, sinabi ni Lazaro na one-way travel document lamang ang maaaring ipagkalob sa kanila at ito ay bahagi umano ng malinaw na protocol.
1: Sa iba pang mga balita, umapila naman ang Department of Transportation na dagdagan ang pondo para magpatuloy ang pamamahagi ng fuel subsidies sa mga operators ng mga pampasahero sa sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na mahalaga na maaprubahan ng Kongreso ang kanilang 5 billion pesos na budget proposal para sa pamamahagi ng fuel subsidy.
2: Ang 20th Asian Games na idaraos dyan sa Nagoya sa bansang Japan para naman sa kanilang formal na opening ceremony. Gaganapin ang pagbubukas ng naturang aktibidad dakong alas 6 ng gabi ngayong araw ho ng Sabado, Setyembre 19, oras sa Pilipinas. Inami naman ni Nagoya Mayor Ichiro Hiroshawa na siya pa rin ang Deputy President ng mga laro ay naging malaking hamon na sa kanilang lugar ang mga naitalang pag-ulan at pagdaan ng mga bagyo. Noong mga nakalipas na linggo ay dinaanan nga ng malakas na bagyo ang kanilang bansa. Bukod pa niya sa may inaasahan sila na panibagong bagyo na paparating sa unang planungan nila, mga kabombo ay magtayo ng Athletes Village. Subalit dahil rin sa pagtitipid ay gumamit na lamang sila ng container housing, cruise ship at mga hotels doon sa naturang lugar kung saan tutuloy ang mga atleta. Bagaman tagkaroon ng cost cutting para sa budget ay inami naman ni Hiroshawa

0: Lumobo ang kanilang gastusin. Abot sa mahigit 17,000 na mga atleta at mga staff mula sa iba't ibang bansa sa Asia ang magpapaligsahan. Hindi naman na makakadalo sa opening ceremony si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. At nagpakalat na ang kanilang mga otoridad ng mahigit sa 10,000 na mga tauhan ng pulisya para tiyakin ang seguridad sa naturang lugar kung saan mayroong 43 sports events ang lalawakan ng mga atleta sa dalawang linggong sporting events. Bukod pa sa mga sports na boxing, cricket at yung football, maging ang golf, gymnastics, table tennis, weightlifting, tennis, badminton at maraming iba pa ay magiging bahagi ito ng mga laro dyan sa Nagoya. Kasama rin mga kabombo yung BMX biking para man lalo pang makaakit ng mga kabataan na maging bahagi nitong malaking aktibidad dyan pa rin sa Nagoya, Japan. Mga kabombo. Bago tayo umusad sa ating balitaan ay kapilin na ho natin kagaya ng ating pinapangako kanina ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso sapagkat very timely na pag-usapan itong issue ng anti-political dynasty after nung pronouncement ng Korte Suprema. By the way, this is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program sa Bombo Network News. We are nationwide and worldwide. Napapanood at napapakinggan po tayo sa ating mga platform. Representative Zia Alonto Adjong, ang chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa atin. Assalamualaikum.
0: Opo, ano? At tayo po ay malinaw na napapanood na rin sa atin pong digital platform. Representative Adjong, itong pronouncement ng Korte Suprema ay nakaagaw po ng pansin, ano? At ito'y tungkol doon sa anti-political dynasty. Paano nga ba tiyak na matutukoy yung pagkakalikha po ng batas na ito, yung sakop nitong anti-political dynasty, halimbawa, yung tungkol sa consanguinity and affinity, dahil marami ho sa atin, aminado naman ang karamihan na sa lokal na level, even sa national level, marami ho yung magkakamag-anak. So, paano ho ba ang pagtugon dito at pag-address dun sa concern na niraise po ng Korte Suprema?
1: Una po, wino-welcome po natin yung naging posisyon ng Korte Suprema. Naintindihan po natin na itong anti-political dynasty ay ito po isang constitutional directive, no? Under Section 26 of Article 2. Kailangan po meron pong batas na i-define yung kung ano yung anti-political dynasty. So, ang naging posisyon naman po ng Korte Suprema ay ayon nga po sa kanilang kapangyarihan na ma-interpret ang Constitution. At the same time, naininiwala po na tayo na pagdating po sa isyung ito, lahat po ay stakeholders, no? So, tayo po ay wino-welcome, no? In fact, ang House of Representatives, matagal na pong naipasa ang ating version dyan sa Kamara ng anti-political dynasty. For the first time in many, many years, no, in 39 years, ay naipasa po ng House of Representatives yung ating version ng anti-political dynasty. Inaantay lang po natin yung magiging version ng Senado dahil hindi po ito magiging ganap na batas kung wala pong version ang ating counterpart dyan po sa Senado. So pagkatapos naman po ng Senado, ito po ay magiging paksa sa bicameral conference para magkaroon po ng reconciliation doon sa mga conflicting provisions ng sa pagitan ng version ng House of Representatives at version ng Senado. Ang crucial po kasi dyan, tama po yung katanungan ninyo, ano ba yung sa second degree of consanguinity and affinity? Ito pong naging resulta nitong anti-political dynasty na version ng House of Representatives ay resulta po ito ng mga committee hearings na ating pong sinagawa. At the same time, hindi po tayo lang nilimita yung pagkukonsulta sa mga experts, ito po ay binaba natin. Dinala po natin ito sa bawat lugar, nagkaroon po tayo ng public consultation. Ngayon, ang second degree of consanguinity, ang alam ko po sa Senado, parehas po yung definition kung paano ililimitahan yung maaaring tumakbo sa isang halal na posisyon, no? Yung second degree po yung magsiset nitong restriction na ito. Ibig sabihin, mag-asawa, nanay, tatay, anak, magkapatid, ang second degree, magkapatid, ang hindi po pwedeng tumakbo o mag-occupy ng political position in one locality. Ibig sabihin, hindi ho maaaring sabay na manukulan ang mag-ama, mag-ina, magkapatid sa isang local positions, no? Local political jurisdiction. Mayor, vice mayor, bawal na po, or sa konseho. So yun po yung ating ginawa at dulot naman po ito ng resulta ng public hearings natin. At ito rin po yung magseset ng parameters. At sabi nga po ng COMELEC, kung may proposal po kasi na fourth degree of consanguinity and affinity, tatandaan po natin, pag sinabi po natin by affinity, ibig sabihin, isasali po natin yung degree of relationship ng mga asawa ng mga kapatid natin. Or kung gagawin naman natin fourth degree, asawa ng mga first cousins, no, first degree cousins natin. So ang sabi naman po ng COMELEC, according to Pamatong versus COMELEC, ruling po ng Supreme Court, ay kinakailangan din po magkaroon ng sapat na batayan ng COMELEC para yung logistic na sinasabi kung paano magkaroon ng mas matiwasay, smooth, expeditious election, ay dapat isang consideration din po ito sa sa isang matiwasay na election, no. So ang according to COMELEC, at nakita po natin, intindihan po natin yung kanilang apprehension kung fourth degree ito, dahil isa magkakaroon sila ng logistical nightmare. Ibig sabihin, yun ang kanilang position, no. Ang sabi nila, kung tayo ay isasali yung first degree pati na rin ang kanilang mga asawa, mahirapan ang COMELEC man lang, doon man lang sa pag-identify kung ano yung connection or ano yung blood relation ng isang, halimbawa, tumatakbong konsehal sa Luzon at meron siyang first cousin, halimbawa, na tumatakbo na isang mayor sa isa namang dako ng Pilipinas, eh medyo magkakaroon sila ng challenge, difficulty kung paano to i-trace. Kasi ultimately, bago mo i-disqualify yung isang kandidato kung saan tumatakbo siya at ang kanyang tinatakbuhan, hindi lang yung position, pero yung karapatan niyang or yung nomination niya na para siya tumakbo ay galing sa isang political party, paano nila matitrace, no? In a way na i-disqualify nila yung kandidato. At kung i-disqualify nila, sino halimbawa sa magpinsan na tumatakbo sa magkalayong lugar, halimbawa sa Luzon, tapos konsehal sa, in let's say, Kabanatuan City, councilor doon, tapos may tumatakbo dito sa Sultan Kudarat, na first cousin niya or asawa ng kanyang first cousin, sino yung i-disqualify doon? At even before you reach the point of deciding kung sino yung i-disqualify doon, paano mo ma-identify na itong mga kandidato ay magkakamag-anak, no? So magkakaroon ng database, no? Pero kung lalagyan natin ng database yan, unang-unang tatandaan din po natin eh may privacy data tayo, no? Hindi maaaring agad-agad mo lang makuha yung impormasyon, personal information. Pangalawa, kung isasama po natin yung fourth degree pati yung kanilang mga asawa, eh dito sa amin sa mga under PD 1083, kami pong mga Muslim, ay allowed po kami mag-asawa ng hindi lang isa. Pwede po kami mag-asawa ng hanggat apat. So imagine po yung magiging problem man lang ng COMELEC to gather information in a database. So pinag-uusapan natin disqualification, kinakailangan muna na matansya ng COMELEC, no? due diligence na talagang may meron talagang connection or meron talagang relationship itong mga kandidato na ito. Imagine in a presidential election at magpa-file sa sobrang dami ng nagpa-file, mas magkakaroon sila po ng problema o paano na ma-identify. So, ang pinaka-practical po, according to the COMELEC, at nakita naman po ng even the House Senate version, ay mas madaling ma-identify kung hanggang second degree magkakapatid yung hanggang magkakapatid at kanilang mga asawa yung ating restriction na bawal manukulan sa iisang lugar sa magkasabay na term.
0: Ay, okay. Paano ho ito may papatupad? Saklaw ba yung kasalukuyan na ho na nakaupo? Ibig sabihin, pag naging effective na ito pong batas na ito, ay unti-unti nang aalisin or biglaan ang aalisin yung mga nakaupo o papaano magiging hatol ho dito o magsisimula pa lang ito pag sumapit yung halimbawa sa 2028 elections. Ganun po ba, Representative Adjong?
1: Well, una po, sabi ko nga po, pag natapos mong version ng Senate, saka mag-uusap-usap. Ngayon, paano po ma-implement ito? Gusto ko lang po ding i-emphasize na pag ito po ay na-implement automatic based on our data, more than 1,000 plus incumbent mayors ang hindi na po pwedeng tumakbo. More than almost 1,000 din na incumbent vice mayors ang hindi pwedeng tumakbo. I think more than how many thousand, I forgot the exact figures, pero malaki pong changes around the elective positions with a current occupant na hindi na po makakatakbo. Meron pong ding more than 1,000 plus, hindi ako nagkakamali, na mga provincial governors ang hindi na po makakalahok sa mga susunod na mga eleksyon dahil po because of the second degree of consanguinity restriction. Ibig sabihin, magkakaroon na po ng decentralization nitong sinasabi nating monopoly of power sa isang locality, sa isang lugar. So malaki po, substantial po ang magiging effect nito to a degree that we are giving definition in life to the anti-political dynasty provision in the Constitution. Now, maaari ba itong ma-implement? Kaya nga po sinasabi natin, kung ate pong i-implement itong anti-political dynasty, hindi lang po sa mga local government units, but even national legislature, kaya alam po natin may mga halal din po dyan, not only in the House of Representatives, but as well as in the Senate, na magkakapatid, no? Magkakamag-anak. So dahil may mandato po sila at hindi naman po pwedeng maging retroactive yung effect ng batas. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maging patalikod, no? O pabalik yung magiging effect nitong panukalang batas na to. But rather, dapat ito ay prospective at progressive. Ibig sabihin, pag na-implement ngayon, i-implement natin sa mga susunod na eleksyon. At naintindihan natin na may mandato itong mga miyembro din ng Senado at ng Kamara kung meron po dyan magkakapatid. Sa palagay ko, magkaka-introduce tayo ng special provision dyan sa bicameral conference para hindi po natin din ma-violate yung mandate ng mga elected officials, no? Na nagsiserve in the Senate at saka sa House of Representatives magkaroon tayo ng mas smoother na implementation, na transition, kumbaga bibigyan natin ng oras yung time na maaari kung sino ang hindi na po pwedeng tumakbo at kung sino pwedeng tumakbo because we are maintaining only one. So there should be a transition if in my humble opinion para po hindi abrupt at hindi magiging it would not appear as if arbitrary yung pag-remove sa kanila because they still enjoy the mandate. So ako sa palagay ko we need to introduce a special provision In the proposed law, kung maupo ko na sa BICAM, para hindi ho nga natin at the same time, ma-violate yung mandato na binigay sa kanila ng taong bayan.
0: Okay. Sige. Ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin na nais pong maitanong. Bombo Jai?
2: Representative, we're curious as well. How would it be applied sa Bangsa Moro considering its own parliamentary systems and its Bangsa Moro electoral laws dito, Representative?
1: Yes, that's a good question. Dito po sa BARM, meron po sila, mas nauna po sila. Meron po silang anti-political dynasty provision in their local governance code. Mas nauna po ang BARM na mag-implement nitong anti-political dynasty provision. Doon po sa parliamentary positions, parliamentary elections, meron na po sila. Wala ho akong nakikita ng problema. Dahil ang sakop naman po ng BARM ay parliamentary positions. At the same time, yung kanilang anti-political dynasty will only cover the elections for the parliament and not the regular local positions in municipalities or in the representative house or the senate in general, no, or in presidency, even the councilors. So, in fact, yung kanilang anti-political dynasty provision sa BARM ay isa po itong naging basehan natin ng formulate ng isang panukalang batas, no? Sa kanila din po is second degree of consanguinity and affinity, covering elected positions and those who are running for these parliamentary positions. So wala po siyang conflict, no, na ating nakikita.
2: And lastly, from my end, Representative, no, as per the Supreme Court, 39 years, talking about anti-political dynasty, 39 years na hindi na isagawa itong constitutional mandate. Ano yung time, may timeline ba dito, yung House of Representative, para ma-push through ito in a brief explanation dito, Representative?
1: Well, kasi ang Kongreso naman, hindi lang ang House of Representative, we're talking of two chambers. Merong yung kapangyarihan na yun as may be defined by law, yun po yung sinabi sa Constitution, no? Yung anti-political dynasty. So ibig sabihin, wala siyang exact time frame kung saan ang Kongreso ng Pilipinas ay magpapasa ng panukalang batas. Pero titingnan po natin this first time ito, no? In 39 years, tama po ang sinabi po ng Korte Suprema, na in almost 4 decades. Ito po ay ito po sa panahon ngayon under this administration ni Bongbong Marcos, na nakita natin na ginawa po ng presidenteng parte ng legislative executive priority, yung sa LEDAC, no, priority na kinakailangan ay may mabigyang linaw at spirito ang artikulo sa Constitution na nagsasabing under Section 26, Article 2, na nagsasabing kinakailangan na merong anti-political dynasty, pinagbabawal ang anti-political dynasty sa ating bansa. So it's a big step, no? Ito yung sa palagay ko, ito yung sinasabi nitong administration na to na bagong Pilipinas, kung saan itong anti-political dynasty was included in the list of LEDAC priorities.
2: Clear, Representative. Thank you so much. Bobo Denis.
0: Okay. With that, maraming salamat po, Representative Adjong, sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay tungkol ho dito sa anti-political dynasty na, kumbaga, malapit na.
1: Naantay lang po natin ng Senado kasi tapos na po sa Kamara. Gusto lang natin i-emphasize yan. Few months ago, tapos na po yung version dito sa House of Representatives. So we're just waiting for the Senate to approve their own version so that we can proceed to BICAM. Mm-hmm. Yes.
0: Okay, thank you so much, Representative Adjong, and good morning po.
1: Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.
0: Kabombo at mga Kastarnation, nakausap po natin ang mismong chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform, si Representative Sia Alonto Adjong, at yan ay tungkol nga dun sa mga masalimut pang usapin tungkol ho dyan sa anti-political dynasty. Samantala, dako na tayo sa mga karagdagang balita.

0: Ito mga kabombo, yung mga kababayan ho natin, yung Filipino community dyan sa Japan, nakaabang na rin doon sa delegasyon ng Pilipinas na lalahok sa Asian Games. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Jensen.
1: Masigla at puno ng excitement ang buong Japan para sa 20th Asian Games ngayong taon. Ayon kay Hannah Galvez, Bombo International Correspondent sa Japan, nagsimula na ang ilang preliminary games para sa iba't ibang sporting events bago pa ang opisyal na pagbubukas na paligsahan na gaganapin ngayong araw, Setyembre 19. Ilan na sa mga kalahok ang nakapagtala ng panalo habang ang iba naman ay nakapasok na sa quarterfinals. Ngayong taon, nagpadala ang Pilipinas ng 464 na atleta na siyang pinakamalaking delegasyon na ipinadala ng bansa sa kasaysayan ng paglahok nito sa Asian Games. Ikatlong pagkakataon na rin para sa Japan na mag-host ng Asian Games. Kaya mahalaga ang kompetisyong ito para sa mga atleta dahil magsilbi rin itong bahagi ng qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Malaki ang tiwala at mag-asa ng buong delegasyon, gayon din ng mga bansang Asyano na magiging matagumpay ang 20th Asian Games. Inaasahang lalo pang iinit ang mga labanan na sa mga susunod na araw habang isinasagawa ang iba't ibang sporting events sa prestigyosong kompetisyon sa Asya.
2: Yes, very exciting ang nangyayari ngayon dito sa Japan. At very exciting, hindi lang dito sa Japan. Of course, mga participating countries na, let's see, meron tayong mga datos dito. Maraming mga Asian countries ang magpa-participate. At ang Pilipinas, first time ever na 464 ang naitala na darating dito sa Japan. Ngayon ang mga una, like mga basketball players natin, women, saka men's, ay nakapaglaro na sila.
1: Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Marcabanos and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Ang Department of Information and Communications Technology hinimok ang mga magulang na palawakin pa rin ang kaalaman sa social media. Yan ay upang maprotektahan umano ang kanilang mga anak sa mga aktibidad sa internet. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo.
3: Binigyang diin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na mahalagang may sapat na kaalaman ng mga magulang tungkol sa mga social media platform upang maprotektahan ang kanilang mga anak sa mga napapanood at ginagawa ng mga ito online. Ito ang bahagi ng pahayag ni DICT Undersecretary for Strategic Initiatives and Industry and Competency Development, Attorney Leandro Angelo Aguirre, kaugnay sa kampanya ng ahensya para sa mas ligtas na online environment para sa mga bata sa gitna ng mga banta sa digital world. Sa panayam ng Bombo Radio kay Aguirre, sinabi nitong kung alam ng mga magulang kung paano gumagana ang mga available na tools sa mga social media platform, maaaring mabawasan ang mga panganib na kinakaharap ng mga bata online. Ayon kay Aguirre, sa panig naman ng pamahalaan, kinakailangan ng mga angkop na pulisiya at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang mapalakas ang proteksyon sa mga bata sa internet. Kung magiging direksyon naman ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga bata, sinabi ni Aguirre na dapat muna itong dumaan sa konsultasyon kabilang ang mga psychologist upang matiyak na angkop ang mga mekanismong ipatutupad para sa mga Pilipino. Nabatid na kamakailan ay nakipagtulungan ng DICT sa Iloilo Provincial Government para sa isang learning session na naglalayong palakasin ang kamalayan at pag-unawa sa online protection ng mga bata, partikular sa digital safety, privacy ng mga bata online at pag-iwas at pagtugon sa cyberbullying.
4: Kailangan din po na magtulong-tulungan. Yung mga magulang kailangan magbigyan din ng information na makakatulong sila para one, unawain yung kanilang mga anak at maintindihan ano yung mga available tools na meron dito sa mga platforms na to para magamit nila itong mga tools para mabawasan natin yung mga risks. Kailangan intindihin natin kung saan nanggagaling yung mga anak natin. Ang paminsan nagiging default natin, ganito ng panahon namin. Pero kasi yung panahon natin, hindi na yun yung panahon nila. Yung mundo na yun no longer exists. So kailangan intindihin natin yung ating mga anak. Let's meet them where they are.
3: Si DICT Undersecretary, Attorney Leandro Angelo Aguirre. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo at mga Costar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kahapon, araw ng Biyernes. Ang resumption naman ito ay sa araw na hunang Lunes sa susunod na linggo at naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 62 pesos at 75 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 8 piso ang katumbas, ang Singaporean dollar 49 pesos and 24 centavos. Saudi Arabian Rial 16 pesos and 72 centavos. At ang euro ay 72 pesos and 9 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Pilipinas man o sa ibayong dagat. Maring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At kaya naman, diyan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa probinsya ng Isabela, nariya ng Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
6: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman, narin ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo at Star Nation, narito ang ating oratio, Ibirata for Peace.
7: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
8: pray for us.
7: Saint Michael the Archangel,
8: pray for us.
7: Saint Joseph,
8: pray for us.
7: Saint Francis of Assisi,
8: pray for us.
7: Saint Lorenzo Ruiz,
8: pray for us.
7: Saint Pedro Calungsod,
8: pray for us.